0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
3: Buhata na!
4: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimtan na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: DYHB RMN Cebu, the official number one.
12: Radyo mo nationwide.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Mayong buntag sa tanan, karon atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bye!

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong buntag sa tanan paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero palala, ang iBerry ay hindi

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama.
5: Angelin!
6: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Tatak na alas 9.42 na. Namin ako sa tuluman ng Bambina Show. Hindi sa DYHP na ng Adlong Domingo, June 7, 2026. Kobra ko sa control, si Kisses Mania. Sa nga sa station manager, ko inyong sulugon sa kanginan sa Bambina. Welcome to the show!

0: this na nakasimba na mo katong pa makasimba doon na mga schedules mo minsa pa nalitag alas 10:15 alas 10:30 baka alas 11 baka na pa may mga oras ha nayuban nga maligo sila o na mo simba pa nalitag talon ninyo nga murag malit na mo ay nalang kaligo no importante ka makasimba mo unya ka nang ang maayosan ang mga bata ay naminaw na to tik jang jung. Okay, Tik Jangdong Restaurant. Asa ni Dapet? Greetings from Director Pre-OJ Rakasa. Kumusta kong kinugos? Ulitaw na? Dako eh, tanoro mo ko siya anak akong kinugos, no? Promura nagnaw ni Ruben Padilla. Di makaon ba yun? Ang basita ka ron sa Idol B, ang Arabos IFM. Kadiyot lang kayo. Kadiyot lang kayo. Happy listening. Namin ako nato siya, Mama Gina Dato. Ma, may buntag niya, Mama Gina Dato, dito sa Talambang. Ang mama ko, may relasyon siya anak. Oh, what's up? Greetings sa Ma'am Welma Baguio, Sir Yayoy Baguio, Abulango. Layolo po niya sa Baskoral, siya lang Saldi Umpad, Sir Ma'am. And good morning, Heidi Montero, Abu Albual. Greetings from Director Jennifer Dato Minusa. Kumusta mga bata ni Per? Ang iyang bana nga si... Kisa na Archie, matingin ito nga sa iyong bana. Ang iyang bana, basketball player. Ipungutan ako, pambina, kumakaba na ka o basketball player. Pareha ni Mr. Minusa. Unsa man na sila? Himabay, himayot. Ang buto ay gawa ko kasuwaya. Unsa ba? Pinamdo muna.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Na alas 10, 7 na ha? Ato ni paminaon ba eh? Apa sa dili pa? Okay. Mayroon po paminaon, Rafi Radores, Tabunok Ilongos Leyte. Alice and Linda Antolihaw, Abagsingay, Tabunok Ilongos Leyte. Mr. Pablo and Andre Lumapas, Saob, Bantigi, Ilongos Leyte. And Honorable Barangay Captain Bebelin Lumbug, Santo Niño, Ilongos Leyte. Greetings coming from ex-Barangay Captain Bobby Ralio sa Tabunok Ilongos Leyte. Alright. At ito pa manahon din mga awit sa 1960s, be?

0: picky. I don't preach. Give me a taste of eggplant and peach.
1: Taka, alas 10:14 na. Ang unang awit kaginhan nyo na bati, ang title at is Respect by Aretha Franklin. Kaning ikaduhan nyo na bati ba... Eggplant and Peach by Jeannie Denver. Mga awit sa 1950s and 1960s. Kaling usang awit ka masunod, 1959. Tenta de Luna ang title ani. Ang kanang Luna, buwan de kununa sa binisaya. Be paminawon ta.

just 99. I mean, it was at the Luminon and the Bambina Show Morning Edition. Second set station manager, Tony Rafael Fernandez Pano. Coben, what's going on? Cases Mania. Good morning. At the news director and program director, Ma'am Aida de la Cruz Tampos. Nakasimba na mo? Ang karunong Domingo, hakitawag siya, Corpus Christi. Ang balaan nga lawas ng Ginoong Hesus. Ang ato ko nga pagsimba ni ng Corpus Christi, ang tinuod ko nga pag sa ulog sa Corpus Christi, kasamang Christus Mania, dili lang kay nakasimba, nakapangalawat, nakaprosesyon. Kana di ko nga mailhan, inigawas na ni mo sa simbahan. Kunabas imong kasing-kasing, ang kasing-kasing sa imong mga silingan o sa imong isikatao. Tak na, alas 10:21 na! Ano ang awit ng kipayo ni Mrs. Nading Rallio sa Tabunok, Ilongos, Leyte?

awit kinuhan og dali balik in town ni Pauline Sevillian. Ang katungwa makailan nining maonga singer si Pauline Sevillian, siya ang unang Visayan jukebox queen of song 1963 or 1964 kung ako masayop no na tumatawiga wapa ko sa wayo makalibutan no oy Mr. Susmenia. Ako na din ang awit ng ipahayo ni Mrs. Marcela Cuerpo sa Kubunga May Oslob Cebu.

0: Ah, no, a las 3:35 na. Painom-nomo na ta.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angelique!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: jeans karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahid.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Tag na alas 10:38 na. Namin ako sa Talumanyon. Hindi ba binasyon? Hindi sa RM and DYHP Cebu City.

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 11 untop na ora 1 sa Kabuntagon. Mayong buntag, kinatuntanan na ito ang mga kasama, ito ang mga naminaw karon nagkasatag sa mga radio, no? O ni sa gihapon, kumusta muntanan, ha? Ito ang mga pinanggantig paminaw dire sa DYHP RMN Cebu. O niya sa gihapon, ako inyohang ubos nga alagad sa kahanginan, Radio Man Benji Tanghian. Kita na sa'y magdungog, no? Karong buntaga sa ito ang programa makasama nga ikaw o ang DSWD kauban sa kabag-uhan nga programa. Now, there is kahanginan o niya. Karon nga tuig, medyo nausab atong oras, no? Nabutag alas 11, nga dos alas 12 ang takna sa Kabuntagon tungod kay dunay program, no? Ni Inday Bambina sa kanang naang gikan o alas 8. As no, ibi matong kasamangki, hantod alas 11 sa buntag makasama. So, muna nga welcome, ha? There is ato ang mga sa ato ang program, no? Karo ato ang mga naminaw, sila natag sa ka mga radio na nagtanaw sa ato ang Facebook Live. Karong buntag ang makasama, ato ang makauban na usap ang mga representatives, no? Gikan sa DSWD, isgutan nato ang mga programa, mga serbisyo, no? Sa DSWD nga pwede nato nga ma-avail o mga kasayuran, no? Sa o mga lakang nga pagahimuon sa DSWD sa pagpadayon silang pagserbisyo din sa Central Visayas. So daan na to karon din, no? Ang atuang PDO2 o gada focal person si Ma'am Nilani Sanico. Maing buntag, Ma'am. Welcome sa atuang program. Karong buntaga.
5: Yes, maayong buntag sa ato mga naminaw nato sa kahanginan noon. Niya na pod mi diri sa DYHP karon. Aron isang yaw na pod namo ang atong usa ka campaign karon nga gitawag nga Bata Balik Eskwela Advocacy Campaign. Maayong buntag utro kaninyong tanan.
4: Mhm, so may buntag, Ma'am Lan. So may akong tawag na lang mo. Pwede Ma'am Lani.
5: Lani.
4: Si Ma'am Lani. Okay, onya di asa din he ang ato ang sa makanunayon gyud, no? Si ang ato ang tigpamaba sa Four Peace, no, dire sa Central Visayas. Sir Kerwin Makopia, sir, good morning.
6: Yes, maayong buntag kaninyong tanan, labi na ang ato ang mga Four Peace beneficiaries nga naminaw karon diri sa probinsya sa Cebu ug Bohol ug sa ubang pang probinsyang maabot aning programa nato nga ikaw ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So narito sa atong ikatulong episode.
4: Ikatulo na, oh.
6: Karong tuig,
4: salamat kayo di sab ni Radio Man Remark, no? Ugoy nga maoy ni sa una ug sa ikaduhang episode na to. Maoy ni anchor usab diri, no? Salamat kayo kasamang Remark, ha? Okay, oni kana na ang medyo bugnaw, no, dito sa atong palibot sa gawas. So muna ato mga naminaw karon, giauhag nato nga pakusgi inyo ang mga radio, no? Anya kato mga nanglaba diha, ang mga nanglaba, mga kanang naang human natin ngalik pang labahang human o magikanag ni Simba. So muna nga kanang naang pakusgi inyo ang radio aron nga makapaminaw mo sa mga kasayuran nga angay ninyong mahibawaan o mga programa dere sa DSWD, no, Central Visayas. Onya kato mga nagtan-aw na to sa tuang Facebook Live, ipalihog po tag share, no, sa tuang live aron nga daghan ang makakita, makahibalo sa mga announcement, no, dere sa DSWD dere sa tuang programa karong buntaga mga kasama. So sa giingon na, no, ni Ma'am Lani, ato ang isgutan, no, kani kaning ni ang balik eskwela campaign o ganang bata balik eskwela campaign campaign sa DSWD. So ato aning palawman atong palapdan kay balik eskwela, so ba, unsa man balik tag eskwela, unsa man akatong mga humanag eskwela, pabalik og eskwela ba? unsa may buot pasabot yun ani, unsa man kining bata balik eskwela campaign sa DSWD nga programa. Mamlan, pwede ba nimo ipalawman, imuhaming kanang pasabton no unsay kahulugan ni ini?
5: Okay. Otro, ako truhon, maayong buntag ka na itong tanan, no? Ang atong bata balik eskwela, usakin ni siya ka-advokasya, no? Nga gibuhat sa DSWD, sa Department of Social Welfare and Development, since 2018.
4: Sorry, since 2018.
5: I'm sorry, guys. Ano niya? Kinisiya nga estrategiya, gihimo kini aron ma-sustain ang atong mga bata nga wala mo eskwela sa Pantawid program sa pag padayon sa ilang pag-eskwela kay tungod ang Pantawid program adun na tayo gitawag nga education condition. So with that nga condition nato sa programa, importante gyud nga amog gi-monitor ang atong mga bata nga wala gyud mo eskwela. So mao ni siya ang rason nganong adunay gitawag nato nga bata balik eskwela advocacy campaign. So aside from that, magdepende kini siya sa atong atong mga estrategiya pod nga diin ang atong mga bata sa lain-lain nga mga lugar o lain-lain nga probinsya, no, tagaan sila o kanang gitawag nato nga case management, i-manage ni sila para gyud sila matutukan ug unsa manggayod ang ilang mga personal issues o kanang mga concerns nila sa ilang kaugalingon, sa ilang family and of course sa school o sa ilang sa ilang community, why nganong wala sila magpadayon sa pag-eskwela. Because, nakaingunta nga, sa karong panahon, no, there are a lot or a number of children na itong pantawid program na nga wala dyan in town mo padayon pag-eskwela. Mauna sila nga, giawhag dyan na itong magpadayon sila kay tungod sayang kayo ang programa, sayang kayo ang tabang o opportunity sa atong gobyerno gihatag para sa ila. So, dili sa Tibuok Region 7, mao naman lang ni ang Cebu o ang Bohol. Bohol. No? So, aduna tay 16,000 plus nga mga bata nga wala jud mi eskwela karon, no, as ab.
4: So, mga member ni sila sa 4Ps, ma'am?
5: Yes, mga member ni sila sa 4Ps as of period 1 of 2026, no?
4: Uy, ubay day, no?
5: Oo, ubay-ubay ni sila.
4: So, unsa may ikuan ni mga grade level ano yung gikan sa grade 1 to...
5: Yes. Gikan sa elementary until senior high school. Okay, so kini sila makita ni sila sa among compliance sa beneficiary system namo. Matag magun ni sila nga wala sila mo comply sa ato education compliance.
4: So kaning ni ang in short ang kaning ni ang sa tuang bata balik eskwela program ang target nato kadtong mga beneficiaries sa 4Ps.
5: Yes, mao gyud ang atong target sa beneficiaries. Unya Sir Benji, unya ang tumong po ni ining atong bata balik eskwela advocacy campaign aside from ma-sustain natong atong advocacy for helping those children who are not enrolled in school is that aduna tay giset nga mga standards, operational standards sa atong department para kini sila matutukan, no, para sila matutukan og unsay maayo para nila nga ma-encourage sila or ma-motivate, no. Anyway, ang atong mga local government unit og uban pang mga partner agencies nato, they are very good to sa DSWD because they are helping us, no, nitabang gud sila nato pag dani ani mga batana, no, nga makabalik sila sa eskwela. In fact, sa atong mga local government unit aduna tay mga gitawag nga local council na sa mga bat for the protection of children wherein makatabang sila niini para atong mga bata matagaan si ma-prevent sila from further natong mga gitawag natong mga dili sila maging vulnerable no sa atong society, sa community, adun mga lain-lain ng mga activities ni ini para sa mga batan-on nato.
4: So karon ma'am, unsa may kuan nakanana ang unsa may kasagaran yung rason o nakita nato sa DSWD nga man nga grabe man kadaghan man aning ni ang 16,000 kapin ka mga bata nga ni hunong eskwela nga unta na namay sila madawat sa DSWD, naay para pang gatas, naay para pang bugas, naay para pang kanailan sapatos, mga balit og bag. Unsa may rason nga ang uban nagpasalamat magani natay 4 piece at least na nakaginaginhawa ta unta nakatabang gyud nya kanin sila ngano ma sa mga rason ani nila.
5: Okay. Base sa atong data no sa atong compliance verification system, ang mga major reasons nga nung kining mga batana wala jud motungha sa eskwelahan is because ang usa nga factor ani is the psychological factor. So unsa may naadiha sa psychological factor? There may be ang bata adunay kanang anxiety nga na-experience sa iyang self, no? Na siya fear nga mutungha sa eskwelahan if ever wala siya mga projects, if ever wala siya kanang na-contribute sa iyang kanang kanang mga various yung mga activities involved diha sa suod sa eskwelahan. So, ikaduha, adunay mga reasons on bullying inside the school. Anya, kaya naman ko tayo mga bata nga mga itawag nato nga mga low performer in school. So they're na siya like kanang ina na feeling of kanang shame, mauwaw sila, yes, doubts nga dili sila maiskwela because of that, no, sa ilang performance sa school. So another reason is that adunay mga bata nato karon nga victims of some early 10-age pregnancy. Oh, that maulaw is why maulaw sila pagbalik sa eskwelahan. And because they would be afraid nga ibuli sila sa suod sa eskwelahan. And then, nasabtay mga bata nga kanang kasagaran mga babae, no, ani nga mga victims of kaning mga vulnerable ani nga mga cases. Kanang maminyo og sayo. But, siyempre,
4: gusto na ganyan sila ma-member sila sa 4-piece na yun.
5: Kaya kanyang mga bata, ang edad good ani nila, na sila between ay 16, 17, and 18, no? So, nanagulaan na mga minyo nila. So, with that, doon na pati itawag parents' decision. Labi na kung ang bata naasa lisod nga kahimtang ang ilang financial product, ang family nag-experience of financial difficulty. So, mo-decide yun ang parents para nila, no, nga whether to continue or to stop sa ilang pag-eskwela. And then, aduna po tayo mga lain pan reasons nga na yung mga bata nga magtrabaho. They are working children, no? They go into laboring, no, sa farms. Kanya kini mga habal-habal driving. So makita na nato sa atong community nga naadyod mga batan-on nga pantawid beneficiaries nga nadiha anang dapita mga child work. So makita sab nato ang mga bata nga kanang mga masakiton, no? Based sa kana magkuan mi mag home visit me or magkandak mi mga focus group discussion sa community. Usa na nga reason nga ma-capture na mo nga na yung mga batang masakiton. That is why usa ka reason nga din sila
4: kay eskwela na.
5: And then, naasabtay disability. Okay, hinoon, maihap lamang kinisya nga number na to, no? Nga kiniklase nga category sa mga reasons why ang bata wala mo eskwela. And then, we also have kaning mga bata nga pabantayon sa ilang mga igsuon.
4: Mga manghod
5: because ang ilang
2: mga nani.
5: Because ang ilang mga ginikanan nagtrabaho.
4: Nagtrabaho.
5: Walay kabinlan, so sila ang mabilin. So then aduna pud tay mga bata nga dili pa prepared abi na kini mga elementary. Kanang daycare. Dili pa sila kaayo prepare nga muadto sa eskwelahan.
4: Wala
5: pa sila confidence sa ilang self. So, mao na nga mga lain-lain nga reasons nga ang atong mga bata sa pantawid dili magkapadayon pag-eskwela.
2: I think dili na po na siguro sa pantawid ni.
4: Murag Oh, basta yes. Kato mga dili pantawid sa tingali. Oh.
5: Nasa pa dili pantawid ani. Dili lang pero
2: katong data. Katong data pantawid.
5: Sa pantawid to. Pantawid to nga data. Yes.
4: Mm. So kana mga broken family akwan sa na kana appeal sa na sila nga na may mga magbuwag ang kuan, na maapektahan ang mga bata, magbuwag ang kanang na ang ginikanan.
5: Yes, affected po di ang mga children ana. There are some cases na mo nga ma-receive nga sa mo report nga those children nga dili na sila may eskwela because separated na mga parents
4: o lagi taon.
5: Or sometimes,
4: hinihitawa
5: na itong parents' decision. Sometimes, no, ang solo parent lang, no, ang usapin na nga mga circumstances, no, nga makapawala sa gana sa bata sa pagbalik pag-eskwela.
4: Okay. So, karoon sa may dugang lakang or laing lakang na ito, ganyan, na-mention man ito na mo ganina, no, katong mga lakang na ito o gihimo sa DSWD, aron kining mga bataa, atua nga mapabalik og eskwela o bisan og dili dayon ingon anak 100% mapabalik na to kay di gina to sila mapugos
5: yes,
4: no na magina sa maginikanan nya bisan uban sa maginikanan gusto mi eskwela ilang anak mo na sa anak gyud nga murag di na gyud di na ganahan mas pilion pa nila manarbaho pilion pa nila nga mag tabang sa balay kaysa mi eskwela so unsa may mga dugang lakang sa DSWD aron mapabalik ning uban pag tungha sa eskwelahan ma'am.
5: Okay, padayon gihapon na atong pag-coordinate sa Department of Education ni ining programa ni ining advocacy. So aduna tay mga gitawag na itong informal schooling. Pwede na ito ang mga bata if willing sila mabalik sa school upon assessment sa itong mga city and municipal links. Pwede sila i-refer na ito or ipa-enroll na ito sa kanang ALS, Alternative Learning System. So, maugod na siya ang kanang
4: so, may bayad ang ALS, ma'am, no?
5: Wala siya ay bayad. Wala dyan siya ay bayad. Gaya ang strategy karon sa itong Alternative Learning System, tuanag yun sa barangay ang ato mga teachers mismo. Mutunghag yun nga to sa ilang mga kabalayan karun.
4: Based upon na
5: sa among kanang usahay mo kandak mangkog partnership meeting, no? Based upon na sa ilang feedback na mo nga mo, ato na yun sila, no? Sa kabarangayan, even to the smallest sitio, aron na yun ang bata maserve nga to nga pantawid program nga wala mo balik pag-eskwela. And aside from the alternative learning system, kini ato mga kuan ng mga bata willing nga mutrabaho. So, naay tay mga trainees na anang ihatag sa taga-TESDA,
4: taga-Dolly,
5: taga-ana sila mga trainings. Kay, sa imo pag-iingod ganiya, sir, nga, napod mga bata nga, really good willing, but they are interested into some areas nga makakuan sila good, makatabang sila sa ilang kogalingon o makatabang po sila sa ilang family. So, aside from that, ang atong local government unit, no, willing kayo mutabang ani mga batana. Aduna sila yung mga pre-activities gani before nag-start ang enrollment. No, aduna sila yung mga activities na gibuhat para madani ang mga parents sa bata, like kanang ibandilyo nila sa barangay. No? Na sila information, education, information dissemination, no? Ibandilyo nila sa kada barangay. Okay, because in that barangay, ang ato mga self-help groups na organized na, ang ato mga parent leaders na diha, mo na sila ang gamiton, no? No? Ni sa barangay okay. Para mo muda, mo identify muda sa bata ngadto sa areas nga diin tuan dito ang ato mga activities sa city and municipal links i-held.
4: Okay. So kaning ni kay kita, mga kana, ingon maayo butana niya di naman aganahan tigali mo eskwela ang kuan na lang na ipa, kuan na, depende na lang sa maestro, depende na lang sa maestra, or baka taga DSWD na, unsaon ng bataan na. So, unsa may papel, yun na, is maginikanan para ni mo. No? Kaya na may ubang maginikanan nga, tuon kay mahadlok sad sila nga mo, kuan sa mga bata, kaya basig, reklamo sad sila.
5: Yes, oo, oh, wag na, ito, balaod ka rin, sensitive kayo. Oh,
4: sensitive kayo.
5: 7 to 6, 10, oh, no? Yeah, oh. Grabe, oo, oh, oh, grabe ang protection
4: oh, sa mga grabe bata. Protection.
5: Karo, hindi na good, pwede ka mo dapat, di na ka pwede mo,
4: pasakit
5: sa ilang
4: ilang feelings sila, emosyon.
5: Feelings, oh. Alam mo, gitawag nga verbal abuse, no? Grabe na nga balaod ka ron.
4: So, okay, di pa rin sa una nga, mangwanta, porti mamalikas, nang di mo iskwila.
5: Yes, sa karaon panahon, good, grabe to, ang discipline sa ato. But anyway,
4: bisag... Murag effective man siya.
5: Yes, nga. Effective man siya nga discipline para sa ato sa unang panahon.
4: Ganong panahon, o.
5: Karoon, natay gitawag nga exhausted effort, no? Kanang... Ang atong city municipal links o atong mga supervisors sa field, kami dili monitoring man sa RPMO, grabe gud ilang paningkamot ni ini. Kay actually na gud ni target versus accomplishment. Kay naka-data naman gud ni siya.
4: Okay, mas maayo.
5: Once man ang data, that is your target per municipality. So, naningkamot gud na sila. Aron ka na specific nga bata, matutukan good through case management. So, if ever di na good mag-cooperate, no? Di na good sila, back out na sila, di na ganahan og miskwila, so wala na dyote mahimo, base sa imong giingon niya, wala na dyote mahimo, di na good willing. So, magita na po og bagyang ang social worker, which is our case managers, no? Unsao man ni nato nga bata, no, mangita sila through sa ilang gitawag ang family intervention plan. Unsay estratehiya nga iyang pagabuhaton along sa ato mga partners nga aduna existing nga resources or programs and services nga ikatabang ani, itakdo siya unsay need ani batana, unsay ni resources nga na sila itakdo para siya matabangan.
4: So, okay.
5: Oo, if ever wala na jud, gud ganahan, wala nang giingon nga. Ano na tayo gitawag nga? Compliance. So, if ever di na gud sila mo comply sa atong program education, di na gud willing for 1 year, no? For 1 year, so may ang office maka ang case managers maghimo man na sa documented man na Sir Benji. Mahimo na gud na si mo recommend na sila for delisting, no? Oo nga, dili na good. Exhausted na good ang tanang
4: so, mga pila siya kakuan? Pila, so matagaan pa na to sila og years or month nga? So,
5: 1 year.
4: 1 year. One year.
5: Yes, so, 1 year. Good school
4: in 1 year.
2: 1 year nga case management.
5: Yes, 1 year nga case management. Grabe na good na ang patience
4: na nag-engage. Kataas kayo.
5: Yes, nga gibuhat sa ato mga case managers.
4: Pero, kani mga elementary, murag di kita maka problema dire kay motor manik ulo-uluhan nato ang ginapakit ang bagong sapatos ha.
5: Yes. Oh,
4: bago ka ganang ganana ang motor-motor. Murag okay ra diha ang problema nato sa may daghan aning 16,000 diha sa mga high school
5: level. Senior high school.
4: Senior high school.
2: Sila na ano na trabaho na.
4: Trabaho na sila Kanya labi na og ganang naang basig wala na to appeal sa reason ani no nga basid og ganang broken hearted sila
5: mao na gitawag sa psychological factor
4: asa sul kita oya bulagan dito ba kay kwan ba ana
2: pero kanang mga usa ka bulan ra siguro na o pila ka semana nga makita na puglain
4: Bitaw sa do. So at least ang ato maginikanan, no? At least aware sila sa ilang limits o sa ilang buhaton. San. So sa may kuhan, kanang pananglitan o ang bata, di na gyud siya magpapalitan, nagpa-enroll siya o natulog ka man sa siya nga ni ato sa eskwilahan. So unsa man mo report din siya sa municipal link na ito para pahibalo or dili lang sa after how many months man siya mo report?
5: Immediately.
4: Okay.
5: Pahibawon good, aduna good coordination between the teachers and the case managers or the city or municipal links. Nagod aduna naman tayo periodic monitoring every 2 months. So monitoron good na sila. No, if kini nga bata nakamit ba ni sila sa attendance nato as attendance rate sa school which is the 85% kanya to panahangtod karon so dapat ang ikaw as case manager kahibalo gud ka sa performance sa imong bata when it comes to their attendance in school.
4: Mugod
5: na siya ang atong policy.
4: So, kana na ang kuan, 1 year man ta mag-delisting, basta tanaw na ito ang bata, wa na gyud tayo mahimo niya. So, anang 1 year, na period of 1 year, magdawat gihapon sa lugar sa kanang, kanang benefits.
5: Actually, ang
4: kasulat
5: siya na nga sa education, wala na.
4: So, inig ka, panitan mo, report. Pag report na yun, karon ang eskwela mga 1 week na di na gyud mo balik. So report dayon ko sa municipal link. So inigarilis karon nga bulan or next month ma dili na siya makadawat sa educational benefits.
5: Dili pa na mo effect kay sistema ni siya o ato na siya makita mga siguro manghinapos sa tuig.
4: Hinapos sa tuig.
5: Kay system generated man ni siya.
4: So panitan bisan og mga 4 months, 3 months hindi mo eskwela ang bata makadawat pagyapon siya usa.
5: Oo, na ay maingon ana nga kaysa sa makadawat pa.
7: Ah, okay. So at least dili madlok to maginikanan makadita mo report din kasi dili ta kadawat dayon. Ah, basta dili sila mo report dayon ba kay kanang naa nga madlok nga di makadawat na sa.
5: So usa po na motivation sa mga bata karon panahon o sa parents of course na ilogod di encourage ang bata nga mo report sa eskwelahan because of that. Oo.
7: Okay, sayang kayo kay sa pila man to ang kuan gani pananglitan kung elementary ang budget usa ka.

0: high school.
1: 500 ang high school.
0: 700 ang senior high.
1: 700 ang senior high. Oh. So palindag senior high ka sayang kaayo.
0: Oo.
1: No nga. So monthly man ni ma'am no ang pagkwintada ani.
2: 10 months in a year.
1: Atin man
0: times 10 months.
1: Hmm, okay. So pero ang pag-release
2: every other two months.
1: Ah, okay. O, so sayang kayo. So ito mag-inikanan. Kung naman sa dako, nakining tabang o niya, kanang naabang, pahimus lang na itong higayon. No? O niya, kayong uban, daghan kayong gustong maapil.
0: No?
1: Daghan kayong gustong maapil. O niya, masayang ba? No?
0: Yes.
1: So, kaning niya, ingon ane, on sa may mahitabo ane karon o ang ito, bata man ito, di na biskwila, idilist siya sa kanang na ang the period of 1 year.
0: Yes. Oh,
1: dayon, unsay sunod may tabo, ma'am?
0: So, kuan, bisan ka na nawal, na din siya ang household, ang family, magpabilin gihapon siya. Diha, siya ragod ang mawa.
1: Ah, ang bata.
0: Ang bata.
1: Pero balitan, siya ra siya, usa mo'y, usa ka bata, usa ka family.
0: Mm.
1: Usa ra siya ka bata. Padayon, gihapon?
0: Padayon, kay na may parent, na may gitawag na itong family development session pa nga mo atin ang mga parents dihan dapita,
1: ah,
0: napatay
1: okay.
0: Health, na ay, napatay rice subsidy.
2: So education dila.
0: So education na good ang mawa.
1: Ah, so dili na, o sa mga dili na tinunaingon nila nga kunwa na kay bata nag-eskwela, automatic nakatangtang sa pantawid.
2: Muabot ang point katong 1 year.
1: Okay.
0: Na, kung di na gud sila mo attend sa family development session bisag wala na kay bata. So mao na gud na sila.
1: Mao na to.
0: Oo nga. Mawagtang na gud.
1: So pwede ra sila kon magsige sila attend, agaturang education maoy matangtang nila.
0: Yes, oo.
1: Okay, so at least ang atoa nga mga kay suunan, kay balutan nga sige na ni gibalik-balik no ninyo dito sa field. So pero og pananglitan 1 year. Dili sa eskwela nag 1 year ang bata, pero next year ni eskwela siya.
0: Okay na gihapon, basta wala pa siya mo abot sa iyang age limit gani. Wala pa siya mula pa sa iyang age limit. Kay Kutub raman ta 18 years old.
1: Ah, 18 years old.
0: If above 18 years old na siya, wala na dyan siya sa program. Mo nag-iingon, mo na yung mga limitations sa atong
1: pansin. Okay, pananglitan, og so, ang yang edad, 16.
0: Pwede pa.
1: Anang 16, wala sa eskwela, inang kanang na ang usaka
0: tuig.
1: Usaka tuig.
0: Oo.
1: Unya, gitangtang na nato siya kay usaka tuig naman sa eskwela.
0: Yes. Pwede na balikon. Kaya na pa man siya sa rooster.
1: Ah, pwede na. Okay, panalitan pag next year, nag-edad sa 17, nibalik na sa eskwela.
0: Kay, abin ni mo, Sir Benjen, kaning case management mo, manggod na to. Continuous na siya.
1: Ah,
0: bisang bata okay. Walang eskwela, 1 year na. Ang patience ba sa atong policy sa gobyerno sa pantawid program nga oy basin pa di ay tungod di ay sa edad ba tungod sa edad basi pa di ay mobalik ni kay naman na sila yung mga home visit yun nga buhaton sa ground na ay mga meeting so maingon na sila mama akong anak nag decide na nga
2: balik
0: so mo nag-iingon i-work out po na sa atong social worker dito sa mga case managers.
1: Ah, okay.
2: Pero kung nasabutan na nga dili na gyud tapos nag last minute niya humadadi ay
1: manaba
2: kinahanglan maka finalize gyud decision ang bata nga unsa na maundang naka o dili after 1 year.
1: After 1 year ba kay mo balik ba no
2: after the many case management. Okay, pero katang nahuman na tanga, nahuman na og kwan ba nga? Close na kawa na tapos
0: ang balik.
2: Murag dili na siguro. Dili na pud na. Murag laban og bawi man sad.
1: Oh, laban bawi ba? So wala na. Okay, kada ang di ba ang kaning mga slots ato masang ihatag sa mga katong sa waiting list, mo ba? Nga
2: kung
0: naay
1: dili mo graduate or
0: within the family.
1: Ah, okay.
0: Napa siya igsuon diha sa family nga pwede nga qualified pa siya pananglitan. Wala pa siya mo basta within the age range, no? Pwede pa
2: school
0: siya.
2: School age.
0: Pwede pa siya.
1: Okay. So at least masabtan ha.
0: Silver replacement ba siya?
1: Oo.
0: Pero
1: okay.
0: Og na reach na nila ang 3-child limit, dili na gud pwede kay kutob ra man tagtulo.
1: Tulo
0: na
1: tag. Okay.
0: Maximum regular.
1: Maximum na tagtulo. Unde mingon nga ma'am, na kuan man ang sa tulo ang usa di naman miskwela so ang kato na pong usa mo pwede ipuli nila.
0: Replacement
2: as monitored.
0: Basta monitored lang og naa siya sa roster. List.
1: Okay. Sige, no? So at least ato ang mga ginikanan o mga bata no? Nga naminaw na to, kinahanglan nga decision yun o tarong kay dili pwede laban bawi.
0: Uh-oh.
1: No nga, mahumanaon niya ka to mga

0: kadang na ang series of case management na to niya imbes wala na hinoon ni kuana kanang unsay tawag ana ni mo balik na sa niya malintag na close na no niya mo na nga kamo na po ilalison tingali
1: yes
0: no, awayo
1: na mao na mahitabugod na mao na nga good permit agreement sa between the parents ug ang katong case managers part na siya sa atong planning sa case management plan.
0: Okay, so unsa may ato mga participation sa 4Ps aning balik eskwela no sa DepEd ma'am?
2: Ah, so okay. DepEd. Sa itong pangta na,
0: balik. Ang kanana na ang inyong participation
2: sa
0: inyong balik ke eskwela sa DepEd.
2: Ah, so sa DepEd, na sila'y brigada ahensya.
0: Okay.
2: Sa brigada ahensya, nagsugod man kani adtong June 1, pag last Monday, last week, pang panglimpi man ni. So, ang ato lang pag-aghat ana, pag-auhag sa ato ang mga 4Ps beneficiaries nga mo apil sila sa pagpanglimpyo diha. Kailaman ng mga anak po, kisa may lain pa bang manglimpyo.
0: Betao.
2: Sila po. So, ato po tabangan ng ato ang mga teachers sa ato mga magtutudlo nga iandam ang eskwelahan sa pagbalik sa ilahang mga anak diha sa school. Kaya lisod ba yung taon nga ang mga bata pa ang manglimpyo? O siguro sa akong panahon siguro ito elementary ko.
0: Sa una, kami sa una. Hakot ng bato, kabog tubig, manghibot mga marsiko.
2: Mga sosyente manglimpyo. No? Pero dili siya ideal. Dapat punta, pag sugod sa klase, sugod na dayon o tuon ang klase ang mga bata. Dili pa kad manglimpya pa, mangkuan. So dapat a week before magsugod ang klase, limpyo na ang hapsay na, arrange na, hapsay na, limpyo na ang palibot o ang ilang classroom. Dili na sila magunahon na pa unsa mag mulang paso ba mi diri, mamintal ba mi? Manglimpyo ba mi diri? So dapat inigkabal sa klase, ready na ang mga estudyante. So moto ang mga ato mga 4Ps beneficiaries o ba nang ato ang mga DSWD staff, ang ato mga 4Ps city ug municipal links ni adto sa mga eskwelahan, lain-lain mga eskwelahan, diya sa ilang mga local areas ug nitabang aning brigada ahensya ug at the same time nagbutang pud sila mga help desk.
0: Okay.
2: Kanang murag help desk na to o table karon mapafacilitate ang ni change na og level, grade level ang ato ang mga estudyante para ma-monitor sa sila nga nibalhin ba ni o ang ilang mga anak. Oo. So naangad tong ato ang mga DSWD staff pag assist aning mga parents o atong mga estudyante.
0: So far ang unsa may mga kuha na to na mga feedback na kuha sir gikan sa tuang nga mga 4Ps
2: mga pictures nga ipakita diha aron
0: no kani mga pictures
2: kana sa Pasil elementary school na
0: okay so kani mga beneficiaries sa 4Ps mga taga DSWD sad
2: naapod mga ato mga staff pod nangunay pod ngadto depende man gud sa strategy sa depende sa school.
0: Sa school.
2: Na school nga murag.
0: Okay, Lunes ugma murag mag-start ng klase no?
2: Yes.
1: Oh, yes.
2: So, sa public school.
0: Sa public
2: school. Ang private
0: school,
2: murag August pa sila bago pa mato nag.
0: So wala mga 4Ps beneficiary nato kani mga parents nga ani reklamo sila kay kami may gipalimpyo ani ay nga di mami maestra.
2: Actually, tanan man, miski dili 4Ps o 4Ps, ginag-awag man tang, nag-awag ang DepEd, nga mo tabang ato.
0: Tabang, okay. Araw madali, kadili ba lalo yung paglimpyo sa, niya na yung mga trabaho ang uban, so at least nag-tinabangay.
2: Usually, uban na diha sa kuan, ang classroom murag okay na, ang uban na diha sa palibot, ang mga grounds, kadang mga dahon, ang mga sagbot, ilang gipang nilhig nila kana atong mga klase-klase.
0: Kani asa man eh, sa Delfin, o saan niya siya?
2: Naglibod ako asa kay sagon ni murag na isa Danao, na isa Kalapi, Bohol.
0: Ah, okay. Bohol,
2: Danao City ni, murag Danao City na siya. Kana Danao po na siya. Mga nagpadala na itong mga photo. Salamat kayo sa itong mga 4Ps City Municipal Links na nagpadala sa ilang mga pictures, mga hulagway sa panahon sa ilang brigada ahensya ni Adtong ni Aging Simana.
0: Simana. So at least naghan
2: kayo. Sa, ako na picture sa Pasil na. Pasil Elementary School.
0: Okay. So, yes ma'am, sa kuha na lang na ito. Imuhang sinapakailuga o auhag sa maginikana na ito or sa mga bata.
1: Actually, sir Benji, even before sa wala pa ang atong brigada eskwela. Ang atong mga pantawid case managers, nag-start agad sila gathering sa atong mga ginikanan sa mga batang wala mo eskwela sa munisipyo. Mm-hmm. Kaya mora ni siya, huwag ka nang continued ba ni siyang activity na to sa DSWD. Once nga, hapit na mo start ang klase, automatic ng atong mga case managers ni ini, i-gather na nila ang mga ginikanan, apil ang mga bata niya. Doon ay mga series of activities like symposium, doon ay mga lectures. Unya. Ang atong family development session dihang dapita, ang topics ana is related na sa kanang pag-welcome sa atong mga bata, no? Nga ma-ready na sila, no, para pagbalik sa eskwelahan. At least sa part pa lang sa mga parents, gi-ready na gyud sila, gipangandaman na gyud sila sa atong mga case manager sa lain-lain nga mga munisipyo.
0: Okay, ma'am, masindo na pa kay dugang mga ikahatag og mensahe ngadto sa tuang mga ginikanan o sa mga estudyante kay kaning 16,000 plus this is last year nga
1: this year.
0: Mm-hmm. So basin taon ang uban mo kuha na sila. Kanang mo basig mobalik ilang eskwela sa mga na, mensahe.
1: Yes, dito. Hopefully kani siya nga 16,000 ka bata sa tibuok na siya nga region, no? Sa region 7. So, that is distributed to lain-lain ng mga munisipyo. So, ang amo karon goal is to di man ingon 100% because we cannot, sometimes we cannot control sa mga bata, labi na kini mga naminyo na, labi na kananisod o panganak, o tabaho, kining tulog yun, nanganak, nagtabaho, naminyo, no, so, more conditional na ang ilang willingness to school. So, maning ingon nga, maudyod ni siya ang target karon panahon nila sa atong mga case managers. O dili lang ang mga case managers, appeal ang atong kami sa regional level ani sa mga technical assistance na mga pangbuhaton sa ground. So ang amo lang idasig ngadto sa ginikanan sa mga pantawid, palihog lang tabangin ninyo ang inyong mga anak o nya tabangan sab nato ang inyong family mismo kaugalingon, no, sa pagdasig sa inyong mga anak kay kini opportunity, dako na ni kaayo nga tabang sa atong gobyerno para makaluwas mo sa kalisod, makaluwas mo sa kapobrehon sa inyong kahimtang. So, ang gatong na ay mga ginikanan nga adunay bata nga wala mo balik pag-eskwela, andam pa ang atong mga eskwelahan sa pagdawat nila. Kutob August pa sila. June, July, August, adunay tulo kabulan.
0: Nga magmudawat pa sila mga bagong enrollment
1: sa mga bata. So, dako pa na sila chance nga, no? Mahiskot ganing pantawid. Kuan gyud na automatic dayon na sila kay aduna man tay mga muwa naman gud ani agreement na. So, dawaton gud na sila. Basta lang gud willing gud ang bata mo eskwela. Ug ang parents pod willing pod mo cooperate.
0: Okay, no, so standby lang sa magkasama kay balik ta karon taod ha sa dugang nato nga mga isgotanan, ha. Standby lang sa ha. Alas 11:39 nas buntag.
3: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
4: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
5: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
6: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
7: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
3: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama, tumo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
8: Ayo manang sita. Oy, unsa may ato dailan ni? Ni anhig ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga nai center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa pulyo, kimpang, pungkol, buktot, unan og cerebral palsy.
9: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
8: Pwede gyud kaayo tonyo.
10: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
3: P Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
11: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
12: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
13: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Kaya ko!
3: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at Corpus sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami! Makiisa, makipagkapit-bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
14: Uy, Mari! Nakabalik na dahi ka diri? Dugay naman tangwa magkita, uy. Sukad nga may puyo ka og Manila.
15: Lagi, Mari, uy. Nibalik ni diri sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton og nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga Balik Probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi o gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
14: Ninduta, good ana, Mari!
15: Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga to sa Manila o gusto na po niyang mabalik din hi.
14: Sige, Mari!
16: Pre, kumusta? Asya mo kapayingon?
17: Mag-gobrap sa akong social pension, pre.
16: Unsa mo nag-social pension, pre?
17: Ang social pension sa kanang kabulipisyo, alang sa mga entitled na senior citizens, din may mo ka makarawat o 500 kada buwan. Pinasikal sa Public Act 9994.
18: Huwag ang pag-alis sila kay quarterly buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
16: Oo ba, pre?
17: Oo, pre. Apan dilitan mo kadawat na niha. Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulian sa paglawas, huwag maglawatan o pension sa SSS o JSIS, o guwan pang mga klase sa pension, o guwag permanently kita, o financial na tabang ikan siyang mag-anak.
16: Doon na ba niba ka requirements, pre?
17: Huwag samad lang gupisan unsang valid ID o birth certificate pinakadol ka opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
19: Kineo sa kapahinomdom gikan sa DSWD Regional Office 7.
0: Ato ang attack na alas sa 11:42 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pag kulo kabildo, no? Kauban na to ang mga representative sa gikan sa DSWD Central Visayas, no? Diri sa ato ani diri sa atong programa ikaw ug DSWD kauban sa kabag-uhan. Karon karong tungura, no, makasama ato ang makauban karon, no, ang ato ang garbo sa Sugbo. Garbo Sugbo kasamangke diri ni sa kwan ni sa kanang naan tagaliluan Cebu. Usa sa or top notcher gini siya, no? Top notcher makasama sa baguhay pa lang nga nigawas nga resulta sa LET, no? Kaning licensure examination for teachers, no? So muna nga kuan siya onya siya ang nagrank 1, no? Grabiha, no? Manom kaingon ta nga basa Sugboanon gani gahi gyud, no? Daghan man ta nga mga top notchers diri Sugbo, pero karon tagaliluan Cebu ni siya onya siya maoy kanang naang rank 1 sa licensure examination for teachers elementary level nene siya onya. Congratulations sa nimo tumakauban karon na aspikas linya na kasamangki ang si Ma'am Jade Vine Daiko tagaliluan ang LET top notcher sa baguhay lang ni gawas, no, nga resulta. Ma'am Jade, may buntag nimo live taron sa DYH Experiment Cebu, madungog ta sa radio sa tuang Facebook Live. May buntag unya, congratulations.
20: Good morning, Radyo Man Benji. Thank you so much.
0: Oho. So kanang naang ma'am, unsa may gibati nimo karon nga kanang naang ikaw gyud ang top notcher, no, unya. Di ta makakuan ba kay liluan dili gud ni sa syudad, no, pero kanang dili na to ma-underestimate ang asa tagikan di ay, no, no. So unsa may gibati ni moron Ma'am Jade?
20: Hangtod karon sir kay usahay malimtan na ko nga na-achieve din ni nako na milestone ba. Happy kayo ko nga sa akong gi-pray, akong gipaningkamutan kay naabot jud nako sa karon.
0: Okay. O niya, Ma'am Jade, no? Ako na lang ni kanang video. Dili mga taas good atong oras niya. Ato na lang ni kanang naang dali-dalion. So, ikaw, isip membro imuhang family sa Four Piece. Unsa may kanang naang, pwede ba nimo ma-share, no, din hinamo sa to mga tigpaminawan karon og taga DSWD, ang kahimtang, no, sa inyuhang pamilya, kadtong wala pa mo na-appeal o nalakip aning programa sa DSWD nga Four Piece?
20: Actually, sir, our life before is dili jud in ani karon kung unta ni karon. Lisod kaayo kay ang nagtrabaho ra back then kay akong papa ra,
0: okay,
20: kay akong mama kay housewife, and then wala jud lain na source of income ba. Usahay kay manglabada si mama mo kuyog ko para makakwarta mi og naipang baon. Back then makainumdum pa ko pag high school na mo kay Though, dako na may siya karun kung pagtanawan sa mga tao, akong bound kay 20 pesos. Dahil mm-hmm. di na siya mag-abot og padong uli na pleating, sir. So, ang hato ni mama is, mangita pa na siya kanang pang-pleating ako para hapon niya. Bagtunra ko niya. So, dito na ko na-realize, sir, ba na listo judy kay ang kinabuhi. Sumotubak ka nang mag-ulang nila kay Bao na member ni sa 4-piece. Dako kayo siya tabang, sir. Although, wala na ko naka-experience sa benefits, kay ako man ang nahimo nga grantee para sa mga manghod. Kay nakita dyan na ako nga, dako dyan siya tabang para sa mga manghod.
0: Oh. So, kato, pagkaibalo ni mo nga, na-appeal din mo sa 4-piece, matabangan, doon na mo yung mga tabang o ayudagikan sa 4-piece. So, may gibate ninyo ato.
20: Gamay na, ay, dako dyan kayo na part, no, nalipay dyan ko, sir, kay sanang naanay makaabag-abag na mo, bisa ginagmay siya, kay dako kayo siyang tabang, sir, ba?
0: Okay. So, ang imuhang pangandoy, gyud, ma, maoning nga mag-maestra, gyud, ka, mo na imuhang kanang naang, or kanos, ano man ka naka-realize nga, mag-teacher, gyud, ay ko. Okay, ganahan ko. So, may, ngano ganahan ka mag-teacher?
20: Pag elementary man good sir, kay nakita na ko kung mga teacher bang alo, nang duto day, uy, if ikaw ang nasa tubangan, tanawag ka sa mga estudyante, maminaw sila nimo. Yan, na-inspire ko sir sa akong grade 5 na teacher. Ay, itong ma'am asombrado, if madungog na nimo ma'am, dako kay siyang impact na ko sir, kay kanang akong training ato na part, pag grade 5 pa lang ko, kay di-train ako niya nga, day, maayo ka mag-teacher, day, mag-teacher jud ka day ha. Kaya akong gitry. Example, ako ang mo-assess akong mga classmates. Ako ang mo-kupot sa mga flashcards, sir, para maka-answer me, maka-exercise, most especially sa among subject na Filipino o MAPE. So, mura nakainan ko, wala ninduto din sa feeling, uy, if mag-maestra ka. So, wala na dyan na siya nawala sa akong utok, sir, na mag-maestra yun. And apart from that, sir, kay kanang-inspire ko sa akong nanay, ba, ni anak siya nga, basta bisag kanang maestra ka no bisag asa kay tawgon jud kag ma'am so pag maestra jud tumoto kay murag ganahan sad ko.
0: Okay, so diha man ka nagtungha no sa Sitio Danao campus?
20: Yes sir.
0: Okay, so kita tanan ni agi magid pagka estudyante dili lalim no nga labi na og nabilong ta sa kana bitawng inunta dili arang-arangan no nga family. Unsa may mga challenges no nga inyoha nga na batian labi na gyud nimo Ma'am Jade Onia, giunsa man nimo pag sulbad kining niya nga mga challenges?
20: So pag sud na kog college sir Kimrod, wala pa jud ko na kay bo, wala na aday mga inani na gamiton nun. Like for example, most especially jud kay laptop, nakaingon jud ko, wala na aday inani nga mga gamiton nun. Need day ni siya. Yung moto kay pagsud na ko, kay ako nahibawa na jud sir, kay paper and pen na jud, like anang manla paper, so what jud.
0: Kartolina.
20: Yes, yes, kana sir. Yan yan ako na, naminduto day, uy, if magamit o laptop, inanan ba na kayo kung nana sir. Lisod man kayo siya, kay maghimo man ni sa amuang sa college na mo, undergrad, kay naaming mga demonstration. So, need na mo na maghimo og mga learning materials and PowerPoint. So, lisod ko, para na ko, kay lisod siya na kanang magamit sa cellphone, kay mag-edit man sa Canva, sir. So, kanang Canva, kay pag-uro sa dan ako na ibawan pag-college. So, akong gibuhat, sir, so, lisod man siya, akong gibuhat, kay kanang na-motivate ko na, hala, mag-work hard ko, ani. Like, for example, kay nag-online selling ko. So, katong na part, kay nakatigum-tigum ko. Mm. 18 na ko, sir, kay kanang nag-start ko nga mag-final job para isagamay ba na makatabang ko sa akong parents o makaipon sa akong mga ganahan. So, ni work ko. Pagka-work na ko, ato, sir, kay nakaipon-ipon ko gamay. Wala dyan na ako siya gitandog. Then, until third year, kay murag naka-decide na ko na what if invest na ako sa akong self, sa akong study. Like, moto kay, nagpalit ko ako ang laptop by God's grace, sir, kay nang natinood yun akong gidamgo. Then, isa listod siya, kay murag napangitaan ako paagi ba na magpursige, mangita o paagi para makakwarta.
0: Okay, no, so muna nga dili lalim no ang ato ang agian usa ta mahimo nga kana na ang malampuson no ang nagian ni mo ma'am Jade no. So human nimo human ka nakagraduate no last year ni kuan ba ka to ni review ba ka dayon ato?
20: Actually sir, third year pa ko kay nag start na ko hinahinay og review kay
0: okay.
20: Dili mo gud sa work for me kanang mag-cram og tuon sir ba like para na ko kay gamay ra kayong day sa magtuon so naghinahinay ko kay naman sad ni mga departmental exams sa school so kanang naghinahinay ko tuon ko in any day ang kanang ang board exam so dira na ko na realize na listo jud ay ko ayo kay listo man ang exam so, hinahinay ko nene kag tuon sir then ni plana jud ko pag after graduation na mo take jud ko then nagka problema na sa mong TOR sir but like dingan mi dan sa mong din nga dili jud sure na makaabot ni sa filing so ni decide na ko nga kanang what if mo take risk ko nga mo review jud ko bala di ko ka take dito na ko na realize sir nga what if way dito ni God nga para realize na ko nga wa pa day na human o kasi sa kong PSA mo to di ako wala patay wala pa man day na human kasi sa kong PSA then mo to basin way ni God na tagaan pa ko extra time para ma-process ko siya sir ba so nagdadali ko process nga mo take risk jud ta ko na mo take na nagduduha naman ko na what if di jud ko makaapa sa filing decide na lang jud ko nga sige March na lang ko wala na lang jud ko ni padayon sir pero along the way, naghinahinay ko pag-review, Ana.
0: Okay.
2: September, I guess.
0: Oh, so wala ka. So, atong, ni-graduate ka, March. Saan mo to? June.
20: June, sir. June 2025.
0: June 2025. So, ang pag-kwanog exam, ang let exam, saan mo to? That was September or?
20: September, yes, sir.
0: September. So, wala ka nakatake pag-September?
20: Wala, sir.
0: Oh, so, ato na kang May.
20: Yes, sir.
0: Oh.
20: Yeah. March, sir, March.
0: March. Oh, okay. Pero, makuha na mahinon. Ready na kakaayo. Kay third year pa lang. Grabe, ga-review na ka.
20: Yeah, maybe, sir, mukha na sila nga. Ready na kayo ko. Pero napag-depart na ko. Mag-doubt jud ko, sir, na, hello, what if dili ka ni ang mugawas? What if layo ra kayo akong dipang tunan? Kaya, unstructured tamanggod akong tuon ato back then, sir, niya. Pagkasood na ko sa review center, kay ara na akong murag na-train, nagmaayo, nga nakaingon jud ko sa... Tanang tunga-tunga na nga, basing ready na ko. Pero pag abot na sa doon lang ang exam, sir, naka-question ko nga, alam, murag dili man jud ko, murag di pa jud ko ready, pero na-take jud ko grit, sir.
0: Okay, so unsa man ga-expect ka ato nga, unsa may pangandoy ni mo itong, okay na lang na ko, at least ma-appeal ko, bisag top 10 na lang, or masood ko sa top 10, or baka pasar lang ko, unsa may mong expectation ato?
20: Sa, before me nag-review, sir, amo jud gi-ay sa akong barkada na, mag-top jud kay bisag dili top 1 lapay hang 2 hangtod number 10 so guessing na kayo na sir na makapasar mahimong LPT so, ako jud gi-ay nga mo aim jud kog high kay if mag-aim ako mangod ang klase sa tao sir na if mag-aim ra kog in ana kay akong effort kay in ana ra sad so tanan ko kanang ikuha na kong self ba i-challenge siya nga in ani imong buhaton ha para if di na nimo maabot at least makuha ni nimo nga title ni nana ko sir ni nana ko na klase sa tao mo mo ana sila nga gabi sa so, mo mangandoy uyen ko free ra man ang mangandoy so dapat ako na lang dakuon in ana ko nga klase sa tao sir
0: so di lang alang-alangon wa bitay bayad
20: yes sakto jud sir nga pagka human ako sa exam ni ana gyud ko sa akong kaugalingon na mapasar jud mapasa sure jud ko na mapasar pero dira na ko nagduduha if masud ba ko anang top notch sir kay number one pa lang gyud sa usag ka subject sir sa professional education kay nagliso jud ko na ko hello number one sa gen ed ay ko sayon sayon ra ang gen ed manapos sa hapon professional education na kay nakainom jud ko wala murag lisod jud din bahala na lang ay okay ra jud na ko lord ngayon mo kong papasaron o to pagawas din ako sa testing center kay kanang gipang na may mga classmate na ko sir nga nibuhat sa kanang mga pamahiin ba pero kung wala jud ko kay nagbalik-balik na ko sa classroom yan ako nga sure jud lagi ko na mapasar ni pero pag abot sa kanang duol na ang kanang result sir kanang 1 week na lang nakainom ko nga lord papasara na lang ko lord B kay daghan naman kay kung nabasa ka ng mga negative sir ba niya mga dunggan na ko nga mga negative about sa pag-take sa let about sa mga nangahagbong nakainom na lang ko nga lord papasara na lang ko lord B please kanilang para sa kong pamilya niya timing na sa tunga na uli si mama ba at least man lang kanang mahatag ko ni nanindot na gift ni mama. So, mo jud akong giampo, sir. Kaya mo, di naman dyan ko mahimutang ato. So, kaluyan dyan sa Ginoo. Kaya, iya po dyan gipadak ko akong giampo niya. Nahimo dyan kong top notch, sir, karon, sir.
0: So, wag yun. Dili yun na to, mako. Ano, di na to, ma, underestimate nung gagaling at least ni, kay Balota nga ni, atuag yung gihimo ang tanan, no? O gini, kuan yun ta? Kanang na, ang atong pangandoy, wala gina ito, alang-alang, ah, no? Ang pangandoy. Yes, so, karon, unsa may kuan ni mo? Unsa may plano ni mo karon after kanahumana o let? Unsa man, nagplano ka, mga apply, nag-DepEd, or mo trabaho sa kag mga call center, or mga ESL, or unsa yung mga trabuhan ni mo? Ari bagas government agencies? Unsa yung plano ni mo?
20: Actually, sir, kay, kanang while waiting sa result, kanang mga duol na mga months na lang kay ay or weeks na lang ata dito na nang-apply ko og private school sir
0: Okay.
20: Na-hired na ko karon, sir.
0: Ah, okay. Maayo. Congratulations again, ha?
20: Thank you, sir.
0: Mm, okay, so di aras sa Danau or Liloan?
20: Sa Liloan, sir. Doon niya sa Amoa.
0: Ah, okay. So, mga kwan ka, kanan dayon, mag-anoon, kwan man na kay naan maron ang kanang criteria sa tuang, sa na, kanang ranking, importante man ang experience. Sad.
20: Yes, sir.
0: Mm. Okay, day, on, sa may kwan mo, kanang mahatag ni mga advice na lang, ma'am, Jade, o kanang mensahe sa mga estudyante, labi na sa mga four-piece, beneficiaries nga naminaw pareho nimo nga naminaw karon nga kanon kuno na ba magsugod na bang klase sunod semana nya kadto pong mga kapila na pod to mga ni graduate na sad nga murag nahadlok sa motek og let ang uban mahadlok nga mo kanang mag mahadlok nga nan sila mag extra pero mahadlok sila kay motek lagi og let sa imong mga mensahe nila mga tanan lang i-generalize na nato.
20: Siguro ako lang mahatag nila, sir, kay dili jud himuon nga rason or babag ang kalisod. Kay kung bisag asa ka kay naman jud kalisod di jud na maiwasan ba kay nya ayaw jud pasag di nga mawala ka sa imong mga plano labi na sa imong damgo ipa i-pursue jud na kay naro jud may padulungan ang tanan and also sa kanang co-four-piece beneficiary kay dili jud himuon nga babag nga lisod ang kinabuhi, so di na lang ka mo skwila. Himuan na nga stepping stone para mapadayon ka o mulamboy mong kaugaling mong nasa imong pamilya. Para kung maingan, sir.
0: Oh, so ma'am, na ay nag...
20: Also day, sir. Also day, sir, kanang sa mga kanang padlong mo take karon og exam, daghan kayo sila ng chat na ko o nangayo og tips.
0: Sagaran. Bitaw, sige, yeah. Kana.
20: Ako lang jud maingon ninyo kay ayaw jud kanang undangi ang imong pagpangandoy kay wala joy limitasyon ana kung nagduda magkakaroon if mo take back ka or nalisudan ka sa exam walay imposible kung mangayo pod kagtabang sa Ginoo ayo lang sad isalig na lang tanan sa Ginoo dapat magtuon
0: sa bitaw bitaw.
20: Thank you, sir.
0: So pero kanang naman ingon dire nga ay kuan na ma'am gasalig na ma'am kay inspired na kay naaman na kuan magkayo kanang strong magkay love life. So, kanina, pero, okay. Sige, go ahead, ma'am.
20: Ay, okay na, sir.
0: Oo. So, kanina, unsa man eh, kanang naang imuhang boyfriend ni mo, unsa man eh, college days pa mo, kuha na mo, oyab na mo, or since high school pa?
20: Since high school, sir, hello. Uy, wala ko nag-encourage sa mga matanon ka naman na mag-oyab-oyab, pero if mag-serve na siya as inspiration ni mo para mo padayon o maningwa sa pag-eskwela, then go.
0: Okay na may...
20: Sayop, ana.
0: Okay na may uban nga, dili na ko magkuhan kay maka-distract, maka-distorb na ko sa kong pag-study. Ana, di na tinuot.
20: Pindi rin na sa tao, sir, kay if you know how to balance o kanang asa ka mo limit, asa ang imong limitation, then dili rin siya maka-distract. Malang dyan guroy time, mag-distract ka kay... Ang sarag good ka tao, rabi niya.
0: Bitaw. Oh.
20: Madistract ka, pero balik lang din sa rason. Ngano'ng misood bang ka, ana? Ang sa may imong kanang goal, ana? Ganahan na ba ka nga mabira imong kinabuhi, ana? Madawat imong kinabuhi? So, that way, nga makatabang na ni mo din, wala rin yung mali, ana. Limitation lang yun.
0: At least, ang itong mga naminaw, may nga, pwede rin ganyan mag-uyab-uyab. Ala sige ma'am Jade anya desa danaw kusog robotan diwa HP diha kasi may mga naminaw o may imuhang ipang greet karon diha.
20: I-greet lang nako kong mga friends o ilang mga parents. Salamat kayo sa pag-welcome nako sa inyong mga balay. And if naamay makapaminaw ani sa akong mga friends dira ni mama. Hi ma, nga nakasalayo unta makita ni nimo. Ako mga lola, nanay ug tatay basin mawahin na nila makitaan. Kaya wala na ako sa answer nga. Interview na ako kay mao ko. So yun, mato sa akong uyabod. If maminaw ka ani, hi. Parang kong trabaho dira. Salamat.
0: Okay. Sir Kerwin, napakay ko ni Ma'am Jade. Ha? Wala na. Okay, so salamat kay Ma'am Jade. Ha? Congratulations. Nimo si mong family o sa tanan nga ni support nimo kay Balota nga kining kalampusan. Dili lang imuha kundili sa mga families around you nga ni support sa imuhang kalampusan karon. Congratulations o maayong udto ka nimo.
20: Thank you, sir.
2: Ingat
0: to. Okay, no mo to magkasama si Ma'am Jade Vine Daikot sa Liloan, Cebu. At top 1, no, sa kanang naang let makasama diri top 1, sir, no? Diri sa let o niya, City o Campos, no, Danao.
21: Dahan tayong mga top-notchers actually sa nilabay nga let. Oo, dahan mo rag record-breaking to nga daghang nakapasar. O daghan po mga four-piece ato nga nakapasar po.
0: Muna nga, kwan yun doon. Kanang na, maayo rin dyan na ikaw mo yung kwan. Kanang pumabas four-piece na dahan.
21: Kaysa, Sir Benji lang, basta akong paghisgot lang. Sa sukad 2017 to karong nga year, na tayo recorded nga 44 ng mga top-notchers sa Region 7 sa lain-laing mga
0: lungsod,
21: mga board exam o mga lungsod. Kasagaran ani sa LET exam. So mga dahan na tayong mga teachers ng mga four-piece sa una ng teachers na karon.
0: Okay.
21: Wala pa. Murag, small na siguro na.
0: Okay, oni naminaw sa nato. Oy, si kasamang Rico Malabago. Oy, mayong kanana ang udto ni mo diha koy ha. Asi mo chat nang kunya ni mo koy ha. Aniya si Rotsak Kasangko Rapod na naminaw sa nato og si Rinaldo Camarillo na minaw sa nato og si Giselle Ribaliza diha sa Lahog, no, Cebu City. Naminaw na to happy oh birthday. Okay, happy fiesta onya karong unsa man kanus aman 27. Sige mo anak ni Mr. Kerwin dol raman mi diha ba. Og si Kwansat asamang Rosaline Pitulan, og nila Lori Pitulan diha sa Consolacion. Naminaw sa day nato karon. Sir, na piki mantas oras no. Alas 12:02 naman sa may kanang naang dogang mensahe no ni Ma'am Lani na lang.
1: Okay, among gidasig ang tanan ng mga parents sa mga bata no nga wala may eskwela sa pantawid program. Pareha sa atong kanang guest karon buntaga no nga di gyud nato himuon ang kalisod nga babag sa pag-eskwela. So awagon ninyo tanan ang inyong mga bata pagpabalik sa eskwelahan. Sugod karon buwan na kutob Agosto pwede pa sila dawaton sa atong pagpa-enroll sa school.
0: Pero mas maayo nga di lang pabutog August no
1: okay,
0: nga
1: mas maayo.
0: June, pero mas karon mga Monday unya sa tapos Monday utso. Oh, bisan mga until 15 kasi maulahi dito sa maulahi sa klase ba? No, di maulahi sa klase sila pero
21: ulaw na mangod na.
0: Oh, maulaw na. Oh, late na kay ka ulo. Wa na. Karon pagka ni pa-enroll no kay wa na ilimpyo no. Pero di jud gani di August ada di dawat pa jud sila sa four piece
1: nga
0: mga
1: na
0: sa ALS
1: alternative learning system.
0: Okay sa ALS na di sila pa. Okay sige ma'am napaidugang ni mo nga mensahe
21: ako na siguro. Salamat kaayo no Sir Benji sa higayon nga timing magud kini karon ang ato ang pag-abli sa klase. So good ugma no, so magawhag ta sa balik ko nato magawhag ta sa ato mga four piece beneficiaries nga i-enroll lang ilang mga bata aron makakomply sila og dili maputol ang ilang pagdawat sa ilang education grant. Nga ato ang yud gamiton na og sakto nga dili nato na siya usikan ang tabang sa gobyerno kadili na siya forever. Ang four-piece, dili siya forever nga hangtod sa hangtod. So, mintras na amo sa programa, paningkamutan nato, paningkamutan ninyo nga magpalambo ang inyong pamilya. Appeal sa inyong pagpaningkamot niya, pagtrabaho. Ang programa naa sa inyo hang kiliran aron. Moabiba ka ninyo. Ang resulta ni ini, ang ato ang mga nakahuman na og eskwela. Sama ni Jade Vine Ikot nga tagaliluan nga nahimong top notcher og daghan pang mga board passers karon nga puhon mahimo nang mga taxpayers puhon sunod.
0: Puhon. Sige, so salamat kayo Sir Kerwin, Ma'am Lani no. Asa ato ang mga daghan kay mga pagtulon-an nga ato ang na unsa ni kanang na ang nakatunan karong buntaga. Unya sunod natong dungog sir ano sa ato?
21: June 14. Atong hisgutan ang walang gutom program. For sure daghang mga mangutan na ani, so next week atong hisgutan na.
0: Walang gutom program. Okay. Sige no, so salamat kayo unya sa mga naminaw nato no, tanan nga naminaw. Salamat kayo. Unya sunod Domingo puhon, pizza 14 magdungog na sa tagbalik sa maong oras ha. para nga magisgutas walang gutom program usab makasama. So ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Radyo man Benji Tanghian, maayong udto kanatong tanan tatak RMN.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
31: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
32: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
33: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
34: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
35: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
38: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
37: Wow! Mas maayo pa?
38: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
37: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naailitsyon, humbado, bakal dere.
38: Extra maayo! Aron extra pod ka! New Alaksan Extra!
39: Unilab Quality
1: quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan nimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
6: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

ライオン、おっと、ロッソン、カビサイアン、オグミンダナー。

0: Gampurnas na tibo kalibutan. Ay gawas ka naglanog-lanog ta sa labing lanog na tingog sa Kabisayan ug Mindanao nga Sibyaanan, DYHP RMN Cebu. Nakita og napatalinghog usab kita karon sa atong official blog page, Bisayang Magsisibya. Malandong Jerome, i-follow, i-share, i-like. Kalamaong opisyal nga blog page dato. Ay kining atong tulumanong Kasibyaanan, DYHP RMN Cebu. Nakita man senta og napatalinghog usab kita sa atong opisyal nga blog page, Bisayang Magsisibya. Tanaw diya. Oh, tanaw, puro buya, guwapo kayo. Adlaw tarong Domingo, ha? Ugma pa ang Lunes. Iya patas adlaw Domingo. Pizza 7 tarong. Sabuan sa... Junio! Tuig 2025! Ako gapunin niyo, Kuya Poloy! A man with a thousand voice. With a thousand voice na kita nang tingog sa ato maning sundon. Kalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Padayon mong nagpaminaw, nining makalingaw nga tulumanon. Gituyo pagmugna ning atong Sibyaanan, mga igsoon. Aron paglingaw namo nining mga orasa sa kauntuhon.
1: Ilang ba? Ipuna!
0: Tanawa doon, Jerome. Oh, nagkaoog ka puha inyo, Kuya Poloy. Na doon ay logo nga gold sa corona sa king.
1: Ilaw ba? Ipuna!
0: Oh, nari. Itahin kita na, doon, Jerome. Oh, tanawa. Tanawa sa daoy. Talawang nipilit sa kao sa iyong Kuya Poloy. Ba gold? Gold na nga corona. Oh, gold na nga corona. Ayaw lang kay pansinan ang atong nasa atong liog, sa atong bukton, sa atong kubing, sa atong kubingking. Ayaw lang kay pansinan. Pagkala na pasigpat. Pasigpati lang nga.

0: Pasigpate lang na. Pasigpate o pasiplate? Pasiplate lang na. Ha? Aron na, kuan ba? Aron na maklaro sa dinyo. O niya, mga viewers nato sa atong official vlog page sa Bisayang Magsisibya, please i-follow, i-like, i-share ang atong official vlog page sa Bisayang Magsisibya. Kaya kato inyong mga friends niya na wa makahibaw panining atong programa sa DYHPRMN Cebu na atong gitaytulan o
1: ilang ba? Ipura!
0: Makahibaw sila. Gawa sa mga tingog atong sundon. Sa taas-taas pa ning oras, ito magsugod pa tag alas 11. O natin mga porsyon dito ng mga joke entry. O niya, mga pasiaw. O niya, mga tingog atong sundon. Ay, a man with a thousand voice man inyong Kuya Puloy. Okay, naginauta nga nakahungit-hungit na mo niya. Nakakaon-kaon na mo niya, sugod. Ay, timpaniod to naman yun. O sa may sudanin niyo niya, inday.

kahungit-hungit na mo niyag sugon. Sige, hungit na mo niya, hungit. Bahala ka, bisag kung sa'y sudan. Importante, makapaniod to, ta. Lisod, magkainan, di ka kapaniod to. Ayaw mo, papas mo niya. Delikado na rin pa na unag makapas mo, ta. Delikado kayo. So, kumusta ka ito mga minilyon? Minilyon na ni siya. Ay, napunaan na ito mga suking tigpaminaw sa social media. So, di buong kalibutan, nagtanaw na nato. Tao sana kung tadaan sa on-air. Kung anta sa social media, Dong Jerome, a million na. Oh, mga minilyon na ni ato mga suking tigpaminaw. Ay, napunaan naman ta sa social media. Oh, sige. Send lang inyo mga greetings, ha? I-write lang niya sa atong comment. Aron babasa na yun sa inyong Kuya Poloy. Ay si Ria Bintulan pa ni ang nag-send o greetings. Iya ko na i-greet o belated happy birthday ang iyang amahan. Inalangga ni ang amahan nga nag-birthday gahapon ika 67. Oh, sa ilang dapit sa Barangay Mayana, City of Daga. Pero wa man imong nganli imong papa day. Imo ang tangalan imong papa, kisa nga si imong papa ay aron malipay po ang imong papa. Aron malipay po. Basig daghang kag papa ba? Mas bayo mahiyanlan ni mo imong papa, Ria Bintulan. Kasay Sintay City, kuno gapon. O niya, may kong bispinsa ninyo na tumihagin Domingo. Wa makauban ninyo inyong Kuya Poloy kay nakatulog. Ta, nakatulog. Ang bata na ko, alas 3 na. Tabay ita. Katulog ko niya, wa mapukaw. Wata-wata ka programa ato miaging Domingo. Bueno, unang lingaw nato nining mga orasa karon sa kaunton para paghatag og lingaw sa ato mga suking tigpaminaw nining nga mga orasa. Sa mga nabuang sa Facebook, dahil espesyal akong awit ninyo ay paminawa nini.

0: na sa itong telemaron. Patok pa ni Bangag kasa ilong. Oji umpuk kakasa. Kalanog-lanog kuno ang atong telemaron ay.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Naglanog-lanog kuno ta sa tik. Jangdong Special Foods. Matod pa ni Bangag ka sa ilong. Uji umpok ka sa. Naano mo na niya niliyod to nung by Uji. Gisa mo na mga maanyag diha ka mga binuhat. Picture ko na be, picture be. Isin, isin, isin. Mi-as kao ninyo diyan. Asa man ni Dapita dong Uji. Kining tik

0: Jang Dong Special Foods. Oh, karon lang, para makatumdumbong ko niya, ha?
1: Bite! Wakilate!
0: Para katumdumbong ko niya, aron ka o, tani, ha?
1: Wakilate! Bite! Bakit! Wakilate! Bite! Bakit! Wakilate! Bite!
0: Oh, niya. Asam nilapitan ng OJ. Oh, kining Tik Jang Dong Special Foods. Oh, mayong paglanog-lanog na to niya. Nakakuno ni sa F. Haka Street sa Barangay Tugas. Adi, F. Haka Street sa Tugas, inayawan na niya. At bang na sa Kuhan, Marcosa Building. Oh, diha din is Barangay Inayawan. Asipa kayo ni diha atong tulumanon.
1: Ilaw ba? Ipura!
0: Ege, unang hungit dong oje. Bangag ka sa ilong. Amo, amo, amo.
1: Ilaw ba? Ipura! Bite!
0: Bite! Nagaliyan. So may mga putahe nila diha dong oje. Labi, nai paborito na kada. Lansaw ba? Kaya pa.

0: 那个那个给你拿面料的哦。
1: 哎呀哎呀！
0: 哎呀哟！冷嘲热讽你啊！我冷不客观，我冷面也不干，路途不远了，一股子沙包麻油。
2: 对对。
0: 阿斯兰巴巴斯拉克西克。
2: 我的妈耶！
0: Alah, tiwas mo niya, Oga! Hungit na yung Oji! O niya, Ron, malingaw na siya nagmayo niya! Apasayawon ta nagmayo! O, niya pa'y lain lingaw na ko nini sa atong tulumanon! Inyong tulumanon!

0: sa itong tulumanon. Inyong tulumanon nga nagdasig nining mga orasa sa kaudtohon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Ubanja po siya yung Kuya Polo, si Paul Lauro, a man with a thousand voice. Ate Banibay Uji, Pumpok Rakasa, alias Bangag Kasaylo, Lansiaw Balbacoa, Lunis at Pilang Sabado, akong bati kayo. Di ka tama high blood, ani ba Uji? Sige, salamat kayo ba Uji. Hungit mo diyan maayo. Pagbusog mo maayo diya.
2: Dite.
0: Pagbusog mo maayo. Masahon sa taniuman yung mga greetings. Eh. Dina yung mga greetings din sa ating mga viewers sa atong official vlog page. Bisayang magsisibya. Akong usbon ha, nakita inyong Kuya Paul. Gusto mo matanaw sa kagwapo inyong Kuya Paul, inyong Kuya Paul Loy. I-view ang atong official vlog page. Bisayang magsisibya. Kita kayo yung Kuya Paul Loy. Nagkaog maroon, oh. Nagkaog maroon niya. Nai ka ng, kuhan yun eh, ka ng antik ba? Antik. Nai corona sa king. Nai corona sa king. Corona sa king. Gipin na siya. Gipin sa tao. Gold na, gold. 22K na. Wapan ay labot sa gisulob sa inyong Kuya Puloy, ha? Sulob sa inyong Kuya Puloy, o.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Roberto Bintulande, angan sa papa ni Ma'am Ria na nag-birthday hapong adlaw. Jonas Cuino, shout-out kasamang Paul sa tanang taga-Concepcion, Mabini Buhol, labi na ni Mr. Migs Balyesera. O sa akong anak po, sila si Elsia. Elsie, ni? Elsie? Paano yung pag-pronounce siya ngunit? Elsie? Elsie Cuino. Ya sa Busay, Cebu City, Kuya Paul. O si Noy Cosme, kaya Kasayas. O Danilo Cuestas. O ingon man ni Kamarsyal. Kamarsyal, kuhan, sabi siya. Kamarsyal Libo. Siya, pinidong Kamarsyal. Kamarsyal ko no sa Libo, Cebu nga, Cebu. Rony Tellior Likiron. Bayong Ogto, Kuya Paul. Shout out sa me, diri sa akong Mama Dina, Papa Boy, o akong manghod, sila si Sansay, Aljon May John, o sa among mga silingan, Lola Linda, Ate Rina, Dainora, Tia Leita, Tia Tunyo, o sa tanang taga Amoa, o among pamilya sa Uson, usani, Candelaria, Uson, Masbate, kay naminaw sila ron tanan diri Kuya Paul. Kining tanan, greetings si kani Ronnie Likeron Tellior Aranita sa Candelaria, Uson, Masbate. May isang pag-view o pagtanaw o pagpaminaw o pagpatalingho ni Ann Saison Abrasado na nag-view o nagtanaw o nagpatalingho na sa atong tulumanon. matag untong dako, matag adlong Domingo.
1: Ilamba, ipura.
0: Naani siya nagtanaw na to ron sa sa ninyo, Manhuyod. O Manhuyod Negros Oriental. O niya, si Ma'am Jessica Ibarrita. O Ma'am Jessica Ibarrita, maingon to, Sir Paul. O sa Tanang Lamina, always listening from Bulacan, Cebu City. Ako muli rin silingan.
2: Tite!
0: Asa kayo ito sa Bulacan inyo, ma'am? Silingan rin din ako dari sa atong announcer's booth. Naaman ta rin nanukan og Sibya sa atong set house broadcast center. Kani amay mutang sa Bulacan. Narana ko, nagibutang din sa akong Sip House Broadcast Center sa Bulacan. Narana din sa akong gitungtong din sa akong balay. Pero di natamuad to sa estasyonal.
2: Pite!
0: Arin lang ta din. Sa inyo ha, Bulacan, Ma'am Jessica. Bulacan, Cebu City. Gapon na ba din sa atbang sa amo? May krusan sus, may diutso ka mga panimay ang naiguin taon sa sunog. Nga atong orasa dito pa may sa Badyan. Ay, naman may gimistigaran po dito katong hinumlog atong di patay nga amahan na ang naghimo iyar pong kagalingong anak. Maoy among gianto dito. Sus, pagka mga alas 10 pasado. Sunog kuyawa na ako. Sus, maging kong Bulacan. Lupad akong spirito. Lupad akong spirito. Bulacan, biyasa na ako. Si ko, Jesus, ginungo. Baka tumasunog ako kong broadcast center. Palayo, palayo lang, sige, palayo lang in town. Tapos dito rin sa atbang, sa Krusan, Bulacan, Talisay City na, na area. Ay, labang naman siya sa sapa. Boundary, mayroon sapa dire. Labang na, susupin lang kabalay, 28 yun. Ang mga balay ang naog daw in town, sa maong sunog. Nilan. Likay kita, no? Amping kita ni mga sunog-sunog in town. Line greetings din si Kadyo Restauro. Paing unto, Kuya Paul. Mugreet ko sa akong kauban sa Apo Simen ni John Rel Canietes, Idjel Bakarisa, Janly Restauro. Greetings, gikan silang kauban, Kadyo Restauro. Sa Mayana City of Naga. Astangin, higa. Maria Luz Abilia. Di ay, greetings si Mama Maria Luz. Samang Paul, always na yun ming meron paminaw, sukad pa. Mauna hangtod karon di way HP na yun ming diri. Please ko greet sa tanang naminaw diri sa sityo Busya. Barangay Magdugo, Tolino City. Ilabi na sa amuang

0: labi na sa akong mama Judith og lolo Felix, Lola Luding, Ate Mary Jane, Tio Eloy og nga naaligri ate Melissa, Tio Gurio, og sa akong bangho JC, Jocelyn Dexter, Lucia, og sa akong mga pag-umangkod Kuya Paul, nila si Giselle, Coling, JC, Junior, og sa akong bana si Alan Balberos. Japaliw kong please sa awit Kuya Paul, bakit? Ika ni Imelda Papin, oh, sa sulun na ni natong tulumanon, sa dear Kuya Paul na lang ni nato, ha? Og muling binuhay mo. Kay ako na ipahinungod sa tanang na minaw diri Kuya Paul. Salamat sa imong pagbasa. Okay. Salamat sa imong pagbasa. Why sa payan ni kani Maria Luz Abilia. Buboy, oy akong amigo, Buboy Sirinyo. Ay kong to king o breaking news. O niya, si Ann Saison Abrasado, wapara ba ni Mayhana? Buso kayo, Probuyag. Probuyag, buso kayo. Banat niyo, sayaw, Kuya po. Kita din sayo, sayaw ito. O niya, Ronnie, mananin Ronnie. Oh? Naduha lang niya na sin. Maria Joy Adolfo, good afternoon, Kuya Paul. Good afternoon. Iya ko lang ipag-greet lang. Ang iya ko ng mga pamilya. Diya sa Barangay Kan Agas. Kan Aga. Cebu nga, Cebu. Labi na ang pamilyang Lopez. Maria Luz Adolfo, happy fiesta diya sa inyong lugar. Sa Basak, sa Nicolas. Na may Rama compound o pista ron. Oo, pista ron. O yan si Bay Nazareth Burha. Jis Burha rin siya. Minay Japon sa DYHP. Pa-shout out ko rin yung mga Brad Lloyd Burha, Tata Joseph Burha, o sa akong mga parinti, Kuya Paul, o akong parents mismo, si Paulino, og si Paling Burha, og si Prince Burha, kaya sa Muabog Pilar Kamutis Isla. Isla. O niya, Arcelias Gilbert Berrioso, pa-shout out ni Kuya Paul diri sa Kingdom of Saudi Arabia.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Dalitag kuan mi gold. 22k ba dag ko pare ano ako gi suot oh gani ya ano ba yo ni kadag ko puro biyag ya tag si Maria Joy Adolfo ya greet po diyang Tatay Rico og Nanay Pisig. Banat Kuya Paul, sayaw Kuya Paul. O niya, si Dan Martinez Imus. Shout out sa kuno, shout out Kuya Paul, diri sa Kabadyangan. Argaw si Bu, kay Sipa, kay ka diri Kuya Paul. Piti kay ka.
1: Piti.
0: Piti, dahil ka na kayo. Joshua Rosalios Pardilla. Shout out sa mi Kuya Paul din sa kong lulo Pabling Rosalio. Rosalios og Naminaw San Miguelon. Din sa Ginhan Ayan Laser Masbate. Laing magpag-greet si Minda Perez. Laing unto Sir Paul. Shout out sa mi diri. Magapag-ubangkon ako sa Salamanca, Hinatilan, Cebu, akong pag-umangkon, ang kapitan, Kuni Mabini, o sa iyang anak, salamat Sir Paul. Why sa payan, si Marisa Buhawi, uy, kuyawa ni Buhawi, mukha mo ng balay.
1: Pite!
0: Kabayaran kay Marisa Buhawi. Pa-shout out mi Kuya Paul, mga pamilyang Buhawi o pamilyang Manigo. Asama ni inyo ha? Sa Kabangkalan dos de ini sa Bulacau ilang Jessica Berita layo ready ta ba oh dar kas akong atbang
2: pite
0: oh dar ready kas akong atbang ba
2: pite
0: pite ah dar ready sa atbang ni si Bob Jessica de kay Kabangkalan dos Manila amo na ako diri sa Charleville. Kulbaan ko sa akong heart, Sir Paul, oy! Isalig ang tanan kahitasan, nunta, ipalayo, ratas katalagman. Mga importante, ampo rin kita pirmi. Pero nalubat-lubatan ko, kaya wabay ako diri. Kaya ako na kuyawa, nung nakalakaw na akong pamilya, may gani, kaya diha pa di, eh. Mga rin, insultin ako, at bang, to asakwan. Akurusan di, eh, merong report dun. Dari sa mong GC, Bulacau raman, hasta kuyawa na ko. Ulput akong kaspa. Oh, kaspa naman, spirito di ay. Lugpad akong spirito ay. Roger de la Serna. Oya po, shout out sa misa akong kaliwat diri sa pamilyang nila Serna. Og siya amo lulang Lulang Asturias Cebu. Sa Lulang Asturias Cebu. Ika ni Roger de la Serna sa Og Marilu de la Serna sa Sitio Oregano, Lawaan dos Talisay City. Oya Jerome Atelio, Kuya Paul, Kuya Puloy, palabiyog sa kudiri sa Sambuanga, Sibugay, mga pamilyang Lebron, Mamparlit Lebron, mama sa akong Paris diri sa Lapu-Lapu City. Si Tony Tolido, mayong unto Kuya Paul. I-greet po ang akong anak, si GC Jake Tolido. O kauban niya, iyang asawa, si Jenny Bell Lawas. O sa akong mga apo, o akong apo, si Jelian Tolido. Na nagbiyahe karon Kuya Paul, padong o usapin. Uy, mayong pagbiyahe nila. Carling Bautan. Carling Bautan, shout out to me, Kuya Pulauro. Akong anak, nagluto ng pansit, Bukid Charmil. Bautan, nagluto ko ng pansit sa Bukid. Charmil Bautan, diri sa Sityo, Lumanoy. Mount Kapayas, Barangay Kabangkaya, Katmon, Cebu. Uy, gusto ba yung labi ano yung pansit sa Bukid?

0: Alam ang tayo oras. No hands up na ang inyong Kuya Puloy. Atin pa ni Carling Pautan. Payo na kika mo sayaw, Kuya Puloy. Request ang tanin siya, Kuratsa. Pero naman tayo oras sa atong tulumanong. Ilamba Ibunal.
1: Ilamba Ibunal.
0: Musa mo, hands up na lang inyong Kuya Puloy. Hands up na lang, hands up na. Ato nang tapusun atong tulumanong Ilamba Ibunal. Pero ayaw mong hawa, pakusgi pag yun niya. Ay musunod na atong tulumanong Der Kuya Pulog ang soliran sa gugma.
1: Ilamba Ibunal.
0: Ato lang sa nang tapusun ang atong naginaot ko nga nalingaw mong bahay. Uban sa sayaw sa inyong Kuya Puloy kay live man ta. Alangan man sa di mo sayaw inyong Kuya Puloy nga nakita man ko ninyo sa atong official nga vlog page na Bisayang magsisibya. Lagan ko rin nakauyo numayo mga kamusayaw Kuya Puloy lagi. May maligi kamusayaw Kuya Puloy. Usa rin yun imong steeping.

standby mo sa masunod natong tulumanon, inyong tulumanon, Der Kuya Paul ug ang Soliran sa Gugma. Atong oras, untot ng alauna sa kahapunon.

0: Maong langita kag nilalang nga ba'y makahupay sa nagdugog ng dugan?
1: Ani ana ang tulumanon, lubugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, huwag ang sulilan sa sarupla. Mga ikanan,

Si Gala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mabati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pun, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatungan ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligit na

ng inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa Paminawa, Pagpataling Hugi, Giding Tulumano. Dear Kuya Paul, Pag ang Suliran sa Kumpan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, uban sa mga bulawanong dambag ng inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon na mga suking digpaminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, ipaambit ka na giniling atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukma, dini lamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHPR

0: Suma. Ako na sa naging yung Kuya Paul sa Kahanginan, si Paul Kenneth Renubli Lauroso. Kumusta ang atong mga suking tigdaminaw na sa amin ining mga orasan? At laong Domingo, Pukso 7 na taon sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Ako na po na ginaot yan amos ka dasig, kamaya, magkapiskay sa inyong mga panglawas, ining mga orasa karon sa kahapon. Kumusta ang atong mga suking tigdaminaw sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Leyte, sa Olmok, ug sa yuta sa mga saad si Mindanao, Ilmanias Masbati, Maasin, Hingo ug Dipulog, ug sa Pagadian. Kung sa naabot sa atong Sibya, kumusta ug welcome na usab. Hindi ni nga itong matagkapunod nga tulumanon, matagad laong Domingo na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungod kay ikaw, ako, kitang tunan, nakasinati man o kapakyasan sa gumpa. Kung saan ito na mo sa pag-ubalasod ka na ito, sugunin ni mga orasan doon sa alas 2 sa sayong takna sa kahapunan. Ang ipagbukas din ni atong tulungan, ang iya nga kung sinugatang dalit, alay ka ninyo nga itong mga pinalangga ng mga suking tigdaminaw. Kaya sa naglalog-lalog ta sa Sibiyanan, DYHPRMN Cebu, nakita o mapatalingog sa ninyo ang iyong Kuya Paul na itong official blog page sa Bisayang Nagsisibiyan. Please follow, like, and share sa itong official nga blog page Bisayang Nagsisibiyan.
1: Dear Kuya Paul, ang suliran

0: 暗算的眼失去吧。
1: 第一句话是讲马克笔。
2: Okay, balik na natin sa atong tulumanon, 12 minutos na managkalamay ang alauna sa kapulo. Otay akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Ang ikpagbukas nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Tulumanon, ito yung pagmugna. Alam sa pagbano o paghatag o giya kaninyo, kung ikaw biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ang sulimang pagkupa.
2: Puno na mo mga kasinatian sa gugma nga alang ninyo makahatag kining pagtulunan. Wala na to ang mga suking tigpaminaw. Ano ko og send anak sa atong messenger sa Bisayang magsisibya. Ato na nato basahon na inyong tagsa-tagsa o dalilain inyong mga kaagi sa gugma. Wala kinahanglan sa mga bulawanong tambag sa atong mga minilyon niya mga suking tigpaminaw. Send lang ang inyong mga greetings ha, sa atong comment portion. Diyan sa comment, analang isend, analang i-write ninyong mga greetings. Alang sa inyong nga mga mahal sa kinabuhi, na inyong kumustahon, so din sa atong tulumanon. Paniyak ito mga kapadana sa ilang mga love story, palihog lang po ko. Na kinanglan makontak na inyong mga contact number nga i-appeal niya. Ay aron makasiguro tanga igbasa na to sa inyong mga sugilanon sa gugma. Makadungog yun mo sa mga tambag o niya. Pwede man na nato basahan, basta dili mo makapaminaw ang mga hingtungdan. Importante man ang makadungog mo. O importante ng makadungog mo kay aron lindot kayo ang atong pagbasa sa imong love story. O niya, ang ato pong mga tambag sa atong mga suking tigpaminaw, dili po masayang. So, ana lang na ah. Anak na naka-importante kayo, okay? Ay kalimtin ninyo sa tuwoy sa inyong mga love story. Mahibawa na to ang mga hinungdan. Kung sa may hinungdan nga na nga pakyas man ang imong gugma. Kung sa hinungdan nga nasabad man ang imong kasing-kasing. Taliwa sa inyong pagminahalay. Ngunit pinaka-importante may bawaan sa inyong Kuya Paul, okay? Kaya karoon taon na to ning something na kayong awit kaganiha na aray na to ma-play sa atong tulungan o ako panigiskan dire kung sa to iyang kuhan nga iyang greeting iyang ipangayong awit at bakit bakit eh awit eh nga bakit no so, ato ning kuan ato ning play karon totoon bakit o kining usab sa ni muling binuhay mo muling binuhay so, ato ning ganun no ato ning talawang direkta dalaya sa ato digital music box karong dito-dito na ta okay. Itong yung pangayo nga bakit no mao niya itong unang naka-request good no talaga ni sunod yung pangayo nga awit no niya sa dili pa ato na masahon kining mga greetings po sa ato mga suking tigpaminaw mga awahin na nga nakasend sa ilang mga greetings ilang rin na ni ining ni Josephine Panimbi akong amiga ang buotan Himsog Purebuyag akong higala sa NBI Sembro Local Visayas Regional Office Josephine Panimbim pinalanggang anak ni Ma'am Antonia Panimbim diya sa tangki Tangke, Naga City, Cebu. Ang hapon niya, Jo. Ngadto taron. Asa nito maglaglaag ng hapon, Jo. Ay, back to work naman dito, Ugma, no? Dali ba halindi, Ugma? Balik naman gani, klase. Imuhang kanunay ng ating paminaw ni. Please greet my one and only sister. Happy, happy birthday! Oh, happy, happy birthday ni Jane Panindim. Diya sa Tangki Uno, mga inyo na yun, no? Tangki Uno. Tangki Uno, City of Naga. Ako was born, birthday ni Aaron sa igsoon ni Josephine Panindim. Ang igsoon niya nag-birthday. Happy, happy birthday ni Jane Panindim. Kataning, kataning gi-birthdayhan? Gi-birthdayhan nga anak? Mauni bayana? Mauni kato, inahan niya sa itong bata, katong atong gi-anto dito. Jumi, kahurot, sinasal ako kayo. Sabi, sa kamarihan ko ito ni Ata, kuruwa kahurot.
3: Sana ba?
2: Happy birthday today. Jane Panindim diha sa Tangki Uno, City of Naga. Greetings gikan sa iyang Mama Antonia, ito nga si mong papa na eh. Of course sa imong sister nga si Josephine Panindim. Alright, sa mga karoon na ito kara ka diha sa aka sa one office una mo diha sa aming Lanilya. Ano diya, kung kuwan po silingan, ano punta niya, kaya sabi mo, anak ko, diya sa kong iksoon sa Sityo Nazaret, Tungkop ng Lanilya. Okay. Ano niya, si Bay Jess Burham, ayaw ni Sigawit. Sikat karon nga akanta ni Kitsi Nadal na no distance. Oh, wala. Wala ni talaon may ha. Ini mo ang request. Okay. Okay, no. Dugang mga greetings ngayon tataon. Ako lang kumusta na ito sa mga suking tigbaminaw. Diha sa Urmok City. No? Wala. Si Krisa Mea. Saan ni pag-pronounce mo nga na eh? Krisa? Krisa Mea. Mayong hapon, Kuya Paul. Shout out po mi diri sa Barangay San Juan, Ormoc City. Ikan ni Lovely. Nga natog. Saan eh? Iya-ingrit si Lovely nga natulog. Permi-mi nga naminaw diri. So, nai matuog ko, no? Permi niya po binang maminaw. Sa ato niya tulumanon. Inot na sa niya itong mga musika. Sa ato niya andam diri. Okay. Kaya si Holy Tiller, paabot pa ng line greeting sa sana. Kaya nakagreet na niya. Marami niya po niya greet sa iyang programa, sa itong programa kaniya. Kini ilang pamilya niya sa Ozon, Basmati. Sa Ozon niya ilang, sa Ozon. Ilang pamilya. Pamilyang Tilior, Likiron, uban pa nila mga silingan. Yan ang binaw karoon na ito niya. Sa Masbate, sa Uson Masbate, Candelaria Uson Masbate. Ay, may pagpamina po ni Sir Wilson Alikaga diri sa St. Jude Acres. Sige lang kung labay-labay niya, sir. Hindi lang kumunog kaya wak may ko kabantay nga naglingkod-lingkod kas gawas. Wak ko kabantay naglingkod-lingkod kas gawas, no? Ikagong Inayayan Police Station, no? Si Iglesia Ariel Villaber, shout out mi Kuya Paul. Sila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo Sri. O ni SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinabungahan Cebu. Si Dore Mihurada nagpaminaw o nagpatalingkog po nato karon sa radio o sa social media na to. Sa itong official blog page na to na Bisayang Magsisibya. I-follow na ninyo ha, i-like o i-share palihog. O ano, ano yung lain pang awit? Ina nga yung awit ni sa ito, yan pong mga suking tigpaminaw.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran

niya kalaminaw sila o nagtanaw sila karon sa atong FB page. Sa atong official blog page na to sa Bisaya Magsisibya.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kukba.
1: Di kuya Paul, pagkakit mo.
2: Okay, mga toy, pinangayong awit no sa usa sa ato mga suki kayong tigpaminaw. Ang lugang mga greetings diri si Ronnie de la Serna, may paibaw ni nato no.

Jesus Mihurada sa Marimbao Carmen Bohol na Pelmi sa Maginaw sa DYHP Kuya Paul. Ay, salamat kayo ha. Nagkanunay demo magpaminaw sa DYHP. Logoy pa ni Udto ba? Sinsyal mo ni pang paako gabay diri nga kuwan ba sila? Burger. Malbaho ko rin burger sa kong announcer sa book. Limugmuga na yun ni natog kuwan. Limugmuga ni natog cook na naiayos. Ah, daong

Sige, salamat kayo, Ronnie. Daghana na yung mag-ipagsin, bay. Ito niyo mag-ipagsin, no? Si Elsia... Elsia. Sari ba po na, Elsia Cuino. Kuya Paul, shout-out po sa akong papa, Jonas Cuino. Nag-boss-boss na rin sila. Michael Bintoy, nagtanaw po niya. Si Kevin Murdin. Ah, Murdan. Hindi ko katawag, Kuya Paul. Nasa mga mutawag. Oh, nalubat akong kwan, akong voice line, no? Nalubat akong voice line. Kevin Murdan, no? Nalubat akong voice line, katong ako ihatag ninyo nga number, no? Pwedeng tawagan ninyo ba? Oh, nalubat. Pasensya na kita. Ayun, atong oras, 35 minutos na haba ng kalabay ang alauna sa kahaponon. Kadayo mong nagpaminaw, nining hapunod, tagtulo ba nun?

0: Pero manon nga nagdambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Dear Kuya Paul, ang suliman, tagkupa.
1: Diyaw na eh, laing pinangayong awit, no? Pinangayong awit ni sa ato niya pong mga suking tigpaminaw ni ining mga orasa.

0: kasulitan sa Kukma.
1: Okay, balik tayo din sa atong tulumanon. Sincere mo ha, kay snack sa Kugambay ba? Oo, ulit tayo paniyon to. Indahan ninyo ang Kuya Paul, eh. Paniyon to sa Tagamay ba? Kaya, balagyan na sa akong ipaniyon to. Indahan. Itong ipasakaan, diri ko, ha? Soup rings, may na kayo. Lumugmug ba? So katong mga nagsunod-sunod na itong mga piniligo ni Gawi, pinangayo itong mga awita gikan sa itong mga suking tigpaminaw na nagbiyo po sa itong official nga blog page Bisayang Magsisibya na naglanog-lanog ining itong tulumanon. Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma, Sibyaanan DYHP RMN Cebu, size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. May pagpamina ko ni by Lip Rikla, Lip Bayalog, diya sa Barili. O niya, si Michael Bintoy, nag-tanaw sa nato ni mga orasa. Ngayon ni Check Awit, Rebalira. Walang Kapalit by Rebalira. Pa Michael Bintoy. O niya, imuha Nazaret Buruha, o Jis Buruha, di mugko. Turi mo primerong ipangayo, katungguan, wakman to siya. Atong kagitsi. Wa man to siya nga kantaw. O sa may klarong title yun. Kalang klarong title. Nakaroon na ngayon sa kaglaing awit, Don't Go by Civil Eyes. Atol ni talaw sa itong digital music box, ha? O guwa ni, hindi ni na itong ma-play yun, no? Katong primero ni mong request. So ito, go uno-uno. Wa man to. Oh, sabi yung title ato, sige, lyrics to imong ikuan. Sige, lyrics to imong ikuan. May miss title, lyrics imong ihatag na ko. Wala yung, kuhaagin ninyo ang klarong title, ha? Narinig type na to sa itong digital music box. Dali na kayo. May pagpaminaw sa ni Mamu Will Preda Sumalpong. Matunia there, Kuya Paul, shout out there sa Kabungaan. Sorry, Kabungaan, Tatanan, taga Dinagat Island. Kining Kabungaan, unsa man ni sa Dinagat Island. Iklarify ko lang ni Ma'am Wilfreda. Unsa man ni Kabungaan. Kaya iya ko pa shout out ang talang taga-Kabungaan nga naminaw sa Dinagat Island. Unsa man siya? Barangay Barrio. Ha, kaya ron ba mayo ang atong pagbasa. Matod pa man ni Ma'am Dore Mihoradat Piwasa kaon ang imong burger, Kuya Paul. Ay, kaniunto, itaw rin ako. Kaya pa ito yung nangayong awit, mo't sa ito'y awit, iyan ko, wa naman din rin sa ako. Wa naman ito din sa ito'y nangayong awit, no? Ako nakita din yung bago si Michael Bintoy naman ni. Yang ipiname kay Gio Makapubre Aranses. Mayong hapon, Sir Idol Paul. Shout out dito sa Barangay Consuelo, San Francisco, Camotes. Ani ba? Kompleto nyo ba? Ikan dito sa among pamilya sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Na naminaw gini sila rin dito. Sir, na naminaw ni rin sila dito. Sa Barangay Consuelo. Beripay ako na dito, Gio. Huwag naminaw magiging sila dito. Si Anas Pakira, mayong hapon, Kuya Paul. Watching and listening your program. Anas Pakira sa San Carlos City, Negros Occidental. Yeah, request kong awit kuya Paul, aking ama. Aking ama, Father and Son, murag kapiki na magkaya itong oras. No? Nice minutos na ba lang. Diwas na lang, piwason na lang taring mga greetings ha, sa ato mga soaking di paminaw, sinisya na. Hindi na takapli o mga awit ninyo. No? Ay apiki na itong oras, 6 minutos na lang. Mutapos na ta sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo

0: nga nata sa Facebook Live ta, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Pasok ko ni Smita basta magsingig straight straight of music.
1: Wala na eh.
0: Oh, pasok ko ni Smita eh. Ah, i-action lang kayo kong putol oh. Yan na oh, resume. Oh, resume ko rin ko. Resume lang ko rin ko. Michael Victor, sorry kay ha, kay piki na kayo ang oras. Hindi na nila ito ma-play imong request. Ato lang ni basahon imong greeting, imong papa, imong ipo, shout out sa kong papa, Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manikar Family, Manulat Family, Dimural Family, og Suguran Family. Diri sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Ika ni Michael Bindoy. Na Romnick de la Serna, shout out lang day niya kuno diri sa Purok Bangisig. Si Mama Nimpa niya o Papa Romeo Senior. Na batog sa natang, ah, bantog, bantugan sa natang naminaw ni ko. Pirming naminaw. Diri sa Rizal Puro Kamutis. Okay, sige, salamat kayo ha. Sa inyong kanunay nga pagsunod, no? Dato sa sada nga yung awit, no, na kumabasa. Maria Canoy, may hapon ni mo, ma'am. Pa-shout out lang siya sa Barili Cebu. Asa rin sa Barili, imo, ma'am Maria. Okay, naghamang mga barangay sa Barili. Yami agi gahapon sa dito big badya, no? Amo nagilaras niya, mag-iabi ka na niya, mga Minolos, nagkakay Minolos sa Sayaw, walang kinangla niya, butangan niyo o barangay. Pero baka mao yung Kuya Paul o sa mong barangaya niya sa Barili nga na minaw karoon nining mga orasa. Sincera sa ni Jesmur ha, ay katuloy mong pirmiro, wag yun tumakit eh. Okay, murang dili to title siguro yung mga type. Ani, Michael Bintoy, Ray Valera, walang kapalit. Sa iluwa sa gano'ng ha, hindi na sa nila ito ni Mable. Ay, apikin na kayo itong oras. Itiwas lang din ako masa mga greetings. Ay, hapon ni Noy Sim Enzo, all ni John Babe Susol. Diya sa Sim Enzo. Shoe repair sa Maidan, Hungera o Sensango. Cebu City, nga pirmi yung naglalog-lalog, kini ilang radio niya, ibitay ilang radio, samtang nagkalingaw o tahi sa ilang mga customer nga nagpatahi o bag o nagpatahi sa patos. Bueno, wala ba tayo oras, no? Sakay na lang ining awit ni Victor Hood. For the good times. Ay, alam kong sorry ha, ani umbala to ng mga listeners. Hindi na natin na-play ang inyong mga ipangayong awit. Okay, wala tayo oras.
2: I know it's over.
0: Huwag kini awit ni Jose Marichal o Regine Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mahingon sa mga nagdinalay bangkot karon.

Allah apa itu sedungga? Maminis na sa tamo. Maminis na sa nang inyong Kuya Paul.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong Dr. iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.
16: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
17: Charm. Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob.
17: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mo.

0: mas forte. Karon na yung zinc. Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte.
0: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Karon, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Sa mga unang siglo sa atong simbahan, daghan na sa mga Kristiyanos nga nangamatay tungod sa ilang pagtuo sa Santos ng Ekaristiya. Sa usa ka siyudad dito daw sa Bitinia, sa in modern day North Africa or Tunisia, dito dapit, adunay mga more than 50 ng mga magtutuo ang gidakop. Adakpan sila kay nagmisa man sila. Ang direksyon kaniyad to, ang giingon man, ang balaod man kaniyad to, dili pwede nga magtigom ang mga Kristiyanos. Apan sila gyapon, nagkatigom gyapon, nagsaulog sa misa. Ug nangutana man, gipangutana sila, ngano man isuway mo sa balaod, na magwawang nituman sa unsay gisugo kaninyo. Ang giingon sa usa sa ilaha, kung dili kami mabuhi kung wala ang panihapon sa Ginoo. Asasad ang ubang mga Kristiyanos, gidakop, gisakit, gipatay, tungod kay lain-lain ang mga akusasyon mahitungod sa atong panagtigom sa Santos na Misa. Ang usa, moingon daw, kita daw mga Kristiyano, mukaon daw wag unod sa tao, cannibals daw ta. Kaya nga naman daw, kayon sa may atong gigamiton ka panutihon, mukaon man daw ta sa lawas ni Kristo, muinom sa iyang dugo. Pero nasayon naman ta, no? Unod sa tao atong kanon, unya, no? Panraman. Or at least makita nato, murag pan. Ang atong inom, di man dugo sa tao. Apan makita nato nga, bino. Pero diya sa ito pagtuo, ang pano nagbino, nahimo nga, lawasog, tugo. O na makita man nato, nasayran man nato, diya sa itong pagtuo. Gani ang uban daw, moingon daw ang mga Kristiyanos, sa ilang mga panagtigom, immoral daw kaayo. Kayon sa day puwet, sa day buhaton, mukaon daw, ang ingon daw sa uban, mukaon daw tag-unod sa mga bata. Mauday atong kanon daw sa atong mga agape, sa atong mga love feast. And speaking of love feast, ang uban sa ilaha, lain ang ilang pagpasabot. Ilabi na gani, ang atong matawag ta sa usag-usa, isip mga igsuon. Bisan pa ang mga magtiayon, diya sa pagtuo, sila nagtawaganay ang mga igsuon. O lahi na sadang pasabot. Apan ka na to, kitang mga Kristiyanos, kitang mga Katoliko, nasayod man ta, kung unsa ba kining atong gitahod, kinsa ba kining atong gisimba, matagmisa, inigatubang nato sa Santissimo Sacramento sa altar. Wala na ilain, kundi ang atong Ginoong, Jesu Kristo. Na nagpadayag sa iyang presensya ka na to, body, blood, soul, and divinity. Kinatibukan niya na pagkatao at pagka-Diyos, atong makita, atong mahikap, atong matilawan, atong simbahon, tungod kay siya man ang Diyos. Gani, kung ingon man ang Ginoo, let there be light, ug pinaagi lang sa iyang pulong, na ang kahayag. Ang Ginoong Hesukristo pakaha, nga siya mao ang pulong sa amahan, musulti siya sa pan, kini mao nga akong lawas. Di ba kini mahimo? Musulti siya sa bino, kini ang kalis sa akong dugo. Di ba kini mahimo? Kay di halang sa pulong sa Dios, nangahimo ang tanan, nabuhat ang tanan. He created something out of nothing. Kini pakaha, magikan sa pan, mahimo kini nga iyang lawas. Kay di man siya mamakaksad. Ug tungod nini mao kini ang atong gistahod, mao ni atong gisimba. Ipatigom nato sa Santos ng Ekaristiya, Santos ng Misa. Paghandom sa iyang sakripisyo o gidalasad ta sa usa ka dakong presensya niya. We are brought up into the present of the liturgy. We are brought to the present of the Lord. Diin ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon dito sa krus, ang epekto niini, ang pagdagayday sa grasya, ang tudkaron muabot gyapon kanato og sa mao maabot pa nga mamagtotoo. Kung mao kini ang atong ang nating masinati, ang atong mahinumduman, atong masabtan, mahitungod ni ining dakong misteryo sa Santos nga misa. Usa kini gayod nga gasa na kinahanglan natong andamon, duulan o puy-an unta. Andaman, usa ka misteryo nga angay natong andamon, andaman. Sa diri pata, muduol din sa simbahan. Kung maukini nga itong pagtahod sa Santos ng Ekaristiya, kay maukini ang lawas sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, unsay angay natong buhaton as preparation. Una sa tanan, preparation, spiritual preparation sa una sa tanan, kinahanglan nga kita, mituo sa unsay atong dawaton. Na ang dawaton nato, dili lamang pan, dili lamang bino. By their five senses, makita nato pan kini, bino kini. Apan diya sa atong pagtuo, by the eyes of faith, nasayon man ta, kini lawas sa dugo ni Kristo. Kinahanglan ang atong pagtuo. O nga, kita makadawat sa ta sa mga sakramentos, aron kita makadawat sa lawas ni Kristo. Of course, ang kinahanglan, una sa tanan, gibunyagan ta. No? Una, binunyagan ta. Unya kung makasalatag dako, unsay buhaton nato? Kumpisal. No, kung atunay tayo sala nga dako, no, nga bugat kayo, kumpisal sad ta. Regardless kung dugay nang imong kumpisal katong grade 3 pa ka. Regardless kung imong last na kumpisal katong ikasal mong duha. Kung aduna kay bugat nga sala, pakigiulisa sa Dios. Ulisa sa Dios. Kunya ko doon na yung mga salang na ginagmay, ang mga ingontanga, nakakawat ko sa kapiso, aron makapalit ko candy sa dito sa palitanan. O at least, maayos sa kapasaylo. Huwag diha, pasaylo, tagaantag sa grasya sa pasaylo sa Eucharistia. Again, kung doon tayo bugat nga sala, bugato na ito, mangumpisal sa ta. No? Sahid mata kung unsay mabugat nga sala, no? Another spiritual preparation, sad, andamon nato kaugalingon nato. Let us prepare ourselves, have that disposition aron kita makakanta, makatubag, makapaminaw og ayo sa Santos nga misa. And as within, so without. So dili lang spiritual preparation, fi external preparation sad ta. Unsay angay natong buhaton? Una sa tanan, ayuhon nato atong schedule aron di ta mali kumakaya nato, no? Kung bugat ang traffic, oh, masabtan pa nato, no? Kung aduna tayo sakit, masabtan pa nato. Pero kung katapol ray atong sakit, oh, maunay dakong sala, no? Maunay sala. Kung magpatapol ta. May kaduha pa niya itong buhaton, magsanina tag maayo. Kutob sa inyong makaya, of course, no? Di man ta mamugos kung unsa inyong isulob. No, usay isulob nato basta sa atong department physically makita gyud nato nga andam ta aron maandam sad ta madani sad ang uban makita na yan nga kini nga atong adtuan dili kini ordinaryo natambungan. Ug sa paybuhaton nato the observance of course of the Eucharistic fast kung makaya kaniyad to. Ang ubang mga Kristiyano, ang unang musulod sa ilang ba-ba for the day, mao ang Eucharistia. Mao gani nga doon na yung mga misa, kaniadto sa kadlaon pa lang gani, o sa buntag sayo. Mao na yung unang, that's their first meal of the day, the Lord Jesus Himself. Karon, girelax na kayo ng atong rules. Kung saan nato pagpuasa sa dilipata mukalawat, ang gipananghid lang sa karon sa atong simbahan, 1 hour before ta mong alawat, at least 1 hour dita mukaon. Or at least ma-estimate nato, karon sa nata mahunong kaon tungod kay kining atong dawaton, dili kini ordinaryo nga pagkaon. Pero ang tambal, ang tubig, pwede ra na anytime, no? Katong na'y mga mabdos, katong na'y sakit, katong mga nagamping sa mga timan sa mga masakiton, exempted sila for a moment, no? For a time. Pero kanato, With these preparations unta, spiritually and externally, makita sad nato na kining atong grace, kining grasya sa Ekaristiya, dili kini ordinaryo. Mao kinahanglan kini nga andaman. May kaduha, kini usa ka ang Ekaristiya usa kini kagrasya nga angay natong duolan. Ngano man duolan, kinahanglan natong duolan. Tungod kay mauman ang atong makahatag og baskog sa atong talag. Mauna'y makatagbaw sa atong mga kagutom nga espirituhanon. And many of us may say, dili ko ang ngayon nga mo kalawat, tugot kay makasasala man ko. Well, kinsa man ka na ito ang kang angayan baya na mo kalawat. Mugani mo nga, mugani isulti na ito. Unya, sa ibayaw sa pari ang Eucharistia, Ginoo, dili ko ang ngayon nga mo kalawat kanimo. Apan, ipamulong lamang, mamaayo ako. Mauganing ningon, with all these preparations, gipasabot sad sa tua, that the Eucharist is not a prize for the worthy. It is medicine for the sinners. Ug tungod kay kita mga makasasala, na sayod man ta kining atong dawaton, dili kini ordinaryo, mangandam sad ta. Mauganing mangandam ta. Ug mauganing nga, musulti ta, dili ko angayan, Lord. Pero kung buot ka, muduol ka na ako, dawaton ti ka. Tungod kay mauman imong pagbuot. Ako makasasala gihapon apan hinluy yung tako. Luwasa yung tako. Pinagis sa imong lawas sa dugo. Mung di nita, umuunta, di nita mahadlok na maduol sa atong Ginoo. But of course, kinahanglan sad, we have that disposition na kita, maduol sa Ginoo. Unya, and bakay ba sa taon sa nato pagdawat sa Santos kay Ekaristiya? Review tabi, how do we receive the Eucharist? What are the two ways in which we can receive the Eucharist? Through the tongue and through the hands. No? Sa ba-ba, sa kamot. Ang sa ba-ba, ang pangayo ra namo, ay nagpagawas og katibukan sa imong dila, ha? Ayaw sa dan na. No? Ay pagawas sa dan. Og ay sagsugati ang kamot ni Father, ha? Ay mahitabo, dili lang lawas si Kristo inyong matilawan, asa sa dan tudlo ni Father, ha? So, refer sa ta, no? Unya ikaduha, through the hands. Unsa porma sa kamot? Right, left over right or right over left? Left over right, ha? Left over right, ikadawat sa Ekaristiya, kuhaon sa right. Unya ang uban ka nato, ang buhaton nila, ikadawat sa dawat si Kristo, murag kanon lang nila ang Ekaristiya, ang murag mani. Murag ana, no? Ay, sa buhata ana, no? We remember, let us remember kini atong gidawat, dili kini ordinaryo nga pagkaon. No? That's the reason for all this reverence, all this pomp, all this ceremony. Aron pahibaw, aron mapainumduman kita, na kini atong gidawat, dili kini ordinaryo pagkaon. Kini kalanon kini nga espirituhanon, makahatag o kabaskog sa akong kalag, kaluwasan sa akong pagkatawo. Kay si Kristo man gani kini atong gidawat, hari sa mga hari. No? And of course, we also have to be disposed to silence. Nga mga, na kita magampusad ta, isip pasalamat sa Dios sa gaasang atong nadawat. So nakita nato ang Eucharistia, grasya kini nga angay andaman, grasya nga angay natong duulan, katapusan, grasya nga angay nato nga puyian. Unsay pa niya itong buhaton, aron po i-anato kining gasa ng atong nadawat, mag-iusa kita unta diha sa pagtuo, diha sa pagigugma ni Kristo. Gani mo ingon si San Agustin, kung kita mukaon sa ubang mga pagkaon, kining magikaon nato, mahimong kabahin sa atong lawas. Apan, bali ang mahitabo kung kita mukalawat. Eh kung kita mukalawat, mahimo kita nga kabahin sa lawas ni Kristo. Mahimo kita nga kabahin sa simbahan. Diha nato masabtan, we become what we eat. Dili ba si Kristo dili mahimong kabahin sa atong lawas? Kita mahiusa ang Kristo. O kung kita nahimong kabahin sa simbahan, buhaton nato ang kinangan natong buhaton. Mahimo kita nga mapailubon, mapasailuon, masinabtanon. Huwag sa tanan-tanan pa na angay buhaton nato. Wa ato nang maayo di kayan ang salam. Mao ganing akong muingon ng pare ang or lay minister ang lawas ni Kristo, unsay katubag nato? Amen. Unsay pasabot sa amen? Oo, tinuod kini. Yes, I believe. Tungod kay dili lang tungod kay kini nga akong dawaton lawas ni Kristo. Ni uyon sad ko nga sa akong pagdawat sa lawas ni Kristo, mahimo kong kabahin sa simbahan. Kada kong grasya, no, atong dawaton, nga atong gisaulog, o nga angay natong dawa, o nga nakita nato na gikaluyan sa Ginoo, nga bisan pa nga init kaayo, atong dawaton ang Dios. Unta, makadawat sad ta sa unang sagusa, tungod kay kitaman tanan, mahimong kabahin sa lawas ni Kristo. Og diya sa atong pagtuo, ato unta kining puy-an tungod kay kita nahimong kabahin sa lawas ni Kristo. Panalangin na unta kita sa Dios sa iyang kaluy-an karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong ipadayag ang ato pagtuo diha sa pag-ingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit og sa yuta. O kang Jesucristo ay ang anak bugtong
1: Ginoo nato, magipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Magampo kita ngadto sa Dios, ang labing makagagahom nga amahan, namihatag ka nato sa iyang bugtong anak nga atong matuod o buhing pan. Umutuaw kita sa pag-ingon, pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang katauhan sa Dios nga nanag-ambit sa usang pan, magkaiusa diha sa pagtuo, sa buhat, o sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga ang tanang Kristuhanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga.
1: Nga ang tanang miambit ni ining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabos, ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit, ug sa mga may balatian, magampo kita sa Ginoo.
2: Sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo.
2: Sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo.
2: Sa kinabuhi, dungga kami.
1: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo.
2: Sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halang don Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo o dialogo, taliwala sa mga kultura o mga nasod o mga mapasiugda unta kini sa mga mithi, sama sa respeto, panaghiusa o personal nga kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa mga nangamatay karong adlawa, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo.
0: O Ginoo, mapaminawan ka sa mapagampo sa imo mga anak. Dungga ang among magipangayo diha sa tumang pagsalig, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Maigsoon, pagampo ka mo, araw na nga ako inyong sakrifisyo, dawaton na ta sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan.
1: Dawaton na ta sa Ginoong sakrifisyo, gikan sa inyong mga kamot, alam sa pagdaig, pagmimaya siya malan, alam sa sakot at kapustanan sa silip niya, santos ng simbahan.
0: O Ginoo, hatag sa imong simbahan na mga gasak sa kayusaw kalinaw, nga sa katingalahang pagi mo ay gipasabot ubos sa bayo.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years, tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras mga kasama, alas 4:45.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Kita'y makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan? Hunyo 7, adlawng Domingo. Salamat Lord nga niyan natas unang semana sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Karon ang ato ang tema sa ato ang lungsod ug ang balaod maghisgotag jutay kasamang Jerome ug politika labi na ning kagubot karon sa Senado. Kay duna man goy mga kalambigitan sa balaod kining away karon sa Senado. Number one, pwede ba nga makakandak og session ang bag-ong majority block? Ang ilaha karong bag-ong numbers nga 12 kabuok, enough na ba para mo constitute og quorum? Number two, nibahad si Irwin Tulfo nga ang minority block iyahang kwilyuhan, iyahang ipadakop, iyaha pa kunong ikaladkad, sabi ni saya pa, iyahang guruyon pagawas o upadayon gyud og hearing sa flood control issue. Kay sa bag-o karon nga majority block, ang presidente sa Senado mao si Win Gatchalian, nag-elect na yun sila og mga chairmanship, og ang napili nga chairman sa Blue Ribbon Committee mao si Irwin Tulfo. Matod pang Irwin Tulfo, wa nay gahum, wa nay otoridad ang minority block nga mapadayon og hearing sa flood control issue tungod kay siya na ang bag-o karon nga Blue Ribbon Committee chairman. Og mapadayon sila og hearing matod pang Tulfo, kini illegal. Og dili gyud mopatuo iyaha kunong pangkwilyuhan. Og iyahang ikaladkad. Di kuno siya mo ila. Bisang tiguang na diha sa Senado. Bisang kunog karaan na diha sa Senado. Iya ko nuning himuon. Matod pang Tulfo. Try me. Ang tubag ni Ruben Padilla. Try me. Ngal-ngal mo lang ng ba-ba ni mo. Try me. Sige. Ako'y unahag. Nakup. Try me. Karon, gipang bash og maayo si Irwin Tulfo. Daghan nga mga pagsaway ngadto niya, uniya mura na ron og piso nga na basa sa uwan si Irwin Tulfo nang ngayo nagpasaylo. Matod pang Irwin Tulfo na emosyon na lang kuno siya. Sorry kuno sa iyahang mga gipanulti. Basin natambagan nato si Irwin Tulfo nga, Senator, naunsa ba ka? O sa ko imuhang kulyuhan? O sa ko imuhang kaladkarin? Kanang maong nga klase sinultihan, that is unprofessional. Imong kaoban sa Senado, imong kulyuhan, imong kaladkarun. Base na advisan ba? Mauna na ngayon nagpasaylo si Irwin Tulfo. Pero ato agha po nang itik up. Now, karon lagi, og dunay mga session ang bag-ong majority block, dili mo tambong ang minority. Ang legal question din he, mo constitute ba og quorum nga 12 raman sila ka mga senador? O niya ang kinatibuk-an 24 man ka mga senador? Da nilang bato og sa bag-ong napriso nga si Jinggoy Estrada. Unsaon man eh, nagkadaiya ang mga legal opinion ani. May niingon nga dili mo constitute og quorum. Nganong may nung danon mang gyud nga dunay quorum? May nung danon nga dunay quorum? Aron adunay session nga mahitabo. Unsa may formula aning quorum? 50+1. Kinahanglan makuha ang majority. Busa og atong apilon sila Jinggoy og si Bato aron makuha ang quorum nga numero ng inahanglan nga 13 kabuok mga senador mutambong sa sesyon. O sa mga effect, o dili mo constitute ang quorum, pwede kining i-question nga ang senado nag-sesyon nga why quorum. Pwedeng ipadeklarar nga void o dili valid o nahisupak sa balaod ang gihimo nga sesyon sa senado kay wa naka-constitute og quorum. Oh. Now, daghan laging mga legal questions ani. Oh. Og kining 12 ra kabuok kay nitapo naman si Chief Escudero ngadto sa team nilang Suto, Win Gatchalian, Erwin Tolfo og kaubanan, nahimo na silang 12. Og dili apilon og ihap sila si Jingo Estrada og si Bato, doon na nay kurum nga mahitabo. Kasi si Bato wanted, si Jingoy piniriso. Pila lang kabuok mga senador, minus nilang Bato og ni Jingoy, 22 na lang. Sa 22, aron makuha ang majority para makabot ang gitawag og kurum, nang inahanglan og 12 tinuod kabuok. Oh. So mauna, ang opinion sa uban, doon ay kurum. Kay di na nato i-appeal to sila si Bato og si Jingoy. But, doon na sa mga legal opinion nga niingon nga, oh, si Bato, wapat ang tanga pagkasinador, wanted pa. Si Jingoy, na priso, apan wapat ang tanga pagkasinador, i-appeal pa ni nato og ihap. Sila si Bato og Jingoy, og aron doon ay kurum, kinahanglan 13 kabuok ang mga senador ang mutambong sa sesyon. Ah, kanana ang isyu ha, daghan pang magdebate kalabot ana. No? Ato lang pasagdan ang mga senador nga magdebate. Okay, debatihonon pa man. Unless doon na desisyon ang Supreme Court nga mo-resolve nining maong isyu, but sa pagkakaron, may kurum ba o wa? Sa ako anang giingon, dako pa ka ng lalisunon. Daghan pang mga legal minds ang magdebate ana. Ang mga senador magdebate pa. Ang mga abogado managkonflikt pa ang mga opinion kalabot ana. Gikinahanglan nga og muhisgo ta nga i-fix ang klaro gyud nga subay niining maong isyu mao ra gyud ang Supreme Court. Duna ba ni kurum uwa ang 12 kabuok? Kay sige kaingon na og appeal si Bato og si Jingoy, 13 ang gikinahanglang numero para dunay kurum. But og dili i-appeal sila si Bato og si Jingo Estrada, enough na ning 12. Kay 22 raman kabuok mga senador minus Bato og ni Jingoy Estrada. Now, ato lang ang pasagdan dihan dapita kay nag-away pa man ning ato ang mga senador. Ang team ni Gatchalian og ang team nila ni Marcolita og ni Alan Peter Cayetano. Taw-taod yun nga na-viral og mayo sa social media ang bahad ni Senador Erwin Tolfo. Nga og mudayon, umupadayon gani og hearing ang Senado kalabot sa flood control issue nga ang minority black ang mango. Iya kunong ipadakop sa Sergeant at Arms sa Senado. O gahay gani kunong iya ha kunong pangkilyuhan. Unya iya ha kunong ikaladkad, iya kunong guru yun. Gawas mo! Lapas kayo nan! Ingones Robin Padilla, ang problema ni Mudo, ato lang binisayon, ang problema ni Mudo, ang bakbar yun ni mo'y nag-ayo, paisog-isog kas imong bakba. Imo ming ipadakop, unsa imong sa? Nga imuha man ming ipadakop. Ako unahang dakop ha. Tistingi ko. Ako'y unahang padakop. Try me. Matod pang Robin Hood. Kining duha ka mga senador. Factual man eh. Ha? Factual man eh. Kininiya. Si Senador Robin Padilla, nakatilaw ni Munti. Tungod atong iyang kaso nga illegal possession of firearms. Kinipod si Erwin Tulfo para suwa mahibaw. Konbiktado kinis Erwin Tulfo sa kasong libel. Pero pag-abot nga to sa Supreme Court, gipa-fine. Konbiktado gihapon. Oh. So mao na giingon nga konbiktado versus Gikas Munti. Ha? Mag-away ginindo ha? Perting aligriha ni Ogmao na magka atubangay. Mas aligri pa yan is ilahang dinutanay ni Junve Krimulia. Kaya ang katong nahitabo karong si Manaha, dinutanay raman to. Well, sa ako nang giingon, kaya kinigong na ito ang tulumanon, maghiskot mangutag balaod, related sab ang lungsod, related ang katawahan. Palakbitan po nato ang apilya ay katong gihimo ni Junve Krimulia. Doon na ba'y katungod? Si Junve Krimulia, aron mabagan si Senador Robin Padilla, nga mo tambong og sisyon para mo tambong og hearing sa minority black sa flood control issue. Matay. Sukad masukad. Karon pa man ko ka. Kita yung ani ka. Grapalan ka binastusay. Ay. Bastos naman kayo. Ha? Bionahon tani. Tulot ka isyo no? Itong gihiskutan. Number one. Doon na ba'y kurom? Sa ako nang giingon, gray area. Nga nung gray area, lalisunon pa. Og atong apilon, silas bato og jinggoy kinahanglan tri sigid ka buok. Ang mutambong nga mga senador sa sisyon aron dunay quorum. Kay og wa ganay quorum, pwede man kanang ipadeklarar nga void og unsa man hitabo sa sisyon sa Senado. Panalitan do na sila ipang pasar nga balaod, pwede ipadeklarar nga void. Karon nag-elect sila og chairmanship, pwedeng ipadeklarar nga void na kay why quorum. Kana i-question ang quorum ba? Ha? Usa ra gyud ka numero ang ligas ana. Og maapil sila si Jinggoy og si Bato, 3C ay kinahanglan. Pero dili i-apil, kanang 12, musuda din ha ang quorum. Now, atong pasagda na, kanang mga isyo. Arita ning bahad ni Erwin Tulfo, although, nangay nagpasaylo. Doon na ba'y legal basis kinis Erwin Tulfo para iyang ipadakop ang mga senador nga sakop sa minority black o upadayon o hearing sa flood control issue. O sa basis niya? Illegal kuno? Ang himuon nilang hearing? In what way nga nahimong illegal? Doon na ba'y balaod? Nga kung ang minority black mohimo o independent nga investigation sa usaka isyo, panalitan kining flood control anomaly, illegal ang himuon sa minority. Naaba na sa Senate rules, kanabang rules sa Senado. Naabay rules din ha sa Senado, nga pwedeng ipadakop ang minority black o mukandakt o kagulingon lang hearing nga way pagtugot sa majority black. Kaya ato ang i-apply ang gitawag og rules on statutory construction. Unsa man kini? Ang kini ba ang pag-interpret nato sa balaod? Ningon, ang usa ka prinsipyo, ugwa gidili, gitugot na. Ugwa na gidili sa Senate rules. Why violation nga mahitabo? Dili maka-violate og balaod ang minority black og walay specific nga provision under the Senate rules or any existing laws nga gidili para sa minority black ang mukandak o kagulingon nilang hearing para sa investigation sa usa ka isyu. Now, bisis ba na para ipadakop? Panalitan, gidili sa Senate rules o dunay balaod ba kaha? Panalitan lang, so far wa ko kadungog nga dunay balaod. Nagdili na. Pero panalitan og naa, appeal ba sa legal implication nga pwedeng ipadakop ang mga senador nga mga membro sa minority black? Uy! Murag nakalimot si Senador Erwin Tulfo sa provision sa 1987 Constitution. Unsa man ang giingon sa ato ang 1987 Constitution? Pwede nimong ipadakop ang mga membro sa Congress, sama aning ato ang mga senador, kung nakakumit og offense nga ang penalty dili nga ang penalty mulapas na og 6 katuig. 6 katuig ba nga pagkapriso? Kini bang mukandak og hearing ang senado, ang minority black ang mangu, mulapas mag 6 years ang priso ani? Din ha, nasupalpal kinis Erwin Tulfo. Ha? Nalimta niya ang provision sa ato ang 1987 Constitution nga nag-ingon, nga panahon nga dunay session ang senado. Kanabang, umiyong gatag-session, basin og ang sabot ninyo, kanabang, duna bitay meeting ang ato ang mga kongresista o mga senador. Dili lang kana, sakto po na, session po itawagan na. But, sa matag tuig, dunay session for a whole year. Panalitan karon, ikapila maron nga session, 20th session. Oh, ika-binding nga session sa senado. Oh. Na dunay period sa session. Now, samtang naapagani na ang session sa senado, ang period sa session wa panalibkas ni epekto pa ang senador bisan pag nakahimo og offense, dili pwedeng dakpon basta ang kaso nga gikalamigitan ang penalty wa mulapas og 6 katuig ang pagkapriso. Pero mulapas nag 6 years ang pagkapriso, pwede na dakpon. Kini bang magkandak og hearing ang minority black sa flood control issue? Ang penalty ba niini? Doon na ba'y priso nga mulapas og 6 katuig? Aron mangugat kinis Erwin Tulfo nga iyaha kunong pangkwilyuhan og iyang ipadakop ang mga senador sa minority black nga mukandak og hearing sa flood control issue? Uy! Murag na tiligam alihan napita ni Erwin Tulfo. Mao na, pwerte naghanang mga bash nga to niya. Karo mura nag... kana na ang piso nga nahumod sa uwan si Erwin Tulfo. Sorry na ako, no? Aritas ikatulong isyo. Gibabagan ni Junvic Rimulya si Robin Padilla nga mutambong sa hearing sa minority black. What was the legal basis of Junvic Rimulya nga iya itong gihimo? Atong timan-an, dunay tulo ka mga independent branches sa ato ang gobyerno. Number one, ang legislative. Unsa man kini, naadinaha ang mga kongresista o ang mga senador. Dunay lower house, nga mauna na adiha ato ang mga kongresista. Naay upper house, nga mauna na adiha ato ang mga senador. Ikaduha nga independent branch sa ato ang gobyerno, ang executive branch. Na adinha ang presidente. Unya, ang office of the president. Naay mga government agencies nga under niya. Sama aning Department of Interior and Local Government. Ang DILG under kini sa Executive Department. Ikatulo ang judiciary. Ang ato ang hudikatura. Ang pinakataas ang Supreme Court. Ngadto nas ubos nga mga level sa ato ang kurte. Kining tulo ka mga sanga sa atong gobyerno, independente kini sila. Ug ang general rule, dili sila manghilabot. Ug unsa may gahom sa matag independent branch sa ato ang gobyerno. Ang DILG wa giday katungod para mo babagbabag og senador. Kun unsa ilang buhaton diha senado? Ha? May gani? Katos John B. Krimulya, wato tampalungang Rubin Padilla. Nagpugong-pugong lang yung katos Rubin Padilla. Ha? Kay wapa to nagpugong-pugong, gitampalong na tos John B. Krimulya. Unsa may basis niya? Karon pa ko naka... Kita nga dunay senador, gibabagbabagan og plain DILG secretary. OMG! Kung ako pagkaatoy Rubin Padilla, bisan dili ko maldito kasama Jerome, katunggit duot-duot na, ambot lang. Kung ako pa'y Rubin Padilla, basik ako ano itong natampalong si John B. Krimulya. Why authority ang DILG para babagbabagan ang ato ang mga membro sa Senate? Why offense nga nahimo si Rubin Padilla? Si Rubin Padilla, gusto mo tambong kay dunay hearing ang minority black sa flood control issue. De, babagbabagan. Pida, John Beck, may pag atimanon tong imuhang order nga manakop mangkahakag mga maghubo-hubo di asdan. Bitaw, sagon na malang hinuon ni komentaryo ang ato. Kay kinigong isyu ha may kalamigitan ang balaod. Ang atong tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Lungsod nag-refer kana og katawhan. Ang balaod ang rules nga ato ang gisubay. Kinahanglan ang lungsod o ang katawhan mutuman ug unsay balaod. Og kinahanglan ang balaod i-apply kini sa makatarunganon nga pamaagi. Nga dili sobra. Mauna makakomentaryo yung gitaron niya sa Senado. Una, ako lang itong pasagdang unang isyo, doon na may kurum uwa, kaya di batihunon pa man. Una, nasobrahan si Senador Irwin Tulfos iyang gara-gara. Nga pangkulyuhan kuno niya, o iyang ipadakop ang mga senador nga sakop sa minority black, kung mapadayon yun o hearing aning isyo sa flood control project. Ikaduha, wagyo'y otoridad si John B. Krimulya para iyang babagan si Rubin Padilla nga mutambong og hearing sa minority black. Wagyo. Bisan asa ta mabalintong og balaod, wagyo tayo mapunit. Ha? Mas maayo patagbon pong Rubin Padilla kris John B. Krimulya. Pasakaan ka kaso, nagara-gara man po ning tawhana. Dito sa Metro Manila, daghang gipangdakop dito hasta mga construction worker nga nagmasag siminto kay naghubo ay gipangdakop. Unsa naman in taon ka na, oy? Ha? Nakaatiman ka kasi imong trabaho diha, John Beck? Ha? Nindot na ba kayo ang hinapay? Oy, labos isyon ng hinapay ni John Beck Rimulya. Niingon lang ko nga, nindot og hinapay. Naka-appreciate matas hinapay ni mo, John Beck. Kay mura raman nagpapugi ang imo, ha? Ha? Daghan kaya mga papugi diha, oy? O sa mga John Beck, papugi ka? Ano sige papugi, oy? Kay pugi naman kadaan. Pastilan. Kining ato akarong panggobyerno. Bago pa ninyong nadungog ang Santos nga Misa, nanukad sa Basilica Minor del Santo Niño, kabahin yun sa pag-ampo sa ato arong simbahan, nga matarong unta pagduma ang ato ang nasod nga Pilipinas. Oras alas 4:10, mabalik ta alas 4:20. Sa itong pagbalik, bisan unsa mga legal ninyong pangutana, ato lang tubagon, ha? Basta matubag lang. O, kadili man ko, legal genius. O, igu-igor gini ato na hibaw as balaod kasama njurum. Ha? Basic rigid ka ini. So, at, kaya gani itong tubagon, akong tubagon. Di ko katubag, mingon po ko nga, sorry, kayo, dili ko katubag anang inyong pangutana. Basin ubang abogado katubag ana. Ha? So, sa ato pagbalik, mutubag na kos inyo ha mga legal nga mga problema. Oras alas 4:11, balik ta alas 4:20.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi mo kakamitin dapat gamitin pag gamusan mo ulas.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: Oras mga kasama, alas 4.22, balik ka sa to ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno, kita yung makikuban kaninyo, hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Okay, pwede ta mo entertain sa inyo ha, mga legal nga mga pangutana. Tawag ninyo sa to ang hotline 256-1916, ang area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, aretas una na to nga caller karon 0917-124-6459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Mayong hapon. Atunay ka lang. Ganoon na ba sa kapihaw? Atunay, ako tong nangawan bitan naman tong aging siman na bitaw.
0: Oh, kisa to ni palihog, sir.
1: Kaya tong ato bitaw, tingaling hantal-hantal.
0: Hantal-hantal. Sige,
1: sige. Hantal-hantal ba nga? Sugod sa yuta ba?
0: Oh, yes, yes, yes. Okay.
1: Ang kwan akong mga may akong silingan ba kung sa tiyan di man mo to. Oh, kanang mura ba kanang duha-duha ba? Naingon akong, naingon akong nga, iutol lang pangutana ni attorney o pangka maminaw, miss.
0: Hmm. O sa matong pangutana ha?
1: Katong kwan ba ito ba kanang yantal-hantal sa among apuhan sa 1950 pa, unya pagka matya itong apuhan, akong inahan o nga kung maigian, buhay pa niya. Pagka 1981, di pa turbi, nanay mohon, ano na ba? Mali among gibulkan.
0: Wow.
1: Ang akong pangutan ato nga, nabay balaod sa hantal-hantal.
0: Ah, ka na tudlo-tudlo.
1: Ah, tudlo-tudlo ba? Oh. Mali ang ikaw na pangutan naman sa una, atong kuhan, akong balikon ng pangutan na bagay. Murang na minaw.
0: Okay. Ang kanag-iingon nga hantal-hantal o tudlo-tudlo, dili gyud specific ang ato ang balaod, ana. Pero niingon ang ato ang new civil code. Basta valid gani ang panagsabot, wala pugsa, walay puwersa, nagkauyon gyud sa usag-usa, valid ka na nga klase sa agreement. Bisan ka nang tudlo-tudlo, but labing maayo nga isulat og papel. Labing maayo, most advisable. However, wa magpasabot nga kanang tudlo-tudlo, dili na valid. Ang ato ang mismong new civil code nag-ingon nga ang kanang maayo bitaw nato nga customary. Maayo ba natong customary sama nang tudlo-tudlo, hantal-hantal sa imo pang-ingon. As long nga kana dili supak sa balaod, valid na. Girespetuhan kana sa ato ang balaod kanang maayo natong pamatasan. Unya sa kakaraanan nga panahon, kabahin sa ato ang maayong kamatasan, kanamang magsabot-sabot lang kung asa dapita ang partes yuta, asa dapita ang share sa eridiro. Girecognize ka na sa ato ang balaod. But most advisable, mingon ta, og most advisable, labing maayong ginunta, nga masulat og papel.
1: Matang pagkutan naman ako mga mausaba o tanang usbon ug bahin.
0: Pwede ra ka na nga ang sundon sa bahin kay og magbahin mo himuan ka nag testamento. Ang tawag nga testamento ana og dili iagi korte, extrajudicial settlement of estate. Pwede ra nga katong inyong gitudlo sa una morto'y sundon. Kay ang genetic engineer igar man po nang mutuman og unsay gustos mga eridiro.
1: Mao lagi mabitaw. Ang imong yan ako magisulti na sa akong igagaw nga mo nagkonkuan ato ni ba ang sultihan di man mo to attorney nga kanang kuan nga mingit nga sultam ka gabugad doon sa may sultan. Tayong to mo tayong ko ba nga tayong tao nga dako man ta grado di man mangutana.
0: Aw, og dili mo magkasinabot ana, magkurti gyud mo. Magginastuhay gyud. Matag usa ninyo ang isig ka partido mo gasto gyud kun kamoy mo kiha mo gasto mo ug sila sa ikiha mo gasto sam sila kay ang kurte naman mo ato ang pagbuton ug asa dapita ang porsyon sa inyong bahin ug pila kadako ang inyong bahin.
1: Mali ang ingon ko attorney ba nga kay may ingon man sila nga di kuno sa kahibawo di kuno sila kuno udin kuno i pasurvey kanang kuan kay prehon lagi may kuno atong naamang guing amdaga no ba nga kurta-kurta gid Mindanao. Gusto na nakakuha na sila og sugod-sugod nga di mao nya usbon sa nila og kuan ba
0: ang kanang survey, ang kanang surveyor, basta doon ay katungod ang mga redero sa pagpasurvey, dili na magbuot ang surveyor ug iya-iyaras ang redero maoy agdon ug maingon ang redero nga kadtong tudlo mo amo ang sundon engineer. Tutuman ana ang genetic engineer.
1: Oh, mo di ay mo di ano.
0: Pwede ra gyud ang katong hantal-hantal inyo maoy inyuhang sundon. Kay kun dili gani mo magkasinabot gyud og asa dapita ang mga boundary og unsay pila areas ninyong yuta, magkurte rabayag yun mo, anak. Magkurte yun mo, unya, mga labinag mga tiguang ng mga redero, magkurte, maabtan pag tag 20 katuig, tag 30 katuig ang kaso, kapoy-kapoy lang mo. Sabuti na rin yung tarong.
1: Wala yun, nagsabot may attorney, atong, so ako manawag ni mo ba, nagsabot kami nga, ikuan ka ng, dungagan ang gamay, nagsabot kami, niya ang problema lang attorney ba, katong nagbuhat na mo ugi maayo ba mo tuwing offer o sila mo pre o kanang pankuno, kanang pa survey pa, tingnan ani.
0: Pero kanang survey ba afford, ma-afford naman gina ninyo? Naa man ay tariff rate ang genetic engineer nga ma-afford res mga eredero. Ay na mo salig at tong kwartahan nga mo'y mo abaga sa survey. Abagahan ninyo matag-usa ang survey.
1: Oh, mabitaw tayo ni ba nga, pagsabot na mo ang taato, okay na mi. Hing okay na mi nga, sabihon, ganang mo rin, dungagan bang tikas ba? Karon, ang sabay, di mag-attorney, wa man sila manawag og meeting na mo, kami rin tulong nag-istorya niya, di pwede ang tikas katong, katabi kang imang ingon nga ganang gamay, may muhan nyo. Wa sila ko, di binuang man eh.
0: Oh, sige, anak lang na, og sa pagkakaroon kay wa mamo magkasinabot basin og madaramog settlement dito sa barangay pag barangay sa mo para settlement.
1: Oh, di ang ako lang pumunta na attorney ba kung kami magpa-relocate mi attorney ba pwede rami og magpa-relocate kami sa mo ah
0: og magpa-relocate mo pwede po na. However, dili pa gid na basis nga kamo na mo tag-iyas yuta kay kanang bayang survey nato ipa-approve pa man na. Kanang inyong relocation survey, pwede po na. Ha?
1: Ang amo arang gagalingon ba sa amo sabi among sukod taon na sa unang gisunod, among gisunod, mori among relocation ba or makaiba may pila
0: amo. Oh, pwede ra. Pwede po na nga inyo na buhaton for reference ninyo. Para mo na ipakita ninyo sa inyong mga eredero nga mao man ni ang karaan nga survey sa una.
1: Oh, maligi man akong pagtanan ko.

0: amo na lang ng kuno nang amo are lokit kon kung pananitan dako dako na angkat tong gamay kay katong among kasigit ngay mong gamay wa amo lang tong kuan amo ay aron kuan aron mahit makuan amo ah mapatapat ito lumi
1: oh mao gyud mao gyud mm
0: pre ka man ilokit ana to ni asa mi atong nga para makapat ito lumi ato ni
1: kuan sa kay kana mga survey nato bisan pag mga relocation survey kinahanglan man nag-approval sa DNR sa buto ninyo ang genetic engineer daan nga kining amo ang survey engineer para ni approval for titling ni
0: No lagi gusto ko linaw bitaw di kay gihagan nako og sport ani akong gagaw to ni kay hubog ko bataya
1: mao ba oi lisod ba kay na basta hubog ra ba
0: lagi nya ako naga sukad nga naka kuan ko imong imong tambag mura nako mura nako kuan mura ko gaan kay glaw kuan bitaw una-una di nako ko imong buot
1: Kana masulba na lagi na ninyo. Ha?
0: Ang akong ipangutan ng utro ba kanang kani bang muhon bang ang ipang ibot ba? Unsay kuan ani sa may violation na nilang ipang ibot man ang mga munta.
1: Violation na sa revised penal code. Dunay provision sa atong revised penal code. Criminal case ni nga kaso kanang gitawag og altering boundaries or landmarks. O, pwede ma-filean og kaso.
0: Mo lagi kay mura ra bag mga tawhana kanang amo di ko kasabot ani mga tawhana to kami maginta may problema lang kami may lisod ya mura sa abong ato ni ba kami stika sa nawon stika so gihagan ko sumbag gali kanang una ko pa min nasag bala magistura na ta kay mata na tag bigdal
1: oh
0: bug ko atay ko mo bitang ako alang ani nga kami
1: mas maayo pa asa man mo dapita gani sa buhol ba ning inyo
0: Bunbunon mi Antone, bunbunon President Carlos C. Garcia Buhol.
1: Ani akong tambag ninyo kay kinahanglan magyud mo og legal mind din ha. Pwede ra mo magsabot sa mo nga makuha ka ta og abogado joint ato ang gasto lang. Usa ka abogado. Magdungan tag adto aron magpasitol tas atong problema. Pwede? Pwede ninyo na buhaton?
0: Oh, mo lagi tag mukuan lagi ng matawa na atin mga gahit kay oh mga kwan attorney eh, mabitang ako na ako nang alang ko bagay kahay namang gi panahon init ang mainit atong o bitaw.
1: Oo, kinahanglan ato gi matunan kanunay ang kabugna sa tuong mga problema. Kaya
0: ko nangonsulta ko attorney nimo attorney. Init ko o atong wa pa ko kahit wa pa ko kagwan og untay paagi anang antal-antal bitaw. Pati murag ready pa ko di pa ko pamilyado. Wa pa siguro lagi kaya hatid na ko maihaw tong usa ka igagaw na ko.
1: Sige, sabuti siya ng inyong tarong, sir, ha?
0: Oo.
1: Sige, sabuti.
0: Okay, magandang kwan. Okay na to sa tarong, attorney. Pero sa imong gisto na ganapartya sa ganang sinado, matay. Nasa day, pre, kwan ni Irwin Tulpuno, nasa day, yung, kaya na po limpyo, ganang limpyo na siya.
1: Ugamina taad tong istorya sa mga ex-marines, ato lang mahisgutan gamay ang politika, gawa sa malita na kadawat pakunog munyika. Ninduta dahil, no? Gawa sa malita na pay munyika. Oh.
0: Na pay munyika.
1: Unya, ang tip, 200,000.
0: Gabi ang sinado, no? Nasa naman itong ambot. Ay, nakabot aning kuhan.
1: Sige sir, kaya naapatay lain nga mga mangutana sige, ha? Sige, salamat kayo.
0: Sige, salamat. Nga. Akong panaw sa ato ni ba, kung panalitan ato ni, sunod akong, eh, kuhani mo, di na yuta, parti nagdagat ato ni.
1: Parti nagdagat na. Oh. Sige, sige. Ato yan ang isgutan pohon ha?
0: Oo, pohon. Nakaking salamat ha?
1: Ay, sa pa yan. Ay, sa pa yan.
0: Ay, ka, kuhan? Ay, ka, ganang, sige nga na ni? Ayaw ka nang, ka, tawag aning mapulan ba?
1: Sige lang. Wala problema na. Ha?
0: Sige, sige. Sige, salamat.
1: Okay. Thank you, ha?
0: Sige.
1: Sige. Oras, alas 4:35. Okay. Ni-entertain tag inyo ha mga legal rule nga pangutana. Naminaw na to ron si ECE High, si Cancincio Lesundra Dines, si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Dai pangutana ni Bandoy maayong hapon attorney. Mosa to imo pangutana Bandoy, bet kadilak tanaw to nawa magkalit. Party man tog pagpamutol sa lubi. Oh. Well, kana mamutol ba mog lubi? Kinahanglan pa mo pagtugot ana oy sa ato ang Pilipinas.

0: in coconut authority. Unya mananghid pa mo sa barangay. Oh, kinahalan pa mo permit sa barangay. Gikas barangay, adto dayon mo sa Philippine Coconut Authority kay istrikto ba yung atong balaod sa pagpamutol og lubi? Mahimo mong mapasakaan og kaso og walay permit sa pagpamutol og lubi. Ah, mao man imong pangutana bandoy, no? Nawa amgod ang naunsa man ni nidagan magkalit. Ah, okay, thank you kayo. Okay. Sige, salamat kayo. Consancio Lisundra Dines. Okay, kini pangutanaha. Si Isel Ihay. Baya po na torne, uy, kataas ba ning pangutanaha? So, ato lang agwantahon, isang taas. Ang, uy, kadiyot lang. Baya, okay. Ang akong lolo og lula, sobra na 50 katuig silang saop sa yuta kay lang gipuy-an karon. Ang ilang yuta nga gitikan sa una kay ang dako nga portion na palit na niya niya. Niingon ang tag-iya nga kami among gipuy-an kay maora daw ni iyang gihatag sa akong lulo og lula. Ang problema ron kay puro rapod verbal way papilis. Kay kuno wa pa mabuak-buak ang yuta. Sira daw bahala sa kong lulo og lula, puhon og mabuak nagtarong. Karon, atorne, ang yuta, okay. Daghan daw sila iksuon nga nagtunga-tunga na daw sila sa mga yuta, sa iya mga iksuon. Unya, ang diri sa side sa amu, ang iya daw iksuon, maunay nakapanag-iya. Karon, gisukun-sukun naman diri sa amu, dapit kay baligya daw siyang isuon o sa may labon na, laban na mo ani tabangay tabangi in taon ni okay on kun kanang yuta gani sakop na sa agrarian kanabang CARP Comprehensive Agrarian Reform Program do natay balaod kalabot sa mga yuta nga nasakop sa agraryo nga dili kana basta-basta nga ikabaligya dayon sa land owner ngadto sa laing tao og dili unang hagaron ang nagtikad sa yuta. Now, og matod nimo verbal lang labing maayo masuwat gyud na. So adto mo sa Department of Agrarian Reform DAR kay nagduda ko nga kanang yuta ang imong gisgutan na hisakop sa agrarian. Adto mo sa DAR magpatambag mudaan dito para ma-check ang mga papel o kahimtang sa yuta. O doon na ba mo'y posibilidad nga mahatagan o award sa yuta nga inyong gitikad? Under sa gitawag o Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP. Sige, thank you kayo, ha? Ato, pa, Mercy Punks, attorney, nakapalit mig property, fully paid na. Kulang na lang pag-transfer sa among ngalan ngadto sa tax declaration. Naami kaliwat ni hangyo o palit o bahan si yuta. Makabaligya, mami. Ayaw sa ninyo rin sunagbaligya o gapang mo ipapilis. Bisan tax declaration lang. Kay karong panahon na, well, di kumiingon nga dili. Kay inyuhan na magkanang na fully paid. Buti pasabot gani. Basta ma-fully paid na na-transfer na ang ownership ngadto sa buyer. Ingon man gada nga to ang new civil code. Maghiskot tagbalaod ba sa pagbaligya? May mga elemento aron mahimong perfect o mahimong valid ang sale. Number one, dunay consent. Nagkauyon ang buyer o ang seller. Number two, dunay object. Unsa ka ng yuta. Unsay object nga subject sa sale. Panalitan, yuta. Number three, kanang gitawag o consideration. Umingon tag consideration, pila may presyo. Unya, doon na ginaypakapin ang consideration. Kinahanglan, mabayran ang total purchase price sa butang, sa mas yuta. So, katong i-apply ang new civil code, kamo na ko'y tagiya na. Ha? Pwede na ko na inyuhang ibaligya, but, ang kining atong new civil code, karaan naman kayo eh. Dugay na kayo ato ang new civil code. panahon pas mga Amerikano. Now, kanto mga yutaan ni adto o mga seller o buyer ni adto, ang mga provision sa balaod, usually, ma-apply to sa ilahang kapanahunan. Pero sa pagkakaroon, kinahanglan mga tagpapil. Niya naman tas moderno nga generation. So ayaw sa lahos o baligya sa inyohang yuta o wala pa mo'y papil. Ipa-transfer daan na ang tax declaration ninyo sa inyohang ngalan. Unya, labing maayo gani, matituluhan daan kay para dili ma-problema ang buyer. Kaya mga manggunay malangayan dere sa Registry of Deeds o sa BIR, kanabang wapa na-transfer ang title. Oh, wapa na-transfer gani ang title o wapa na-transfer ang tax declaration, ibaligya na. Igabot nga to sa BIR, porting dako ang tax. I-compute man na BIR, pilay beranans mga buhis. O sinunod ka ng yuta, ang estate tax. Unya, i-trace pa kinsa mga unang mga tao nga nakakupot anang yuta. I-trace pa yun kung pilar ka buok nga matay nga mga iridiro. Kuti, no? Unya, itanawan pala sa BIR ang tax declaration. Ang titulo, kung na-transfer na ba na sa bag-unga sealer. Labad bas, oh, mauna kuti. Madili gina ang proseso di has BIR o Registry of Deeds o wa pa ma-transfer ang tax declaration o ang title sa sealer. Daghang ko mga baligya ng yuta nga wa pa na-transfer sa pangan sa sealer ang yuta, gibaligya na o lain. Igabot nga to sa BIR o Registry of Deeds, problema ang buyer kay porti naghanang mga proseso. Pero og titulado na nadaan, dali ra. Oh. Dili langay, dili malangay. Mahimuan nag deed of absolute sale. Paspas kayang process ana kasama ang Jerome. Ang sa ako ang experience, na ako'y client, himo kong deed of absolute sale sa yuta. Kwanto? House and lot kaya ito, ha? Titulado man. Dealer, kay na kay kato magtiayon man papirma ginakong duha ang asawa o ang bana din pirma ang buyer. Pag abot nga to BIR, bayaran na ito mga bayaranan, apil anak kanang gitawag o capital gains tax 6% pa na ang sumada sa BIR sa capital gains tax. Sabit nga to Registry of Deeds, tulurak buwan kasama Jerome transfer ang title. Oh, paspas ramang proseso sa pagpa-transfer sa yuta sa inyohangan, basta clean ang title, sangkap lang papel. Ang malangayan, kung ang sealer dili pa kompleto papel, unyan iyan ang ibaligya ngatos laing tao ang yuta. Maugin na. So, akong advice ni mo, Mary Pangs, kompletuhan sa daan ng papel. Kaya maproblema ang buyer ni mo na. Ha? Pwede raman sa mag-contract to sell mo. Kana bang kontrata sa pagbaligya? Pero inyo hanagin ang ibaligya yun. Inyo na yung i-transfer ang ownership ana nga tos bagong buyer, risgo na na sa buyer. Oh. Unya, inyo lang yung pahibawon sa ang buyer nga dili pa ni kumpleto og dokumento. Natural, pahibawon po inyo ang buyer nga dili baya dali ni ang pagpa-transfer sa titulo sa imuangan kay wa pa man ni ma-transfer sa among ngalan ang kininyuta. Oras, alas 4:44. Okay. Bakante atong duha ka linya, 2561916. Mauni ang PLDT nga hotline. Then, ang sa Globe, 0917-124-6459. Og doon na mo'y mga pangutana pa din ha. So, mo break sa ta, 5 minutos. Balik ta, alas 4:50, akong balikon og entertain inyo ha mga legal nga mga pangutana.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: We are one by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Gadget lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Gadget lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced. Naagid ka nunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
23: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya.
24: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS.

0: oras, mga kasama, alas 4.52. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno. Makiguban ka ninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Huwag na po mo yung mga pangutana, pwede ninyong i-call sa ato ang hotline 256-1916, ang globe line 0917-124-6459. Malakbitan na to o dutay ang issues politika nga may labot ang lungsod o ang balaod. Sumaapa sa mga ex-marines nga giimbestigar or gipatingog sa minority black kabahin sa nakadawat og malita mao si Erwin Tulfo og dili lang malita ang gideliver hasta kuno munyika. Ang tubag ni Erwin Tulfo fake news. Ikaduha niyang tubag, bakit ako lang? Asos, kanang warawara bang istorya, eh. Bakit ako lang ang pinangalanan ng mga ex-marines? Bakit hindi nasali? Bakit hindi pinangalanan sila si Loren Legarda at Mark Villar? Pastilan, warawara ang istorya. Very unprofessional. Sorry to say. Very unprofessional. Nakasasinado. Ang istorya, fake news yan. Bakit ako lang pinangalanan nila? Bakit hindi pinangalanan? Sina Loren Legarda at Mark Villar, bakit ako lang? Muna'y tubag sa senador. Ang tubag unta sa senador, og tinuod man gani siyang inusinte, tarungon niyang tubag nga, dili ginatinuod ang ilang istorya. Script lang na. Diversionary tactic na. Sa flood control issue, diin dunay mga sakop sa minority ang na-involve. Ang tinuod, mauni. Oh, di tumalita ang akong daoy. Ha? Kabantong nanay. Katong giingon sa ex-marines nga doon ako noong chicks, gideliver nako. Dili man to. Nako, chicks. Ako tong igagaw! Og tungod sa iyahang warawara diha sa Senado, dayon na siya, itigil nyo diyan! Itigil nyo na! Ang mga inquiry nyo, wala kayong authority. Ha? Minority kayo. Natanggal na ang chairmanships ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee. Ako na ang new chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Oh. Itigil nyo, ha? Try me! Kung hindi nyo itigil, kukilyuhan ko kayo at ikalagkad. Pagkakulukoy, oy. Muna ato ang ipili nga senador? Ha? Uy, sus, ginuo ko. Sorry to say. Dili bang ko DDS, but wa ko kaoyon. Ari iya harong barabara diha sa Senado. Elected siya as a senator. O niya, mas buutan pa mang dispatcher paminaon niya. I-analyze na ito, Jutay. Ha? Nga nung ako rin maging anlan, wala gina-appeal sila si Mark Villar o si Loren Legarda. Ako alang minugbo nga opinion ba kasamang Jerome. Ingon ani. Simpura mga kaitang mo analyze. Di man tasama o analysis ni kasamang Alvin Troya nga laom jud kayo. Nga sulit jud kayo kita. Simpura kaning ato ang analysis jud. Kanalinya, bakit ako lang ang pinangalanan? Bakit hindi pinangalanan sila si Mark Villar at Loren Legarda? Ako sabutan ano? Simpura kayo. Indirectly, iyang giangkon. Nga nakadawat kaya siyang malita. Nga nakadawat siyang munyika. Apan nga nung siya ramay ginganlan. Nga nung wakman manganli. sila si Mark Villar o Glorin Legarda. Ha? Di ba? Ha? Sama ragun na nga padoong mo sa eskulahan kasamang Jerome, tulo mo kabuok magbarkada, unya nagkating klasis mo, kay na mayabas, pagkaugma, gipatawag mo sa maestra. Oy, Erwin, nga dong absent man ka? Ha? Namayabas ka no? Ma'am? Oh, namayabas ka? Muingon na si Erwin nga, ma'am, nga dong ako raman? Katuloy ang duha pur kabuk, namayabas man po to. Now, what is a moral ascendancy of Senator Erwin Tulfo to lead as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee? Nga siya gipagan man aning issue ron sa korupsyon sa flood control project. Para nako, iyang i-preserve ang moral ascendancy dinha sa Senate. He has no moral ascendancy to lead as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Gumikan aning iskandalo ngayahang itubang. Wa niya natubag og saktong isyo. Wa siya nakapresent og solid nga mga arguments nga dili na tinuod. Wa ko kailaan ng mga ex-marines. Dili man tinuod. Ang tinuod, dito man ko sa abroad ana. Ang tinuod, katong chicks nga gideliver, ako aman tong igagaw. Ang tinuod, katong akong gibitbit, dili man to kwarta ang sunad to. Nagbitbit kog malita. Pero ang sunad to, mga papil, dili kwarta. Wagi na niya na. Bisag ka na lang mga katusampo lang na ba? Nga ang isyo, iyan ito bagong sakto. Dili kay Murawaras diha sa Senado nga, itigil nyo yan! Ako na ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee! Kung hindi nyo itigil, kukulyuhan ko kayo, ikaladkad ko kayo, palabas sa Senado. Uy! Karon nga naman siya suri noon. Mauna yung moralison ni Senator Erwin Tulfo. Tubag ka ng isyo, Senator. Ha? Tubag ka ng tarong isyo niya. Ikaw pa'y mo investigar? Ikaw mo'y mango sa Senate Blue Ribbon Committee? Uy! Na-involve ka ng mga isyo? O imong gustong i-preserve ang moral ascendancy din ha sa Senate? Mo-resign ka as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Aron hataga na to og katungod ang katawhan nga Pilipino nga maminaw og saktos isyo nga walay bias. Natural bias naman kadaan. Ikaw may mangu sa Senate Blue Ribbon Committee, bias kadaan. Kana involve lagi mong pangan. Ipadanag lain. Para nako as ordinary taxpayer, I will call the good leadership of Senator Sherwin Gatchalian to replace Senator Erwin Tulfo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Kamo nga mga member karon sa majority black o gusto mo nga saligan sa katawhang Pilipino, i-kick out ka na si Erwin Tulfo as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kanang inyong kaobaron sa mayoriya na involved po na sa sumapa issues minalita nga kwarta. Mingon nga fake news? Fake news man kaha. Tumag saktong issue. Dili ka magwarawara ka diha sa Senado. Wala na hinuuntay panahon. Aka na lang sa, ha? Musunod ron. Ang pinakalantip og salabutan. Sulid kayo og mga argumento. Akong suod nga higala si kasamang Alvin Truya. Okay.
1: Ako parte dere sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Oy, shout out tadaan ni Ma'am Kunibad, si Iluna Panilagan Diyosana, si Lynn Cuano, Rivera G. Valiente. Okay, og uban pa. Okay, thank you. Salamat kayo. Og mayong hapon, Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:09 sa kapunon.
3: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon! Bulutaw ang kabaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag-usa, dunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao, sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
4: Matod pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
3: Diskusyon laog diretso matulun-ano. Matag Domingo dinhi lamang sa official nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
2: Maing hapon sa itong makasama sa Kabisayan ug Mindanao, kung nasabi si kasamang Alvin Alquino Truya, makig-uban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo o kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinauto na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinaon sa inong tagsa-tagsa ka mga nahuna o kalant o kamalinaon sa tagsa-tagsa inyong kamang kasing-kasing o kalantip sa inyong tagsa-tagsa kamang huna-huna. Kanang tanan atong gikinahanglan, kanang tulo, sa padayo na itong pagbaktas. Bisan makutas nga pagbaktas, ibabaw nining madanlog ga kalibutan mga kasama. Ang atong pangutana karon ngadto sa itong mga suking tigpaminaw, mao kini, kinsang liderato sa Senado ang imong giila kang Senator Alan Peter Cayetano o kang Senator Win Gatchalian. Kay kinsang liderato ang imong giila isip Pilipino, no? Isip nag-obserbar sa mga panghitabo, kinsang liderato ang imong giila kang Senator Peter Cayetano o kang Senator Win Gatchalian, mga kasama. Apan sa dili pa kita magdusanahan, sama sa kong gisaad kaninyo, matag Domingo nga tanan, na doon ako ipaambit kaninyo ng mga pung may labot sa kinabuhi. Particularmente, unsaon nga sa pagsagubang sa mga unos nga moabot sa atong kinabuhi. Ug karon, akong ishare kaninyo, gikan kini sa usa ka bantugang intellectual sa United States of America. Nga unsaon to pagtan-aw ang mga di maayong nahitabo sa atong kinabuhi, no? Unsa na to kini pag kag kinabuhi mo gyud kasama perspektibo ra man, no? The way you look at things, mo na perspektibo, perspective, no? Kung imo kanang taon aon nga tahidya, mahimo kanang tahidya. Apan kung imo kanang tan-aon nga kahigayunan, oportunidad, mahimo kanang kahigayunan, mga kasama. Okay, karon. Mingon siya, unang taon-taon, ako hinunduman ang iyang pangaan kaya nakalimot ko, no? Mga nagitawag, mga kasama nga, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Mingon siya, nga, imog yung tanawon, nga other worst things could have happened. Okay? Other worst things could have happened. Ang sayo baby saya ana. Ubang mga mas grabe pauntang butang mahitabo. O nahitabo kung wa mahitabo katong nahitabo nimo. No? Ayos sa kung ano ang inyong kilay na naglibog. relax lang kanang kan gana. The first requirement of love is to listen, no? Daghang tao gustong musturya apan dili gustong maminaw. Okay? Example. Sa akong giingon niya, other worst things could have happened. Balga na mawadan ka o kwarta, no? Walang kags. Ako sa nigi-adapt ba ya? Mawadan ka o 500 baka ha, no? 500. That's, di ba na, sayon, di ba? Oh, di na maayo nga panghitabo. Pero, other worst things could have happened, meaning, doon na po kong mas grabe pangabutang, pwede yung tak ka masabod sa sakyanan, pwede yung tak ka maligsan ng motor, no? Pwede yung tak ka sapa. Tanang, baylo to siya ba? Baylo to. Kanang panghitabo, baylo pa sa mas grabe pauntang panghitabo. Namingon mo, maba kasamang Alvin, no? What if kasamang Alvin ang nahitabo, nagkabuwag mi sa taong akong gimahal? Tugani ako kasamang Alvin, unsa pay mas grabe nga mahitabo unta. Ayaw kog ingna nga, no di na to grabe kasamang Alvin. Ang tao nga natimban sa akong pagbati o pagmahal, sa usa ka pagmamilok ka sa mga Alvin, ang tao nga may damgo nako o alang kanako, mao'y tanan ka sa mga Alvin, nawa, nawala, parang bula. Pues, kumbinsiha ako, unsa pay kanang imong gingon nga other worst things could have happened. Pwes paminang, kini ang akong isulti nimo. Sige, siya ang imong gimahal. Sige, siya ang natimban sa imong pagbati. Sige, siya ang imong gihigugma. Apan karon, wa ka ba masayod nga other worst things could have happened? Doon na pauntay mas grabing butang nga mahitabo. No? Nga tingali, wa niyo dayon na panglantaw eh. Tingali gihulbot kasi kay gayunan gikan niya sa panahon gikan niya tungod kay tingali dunay nagsingabot nga trahedya, no, sa imong kinabuhi kung padayon mong managuban. O tagibaw unsang trahedya, no? Tingali bakha tungod sa imo naghingapin nga gugma niya, imo siyang mapatay. May lang unta tug mapatay nimo sa, no? Mapatay ni mo sa kalami, kaya nabay, krimina na. Sige, basta mo na to, no? Other worst things could have happened, no? Every time na mahitabo si mong kinabuhi, ingang yung kagalingon, tingali, diha pa'y grabing butang unta na hitabo, apan kini, mao'y gibaylo, no? Apan kini, mao'y gibaylo. Okay? Lisod ka na itong karon, lisod ka na dawaton diha-diha. Upon the only way to do, every time you're into a mess, is to move forward. No other choice. Okay? So, muna siya, mga minhal namong mga kasama, Chen Obor, gikan sa kining hindang lady nagsunod na to. Si Marlito Alsunado isitubag sa atong pangutana kinsang liderato ang imong giila, no, sa Senado kang Senator Kamba kanang Senator Alan Peter Cayetano o Wing Gachalian ang iyang tubag sa dili kolorum adto ko pabor nila kanang dili mga hudas sa atong nasud. Okay. Niya pa. Naglanto na to si akong kauban sa buhatan, Rod Stephen Kabaluna, mga kasama, umabot nga kapitan diha sa barangay Basak, Pardo. Barangay Basak, Pardo, umabot nga kapitan Pohon. No? Kaya di pa man na siya intisado aning kuanting or mga mga pila katuigan gikan karon. At alig mahuman ang termino sa akong higala nga si Cap Jun Tumulak. Silan kabuutan akong higala pirmi mapahiyomon Cap Jun Tumulak diha sa kanunayng masaligan kanang yalong tao ba no da, approachable kayo Cap Jun Tumulak diha sa barangay Basak Palo siyudad sa Sugbo mga kaigsunan. Okay. Nga ito pa ni Gugmang Lagan, Bunal. Bunal. Jose de la Cruz Mahusay is watching. No? Lorena Avelino, akong classmate sa elementary, is watching. Oh, malipay man ta na magsunod na ito. No? Okay. Mauna mga kasama. Karon. Ang Senado karon mga kasama, no? Sukad niya. Naghimo na sad og dahil sa laing kulita, naitabo na sad nga si Win Gatchalian ang ilang gihimong pero kini manggod, no? Kining gitawag nilang acting Senate President si Win Gatchalian. Kung acting, sa ito pa, na di ay Senate President. Eh, dili mang pwede nga acting ka and then dili acting at the same time, no? Di mang pwede nga mayor ka niya o ay si mayor, no? Kinangla naa ka na ng usa. So, karon daghay mga panahon na nag-ingon nga ang gihimo sa dusi kabuok nag-lahilahi kining mga panahom di man gani 1 2 3 ra no daghang kayo mga panahom ato ning tagsa-tagsaon mga kasama no do nagdagtuo nga si Senate President Alan Peter Cayetano siya pa ang Senate President mo man gani nagitawag nga acting si Win Gatchalian no apan ang katong ubang mga transaksyon sama sa pag-usab o komitiba, mao katoy prevailing, mao katoy okay ra, no? Usasana. Adun na sa mga line grupo, nga nag-ingon, dili na gyud si Senate President Alan Pilater Cayetano, ang Senate President, tungod kay matod nila, napulihan na siya, pinanginian tong gihimo nila nga bag kudita, no? Kining Senado manggod sa mga naandan, mga langaging panahon, no? Anytime pwede ka mapahawa sa iyong pagka Senate President. Di man na pag-ingon, di man na ingon nga 3-year term. Dili. Basta naana kay 13. Naana kay Magic 13, no? Muhinay-hinay kag kanaog suway kusma. Saway kusmod gayud mga kasama, no? Sama ra sa kanagong ang imong minahal sa kinabuhi ba? Mingon na siya nga wa na siya pagbati nimo. Wala kailaing mahimo kundi pagtalikod, paglakaw sa unahan, nga wala lagi kusmod. Wa ka na mga minhangtong kasama, nana ka ng 13, no? Goodbye, dear teacher, goodbye. Talagang yun ang kinabuhi diha sa Senado. Mauna nga nasyak ang kuan ni Cayetano, ang habing na Cayetano, dihang-dihay mo deklara nga na na kung may bagong set of officers, no? Ugmatod pa nining bagong set of officers, bago quote-unquote, no? Mingit ang quote-unquote, no? Di pa ta manging labot o ginood ba? Okay. Matod pa nila nga pinaagi sa Avelino versus Cuenco nga kaso nga gidesidean sa Supreme Court kung wa kumasayop niya itong 1949 subsisting pakado. Meaning, okay ra. og dili 3 sekundo. No? Mo ka na ilang contention. Mo ka na ilang pangatarungan. No? Mo na kaysa mataghabig na may mga abogado. Okay. Mo nang dili kayo ko makiglalis mga kasama kay di man ko abogado. Ato lang hihanay unsa po ilang gipaghanay. Sa pikasad, nagaingon, dili ka na pwede. Tugay matod sa atong Constitution, 3 sigayod. O ang ato sa Senate Rules, 3 sigayod. O ganang inyong gisayt na desisyon sa Korte Suprema, ubus ka na sa 1935 Constitution. Apan anaa kita karon ubus sa 1987 Constitution nga nahimo panahon ni Cory Aquino. Okay. Ay kanang mo na giingon mga kasama nga no? Mataghabig na mga katarungan o gumabot yung panahon tingali nga musaka ni sa Korte Suprema o ang Korte Suprema ang giingon, ang itaw na ito nga final arbiter. No? Ang Korte Suprema masayop o dili unsa itong ilang isulti, igot na kita sa pag matawag nato pagsunod, no? Elisod mansad kayo nga walay katapusan sa tanang litigasyon, no? There must be an end to every litigation. Mao na nga ang Korte Suprema nalay atong huwaton. Okay? Para ganagapon na sa mga managhigugmaay, bisag unsa kataasin ng panaglalis, magbinasulay mo kung kinsay sadan, kinsay dili sadan. Nagtingali ang usan ninyo, maglisog pa let go. O baka haduhan ninyo, maglisog og let go. Whatever is the case, kinahanglang wabot sa punto, mga kasama, nga doon ay desisyon nga pagahimuon. No? Busad ang uban mo ingon na lang, no? Nga mabuti pang lumayo ako. Mabuti pang lumayo ako dahil ikaw ay mahal ko, ha? Paskang kadakong kalambang irony ba, no? Mabuti pang lumayo ako dahil ikaw ay mahal ko. Paalam sa kahapon na puno ng saya. Masakit man ang limutin ka, puso ko'y handang magdusa. No? Anang ang kinabuhi yun, mga kasama. Doon ay katapusan sa tanan. Sa kinisang kinisang lihiti mo nila, no? Doon nag-ihap the court, no? Will eventually settle the matter. Okay pa ta, no? Di kahit mag di gahapon ta mabalaka, no? Oh, ang lisod, kung ang imong uyab usa ka adlaw ni ana, muingon, nyawa na ko'y nga di na ko magmalipayon sa imong kiliran. Ayaw gud ipugos ang tanan, no? Kay bisan pa magpretend mo di mo nga duha nga nagmalipayon pa mong duha, apan di ay luyo sa inong tagsak ka mga huna-huna, tagsa-tagsak ka mga huna-huna ang pagduda. Kung ang pagduda nga ikaw dunay pagbati ngadto sa laing tao. Imo man na, no? Mao nag-ingon sa in English, no? Whether you care or you don't, I can feel. Whether you love or you don't, I can feel. Mabati ni mo, eh. Mabati ni mo, mga minahal na mong mga kasama. So, balik ta. No? So, matuwa ang duha nila ka mga tarungan. Katarungan, usbun ako. Sa unang bahin, ang kangwin gachalian nga habig, no? Nag-ingon nga ilang gisaligan kanang Avilino versus Cuenco nga kaso nga gidesisyonan sa Korte Suprema. Sa pikasabig, ilang gingon nga ang konstitusyon nagmando gyud sa trisi. Ang daghay mga ngilngig nga abogado sa mataghabig, bisanggali ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, nga nag-issue statement nga pabor niya atong kang Win Gatchalian, no? Kining wa man sa di man sa tanang abogado mga kasama, no? Nga ni pabor ni ana sa dilinator siguro sa IBP. Pandili sa tanang abogado mga kasama sa tibuok Pilipinas, no? So as an organization mo to ang statement, pero mayuntag individual nga mga abogado, daghang abogado kay bao kong daghan sad ang wa ni Oyon. Itang di abogado ay gano'n lang ta sa pag-obserbar nun sang panghitabo. Kikaron, mana? Na mga law deans, law professors, hingon nga sakto kung nung katong kangwin gatsalyan. Pero atong hinunduman mga kasama, nga itong impeachment ni VP Inday Sara, no? Katong gibasura sa Supreme Court, nundo mo? Katong gibasura sa Supreme Court nga impeachment batok ni VP Inday Sara, no? Nga unanimous yun, gikusukusog yun. Daghang law deans, daghang law professors ato sa tibuok Pilipinas nga nagingon, no? Nga mauni, saktong impeachment batok ni VP Inday Sara. Pero ang Supreme Court miingon, dili kadto sakto. Usa kadto ka pagbababoy pagpanamastamas sa proseso. So dili ta makaingon niya, no? Pila pa ka organisasyon ang musulti mauna, no? Ang Korte Suprema gyud mga atong huwaton ug unsay, no? Unsay kining unsay

nga unsay tinuod ba, no? Unsay ading ano kung tinuod? Unsay ilang interpretasyon, no? Para hego lang Biblia makasama, Biblia. Ang Biblia usara. Apan ang interpretasyon, daghan kayo. Mao na daghan kay relihiyon, has kang daghana, no? Nay dagkong relihiyon, nay denomination, nay pay ginagmay diha, napoy mga pangnegosyo la. Daghay mga kuan, daghay mga interpretasyon bisan mismo ang Biblia mga kasama. So natural na, ikaw gali ang iyang kabuutan, no? Buutan kay sa nimo nagtuo na kang yugma na kali. Gingan na kaniya o good night. Good night, no? Tingali ni Kay lang to siya ni mo nga. Ko ba aron ma ko ang imong kinabuhi? Dilingon nga higugmag yon, no? Kitang tao magsigin ta. Magsigi magsigi man tag interpret, no? Mao na god tinod sa kinabuhi mga kasama. Ingon na gyani. Duhana. Ang panghitabo ug ang interpretasyon. Kana lang yun. Ang panghitabo ug ang interpretasyon. Panghitabo, number one. Nahagbong ka sa pasulit. Ana? Exam, ana? Mani panghitabo. That's the fact. Di man ato na makuan kay mumunay kailang yung itag fact. Di na ma, no? No? Contra factum nundatur argumentum. Agaw na sa nunim impulmus a liquid adversus sed pro veritate. Wala kita'y mahimo sa pakigbadok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. O muna'y fact ba? Di ni mo makuan, no? Di ni mo limod. Kanang fact, nani ako karon, no? Yung nga, ikaw ka lang sa mga Alvin, di ka na AI? Ako ni Oy, umanggali siya, ako pa iyang gimahal, ha? Okay, sumana mga kasama. Asa na tanto? Mawa, tapanag. Yung tanaw-tanaw alos tibitiba, nindot kayo background sa atong pinanlanggang technician, no? Nindutan ako din, murag na amang kundiri sa BBC baka o CNN. Akong kauban diri si Jerome Yap, mga kasama, technician sa Picas, Picas Lawak. Okay? So muna mga kasama, no? Kana may atong giatangan nga eventually sa kung tanaw na magimudagan nga ni ini sa Korte Suprema. No? In fact, nananggal imidagan dito, murag high school teacher ko, no? Nga ipa, gusto niya nga ipa uphold ba? Nga balido. Nga kadtong, ipadeklara nga balido kadtong gihimo sa Gatchalian Group. No? Kaya kinig ko panghitabo sinado naka-generate ni daghang mga kanang sub panghitabo ba? No? Oh, nay main panghitabo na nay sub. Tawa. No? Pag hearing sa flood control mga kasama, no? O di pa ko malimot atong saludo sa mga naning kamot yon kadtong mahitabo ang flood control. Kay naghuwat bang yung mga Pilipino anto? Facebook Pilipinas naghuwat. Kanang ilang giingon niya. Kanang kang Gatchalian Group, gisuportahan ko no sa mga katawhan. Ngao ba? Nganong kasagaran si inyong mga kauban diha nag, no? Nag off ma ilang comment section sa ilang Facebook. Ilang gi-off kay gidabu-dabuhan sila sa mga katawhang Pilipinhon, no? Hasang sukuas mga tao. Nga nagpasidong na ang flood control investigation. Inyong gibag-o ang liderato sa Senado.

aron mo bag-unasan ang chairman sa Blue Ribbon Committee. No? Gusto ninyo pulihan ni Senator Torfo nga gi-mention man siya sa hearing. Tausa siya sa mga malita boys. O daghay nag-off sa ilang comment section. Si Subiri, nag-off sa ilang comment section. Nga naman Subiri, has kang hambugang Subiri, no? Pag-walk out, let's go, no? Kanang kuang ba, kanang tao ba nga, why ka uaw? Kanang mapis sa grabuhon, kayo siya ang kasaypanan ba? May kuyaw nga tao na, no? Kitang tao, masayop ang kita, no? Pero kung mapasigarbuhon ta sa itong kasaypanan, no? Another level na sana. So anyway, nga nung nag-off man sila sa comment section, daghan diri sa Win Gatchalan Group, no? Kibaw sila nga ang mga Pilipino kontra sa ilang gihimo, kay walang laing gusto sa mga Pilipino nga mahibawan unsa kining flood control controversy kinsay mga nagpaluyo, no? Gusto man ipagawas sa Gatchalan Group na kining flood control, no? Aron lang madiskaril ang impeachment ni VP Inday Sara. Kung sa'y pagdiskaril? Wala ang gihimo ni Senator Peter Alan Peter Cayetano. Pag-assume niya isip Senate President, iya lang gi-convene ang Senado isip impeachment court, no? Nag-take off dayon. Wa siya'y gilangan-langan. Pero, nakapaniid siguro mo na kining flood control mo iguhat sa mga tao gyud, wa maguhat ang mga tao ni anang impeachment proceeding, naguhat sila. Kay, kanang inyong ipamasangil gud ni VP Inday Sara nga 125 million, nga iyan na monta ng na-account, pero di mag-inmuto, kaya ang tao ang di mo to, di ginmuto. Pero kining flood control controversy man kasama, no? Ninaabot sa binilyon hangtod pa trilyon man kasama, tanang kawat sa gobyerno, grabing kawat man kasama. Oh, mo na'y gusto sa mga Pilipino. Now here came the group of Win Gatchalan, no? Launching a kudita, doing a kudita, no? Kudita, no? Nasa Bisena, kudita, no? Oh. Aron, ma-install ang bagong chairman sa Blue Ribbon Committee na makauulaw. Kaya gusto na pagkaroon ni Win Gatchalan, siya ay mahimong ang gusto ni Win Gatchalan nga siya ang mahimo nga presiding officer sa Senate impeachment. Yung outro sa siyang butal taloy mahimo kay di man siya bugado. Ako siya makahinungdom? No? Kinsa yung mga impeach presiding officer sa mga impeachment nga nangagi? Kinungdom mo? Oh? No less than the former Chief Justice Hilario Davide. Oh. Nya na presiding officer sad kung wa ko masayop, no? Si former senator or the late senator Nini Pimentel, usa ka banggiitan nga abogado. Nahimo sad nga presiding officer kung wa ko masayop, no? Whether you like him or not, pero man laban sa siyang nginglig, no? Former senator, the late senator Juan Ponce Enrile. Nya na ata karon Win Gatchalan. Naghikot lang agi mga kasama o negosyo rin may nantiguhan natin. Nanting bagyo ba? May bagyo. May ngon ng mga, with all due respect sa itong mga kaigsunang insika kay mga naghay insik buutan. Pero si Win Gatchalan, mo gining ang munang klasis tao mo rin negosyo rin na huna ba? No? Oo. Oh. So, mayroong i-boycott ng inyong mga negosyo po, no? Anyway, kung bagyo, may ngon din ng balit sa tindahan. Sick.
Usman ako, with all due respect sa itong mga Sikh. Ingon ang Radyo Sikh nga, ang lansang barato na siya. Ah, ikaw, nga ito palit radyo. Na Wing Gatchalian Group, mga kasama. Oh. So, mauni, unsa may nahitabuan ito? No? Both pag yun, babagan ni John Vic Rimulya ang napu ang 18 ka mga ex-Marines, si Attorney Levy Baligod, si Senator Pia Cayetano, no? O si Senator Ruben Padilla. Pero, no? Wakibaw kung iyang pagbabag ni Ruben, babag yun to, o gasal, nalahan lang yun siya nga matumba ngadto sa bukton ni Ruben Padilla. Gusto gud nilang gubton. Himuon gud ang tanan sa administrasyon aron magguba mga kasama ang imbestigasyon sa flood control. Mao man na. Mao man ay alpha and omega sa tanang panghitabo. Mao man ay sinugdanan ug katapusan ni ining tanang panghitabo. Nya dili gusto nila nyo nya mahitabo ang flood control investigation. Inglang lawgaon aron mabuta nga duha ka mga no? Ingon bitaw si Senator Tolfo, no? Ingon siya, sige, pag-hearing mo, kay, no? Isang Senate President pa mo, no? Kiliuhan to mo, no? Kiliuhan siya mata. Ingon pa si Ruben Padilla, sige, mamang ka, no? Lalaki sa lalaki. Kailisod ng laki masuko, no? Kailang laki, isu mangining laki no kana mabita magka kani mga laki musuro ang laki kuyas ang laki wasuko isig ka laki no pinariglahay sila isog ni mga laki no so ingon si Ruben Padilla sige no suwayi no suwayi niya karon na kanahon na si Senator Dolfo siya kuyaw no mura mag no maapi kita ani so nagsuri siya ng laki mo God, no? Usay ang laki din ni maisog tungod sa mabadlungan ng babae. Usay sad kung panggaon sa sila og bayot, ha? Kay babae, mo silang panaabot sa bayot. propaganda sa tapalagsa. So, muna siya mga kasama. Mga ka na ipanghitabo. Tungod kining tanang tungod sa flood control controversy. No? Naku kayo nga kawat, no? Sa padulunan sa nasod, no? Naku kayong kawat sa padulunan sa nasod. Napay si Senator Vicente Soto isa. Kung nakadawat ko, kung ugaling nakadawat yung ko, ibutang talang nakadawat ko, kay nakadawat ng yung ko. Bitaw yung rasya bitaw nga. Kung ibutang ta lang, nga nakadawat ko, no? Unsa may saan ako, di man ko senador. Di man ko opisyal niya itong panahon na. Kuya, huwag pangatarungan, no? You know? No? Nga, si Senator Tolfo, saan yung siya nga nung ako naman po. Kinsa man yung akong sala. So, patila. Pastilan sa itong mga senador karon mga kasama, no? Agyan, no? Nga to sa the good one, ni sangwut sa the bad one, no? Si JVR si to, nagtuo tayo ng JVR si tong tarong tao, wagyan di ay, no? Mayinan sila pakungo ni Subiri mga kasama. Hoy, ablihin yung comment section. Asa na may inyong giingon ng maminaw mo sa katawahan, no? In nagbuhat mita mog Facebook page, aron mo makadungog, makita ang komento sa mga tao. Nakaroon hang, may pagkahang kay... may pagpagkahang yung tingali no, kay di maninyo maantos. Ang gitawag nato mga kasama, nga komento sa mga tao. Ah, kinsa man God, usman ako, kinsa man, nga liderato ang inyong gisunod, no? Kinsa man, ang inyong... tawag nato inyong giila. Oh.
kang Senator Alan Peter Cayetano o kang Win Gatchalian mga kasama. Klaro, mang grabe mo ang timing. Sobrang ka klaro ba? No? Inaging gigubot. No? Nga nung wala lang ninihuwata ang investigasyon. E ba mo, kung mamakakyod ang mga saksi ba? Makiba mga katawang Pilipino na, kay mga Pilipino, kamawa sa Bonalais? No? Bisang gali mga driver sa tricycle, ngingig mga gali mga Bonalais, mga kasama, di na itong underestimate. Oy. Oh. Kaya naman kitawag na ito nga, common human experience. Mga ba? Nga walang ginahanglag libro ba? Nga mga butang. Kanang sagad, nga kasinatian sa tao. Makahimod yung gag-conclusion. For example, duha ka tao, nisod og na kanang mabugnaong lugar alang sa lugar diin ang mga managuyab, maghagkabit, maghagdilikabit, musod. Oo. Para sa short time. So ba yung mga pangana ni, huwag mo ko kaila, kaya di mo ko familia sa mga lugar. Ha? Sa nga aning, no? LQ ba na? LQ? Oh, nanod. Nanod sila. Oh. Masa Mike, unsa imo conclusion, ana, based on human, common human experience. Oh, nanod sila. Nang gawas. Mingon sila nga nag-business meeting dito sa SOD. Muna isulti niya sa iyang bana o asawa nga, ah, nag-arami, oy, nag-istoryahe rami, no? Nga, unsaon pagsulbad ang suliran sa kalibutan.

lahas kang paitag maon. Ang kumaniyom experience na tugan, nga pwede sila dito, naghimo, no? Ug butang, aron lipayon, o aron sila, magtagay sa dakong kalipay. Ano mga kasama? So kini mga Pilipino, kamusad ni? Humo, analisar. Unsay panghitabo. Nga nung manhuwata sa Gatchalian Wing. Nga nung manila huwata ang ngong imbestigasyon. Arong ilang makita, nanusulti bagay sa tinuod o dili. O. In all fairness po sa mga staff sa Senado, libog po sila. Kinsa ilang sundon. No? Libog kay kitang tanan. No? Marabaho man ta. Nundon lang ko sa ako naman kasama dito sa Bye Bye City Leyte ba? Ako yung mga higala ng mga principal sa eskwelahan, principal sa high school, college, principal sa high school o sa elementary. Kanang mga tingkat o gribon ba? Kaya na'y eskwelahan, na'y classroom mga gihimo, no? Libog sila, kinsay lang bitaron, no? Ang mayor ba o ang congressman? Ibuta na to, katong classroom, gikan sa congressman. Magsilos mo sa mayor, dili imbitaron. Kung di sa imbitaron ang mayor mangkasama, dali lang maabot sa City Hall nga to adito, nag-cut si congressman, wa ta imbitara. So, maimpirno ang kinabuhi niya itong principal mangkasama. Ay tawagon po ang district supervisor nga otrosang napasood tungod po sa politika. Noon sa manin yung principal. Wadag trabaho in talo sahay. Ana ba, no? Maglibog ang tao. So, paniid na ko, kinipong sa Senado, maupoy nahitabuan ng mga kwaling tao, no? Libog sila, no? No karon gisunod nila siguro si Win Gatchalian, niya, naugugaling, no? Masetol yun ning ilang kontrobersiya pabor ni Alan Peter Cayetano, musunod na po siya. Mas kang kinabuhi mga kasama, no? Usaka, no? May gingon, no? Sa kanta nga, no? Mga pangutanang lisod tubagon. So, mana, nga nung ilan ang gustong babagan? Klaro ato, no? Klaro ato, nga gustong babagan nila ang investigasyon. Gusto nila nga kanin si Tulfo, no? Nga karon, kung saan naman lang ikribilidad aling Tulfo kung siya ay ma-chairman, no? Kung saan maglata pa sa nang lata, no? Kung saan may iyang credibility kung siya na po ang siya ang magmanguna anang investigasyon sa flood control. Nga, iyang pangangi, kung anong gimension man, no? Out of a sense of delikadesa mga kasama, dili lang ta siya mag-apil-apil. Pero, kiningong atong Pilipinas, kano sa pagunin makaila o delikadis. mga tao, mabali-bali lang, dipindi sa ilang interest ba, no? Kiningong parang ng mga kakamping, no? Kanagano ng mga never against. Naibaba mo nga, asang gi junk sa Sandigan Bayan, no? Gibasura sa Sandigan Bayan ang kaso batok sa mga Marcos, no? Human sa pila ka katuig, 30 katuig. Karon lang, no? Ubos mga kasama sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Unsay nahitabo sa mga atong kaigalaang pink kakusog kayo mo ingon og no to Marcos, Marcos kawatan, karon, no? Matulpas katigwangan, hilumpas tirana. Mga kasama, bugnaw pas tanikop.
Tapos sila yung mga statement niya, among gikasubo, kining nga panghitabo. Among gikundinar, kining nga panghitabo. Hustisya, alang sa salapi, sa katawhan. Pero wala, nag-usa naman. Nag-usa na kining kang Lenny Robredo, Risa Hontiveros, kinisa mga walho, nag-usa na. Nag-uba na ni Marcos. So nawa na katong, hindi na sila makasulti karon nga, no? Mangit-ngit nga kaga, mangit-ngit nga katuigan sa martial law. Hilom na sila takom. Kuyaw, no? Kuyaw ning tao kung ang iyang interes di ay. Kaya ang ila lagi gusto nga mawaragin ang mga Duterte. Unsay nakapahiusa nila, no? Ingon sila bitaw, sakto man tong kang Alan Peter Cayetano, isa, ingon si Senator Alan Peter Cayetano siya. Unsay ingon nga na, kuang ko, nya ako'y nagpikas-pikas, no? Ako'y nakapabungkag dili, oy! Ako'y nakapahiusa! Nga naman, ang mga komunista, ang mga walhon, si Risa ug si Lini, kay kini Risa ug Lini, sawa kay masayod, no? Sa kalihukan man gon, nagitawag nga reaffirmist o rejectionist. Kana mga rejectionist, wala ni tuo ni wala ni tuo ni Juma Sison. Pero magyapon ay ng doktrina kasagaran. Ang mga reaffirmist, katong ni tuo ni Juma Sison. Pero ubos gyapon nila silang tanan sa pagka walhon. No? O kanunay, sagad kanunay kritiko sa administrasyon. Kanunay mingon, US, Marcos, regime, ibagsak, US Duterte, US, mga kasama, US Duterte, US Aquino, basta, matag administrasyon, US ibagsak. Kuwang na lang ang US Truya, ha? Mauna, no? So, ogining administrasyon, nag-usa na. Asapod pingklawan, nag-usa. Sila nag-usa. Kisa ilang kontra, Duterte. No. Pero, saon taman, malas man sila. Nganong malas, kay bisan pag-bu-bu tanang resources sa administrasyon. Gikawat tanang kwarta sa gobyerno. Aron lang yun niya, si Sara Duterte, maduot ug madaot. Saon man nga ang iyang rating ni Sulbong na mahinaw!

Στο Μάλαγα Κασάνο. Μάλασσα. Ρίσα Ουάνα Μακαγουάρ. Με λόγχ να σιά. Σαϊάν. Presidential bid. Μάτω την πανίλα. Ρίσα να. Μόνα ήλαν σλόγαν μπα. Κοιτάξτε να μάγει τη πολιτική να κάνει σλόγαν. Να πάει έναν μαρούχα σαν να μπα. Είναι ο μαρούχα. Ουρασνά! Ουρασνά μα πήρε! Κόμπο ντρίσα να! Ή σε να! Για μένα κατόγον. Να μην τα δημοκρασία μα κασάμα. Πινιλέα έμενε αυτό. Νο? Αγ παρά να κο, ή σε κατόγον. Να πα σε 2%, 3% καρόν. Νο? Ωρε μακα, γκούκο τσάνι. Bipi Sara, no? Maingon sa mga komedyante, pilay pad, di ba moy? Pilay pad sa onggoy, di ba moy? O komingon hanga si Sara moy, si Risa moy onggoy ha? Kay kamura ba, sensitibo ra ba kayo, no? Nili ay, gapa sa si Risa, no? Kaya kining lahi-lahi magutaog ka ng panantaw, mga tao, di ta, watanyan ng mga atake nga mga personal, no? Yung sila, Alvin Troya, Mestiza. Ha! Huwag ka ba eh. Dito ano? Sumana siya. Ilang gihimo ang tanan. Aron lang yun si BP Sara. Ma, kaan ba? Nga nag, ma-discarrel ang iyong mga katuyuan. Tanawa dito si BP Sara sa Bye Bye City Liti kasama. No? Natumiging adaw, naghangkain taong no? Wag ipahibaw ang iyong pag-abot, ha? Wag ipahibaw, kaya nga naman. Katig ang mga local government officials muhimog mga lakang aron di siya makalusot. Bisa mga ana, warmly welcome siya, no? Ang among kongresista niya, nga si Congressman Carl Curry, ni pirma sa impeachment ni VP Inday Sara. Murago ang manisugat. Mao, imong gipa-impeach, imong sugat. Imong gipa-impeach, imong sugaton. So, anyway. Ugma, no? Maabot ka mga adlaw, takibawon ng development diha sa Senado, mga kasama. Bisan pa man sa nagkalahin nato ng mga opinion, paglantaw sa kinabuhi, padayon natong gamiton ang kamabulukon sa demokrasya. Na nag-ingon nga demokrasya is dead, o kamasayon. Abtang doon na pakitay ba-ba nga makalitok, doon na pakitay utok nga makahuna-huna. Kung sa mang habig ka, ilakip ang imong tingog sa mabulukong diskusyon. Kasi the only strength of democracy is the voice of the people. Ang tingog sa katauhan mga kasama. No? Nung kinahanglan, ang dusi, dili trisi. Pero kung himo na nung trisi, inyo sana. Ako nasab si kasamang Alvin Alquino Troya, sangan sa itong station manager, Attorney Phil Fernandez Banyok, ug sa kinatibukang persa sa GYHB Araman Cebu, sa Pikas Lawak, sa Technical Department, makasama, no? Nabalik na itong technician din makasama. Kompuni kasi hait ug lantip sa disyag mga obserbasyon sa politika mga kasama, no? Nagha mga tao nga yanong apan hait ug lantip ang ilang obserbasyon sa politika. Lakip ang konklusyon mga kasama. Atong technician si kasamang Jerome Yap. Ako na sab si kasamang Alvin Trujillo, salamat. May gabi kanatong tanan, mabuhi ang demokrasya.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbado, wakadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?
11: So

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
2: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero wala new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Vision, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakit. Bacteria.
15: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
19: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Ach! Ilong Ranger?
21: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
18: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
21: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
21: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry ang hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon.
9: Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib!
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
24: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, ngamudanag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, alik-ikon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan. Ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kabatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kabatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
25: Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa DYHP RMN Tatak Cebu, payagan sa kamatuoran. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deutornum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun was kamaturan ipasukan. Ang atong Ginoong Hesus miingon ang akong mga pulong maong kamaturan. Puyin ninyo, o kini makaluwas kaninyo. Busa kita nagasandig, nagasalig, sa Ginoo nga mianis kalibutan, nga nisulob og dagway sa tao, pero siya Espiritu o Diyos nga way sinugdan o way katapusan sama sa Amahan. Ang Amahan, nagpahimugso ni Hesus, uban kang Yahweh sa way sinugdan o way katapusan. Dilita makaingon nga Amahan una ni Hesus, dilita kaingon nga si Hesus away sa Amahan, dungan sa way sinugdan. They are eternal. Eternal being has no beginning and no end. That is the meaning of the Catholic theology, the meaning of the word eternal. Uban na to si Brad Aling Bacalso, usas mga Catholic lay ministers nga kanunay mo, tunga sa bukid. Sa Madomingo, ugdaghan kayong mga kaigsuna nato sa kabukiran, nga di na makalusad, laminas mga edaran, panangandoy sila nga makasimba sa adlong Domingo. Muna nga mga pari, mga obispo nag-authorize sa mga laymen nga nag-sod og mga

0: ta sa kaluwasan. Na ang pagsimba pinagi sa awit ng Espirituhanon, mga pagampo, ug pagbasa sa balaang pulong sa Dios nga mo ang tinuod gyud natong sakinan sa kinabuhi, ang pulong ng linamdagan. Ug ang pulong na himungunod mao ang Eucharist nga makalawat sa mga tao nga makaandam dito human mo agi confession sa mga pare. Ang mga Catholic lay minister magdaog Eucharist, ustia, or makapakalawat kanila. Mga na magatuman sila sa lang Sunday obligations. Niya masaluyo na to si Brad Dins Bakulod. Huwag ako mong ihatag nga to ni Brad Aling Bakalso.
1: Dagang salamat, Brad Dins. Mayang gabi ka ni mo. Huwag mayang gabi usap sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot ni atong Sibya sa Tensasyon DYHP. Sa isuno do sa dayal sa itong mga radyo. May gabi sa tanan na kanunay ng sunod sa itong programa.
2: Payagan sa kamaturan, nabiyan ni si Brad Willie Cabiluna, Sister Lady Cabiluna, di Halinaw, Talisay City, Cebu. Niya sa atong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa nga kanunay naminaw si Brad Rocky Bacos, si Nilpa Bacos, si Kukoy Gunser, o si Ninit Gunser. May gabi, labi na si Brad Nicole Cabunilas. May gabi, istanan. Yan na itong nagtanaw karon kay live sa ta sa Facebook na itong personal account, Aureliano Aling Bacalso, na si Brother Roger Umandag sa Agubiao, Mandawi City. Usasab ka, lay minister, diha sa Secret Heart Chaplaincy, Agubiao, Mandawi City. May gabi diha, brother. Yeah, brother, so, kita karong adlawa, nagsaulog sa ginganlan o Corpus Christi, kun ginganlan na siya o lawas o dugo ni Kristo. Nya, kining pagtulunan na, gisaway kini sa atong mga kaigsuunan, nga, dili na, simbolo lang na, ang inyong himo diha Santos nga misa, naabgoy mahimo din ha, nga, mahimong lawas o dugo ni Kristo kanang gamay niyong pan. So, unsa may explanation ni mo ani, Brother Sok?
0: Nasa Lucas 3:21, nag-ingon ang Diyos, may dakong gahom sa pulong sa Diyos. There is a great power of the Word of God. May dakong gahom ang pulong sa Diyos. Muna nga, kung ang Ginoo ang langit ng Diyos, amahan nga si Yahweh, nakapatungha sa mabutangan na agikan sa wala. Muna nga nag-creation to make something out of nothing. Nga nakapatungha siya sa mga butang gikan sa wala, mutungha ang kahayag, mutungha ang kangit-ngit, mutungha ang kinabuhi, mutungha mga tanom, mga isda, mga langgam, o mitungha sa mga tao nga gisuruban niya sa lawas o kalag o ang atong lawas gikasabog. Ang atong kalag espiritu dili mamatay. Ang atong espiritu gikuha sa Dios gikan kaniya, the Spirit of God. Mao nga ang mga pung sa Ginoo kay dili man mapakyas sa mga pulong iya gisulti matuman man. Busa way maka sungag og makasupak niyan ang maong kamaturan. There is always the power of the Word of God nga ang pung sa Ginoo gahum. Mao na nga ang pag-ingon ni Jesus sa katapusang panihapon, miko siya sa paan, o giya kiningi panalanginan, konsagrahan, o siya mingon, kinima akong lawas. O giyang gikonsagrahan o sabang bino, kinima akong dugo. O mingon na siya, mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Siya mupuyo ka na ako, ako mupuyo ka niya. O luwason ko sila, tagan ko sila, kinabuhing walay katapusan. So, mauna ang nalitok o gipamulong ni Jesus sa katapusang panihapon nga iyag yung gikonsagrahan ang pan o bino, iya nahimong tinuod yun nga lawas o dugo ni Kristo. O kana, matod pa sa Ibreo 2:4 pong panisan Pablo nga everything said by God unsang mga butang

0: masultis Ginoo, ubanan ginaniyan kamatuuran. O kanang kamatuuran nga gipasabot sa Hebreano 2:4 ang mga butang gipahayag sa Ginoo nga dili nato madawat, dili nato masabot iyang suportahan og mga milagro. Mura nga kun dunay sakramento nga daghang kay mga milagro ni tabo, mao man ang Eucharistia sa kadapit sa kalibutan nga dunay usa ka pare nga dugay na ka ito siyang matuog misa. Siya kani misa tinuod ba ning misa nga kini ma igumas kon sa grasyon nga himuon sa pare, mahimo ning tinuod nga lawas sa dugo ni Kristo. Nagduda siya sa daghang panahon. Lansiano, Italia. Niya, usap ka buntag na nagkonsagra siya para sa misa, nasiga iyang mata kay ang tinapay niya gigunita na himo mang karne. Niya doon na pagani dugo. Niya ang bino na himong dugo. Wala nikurog siya tungkol sa daw nisupak siya mga pagduda ang dili kabaliparan nga kamatuuran nga ang misa kabubuton si Ginoo. Sa misa, maggamit sa Ginoo ang iyang pulong nga maong gahom. Lucas 3:21, ang pulong sa Diyos na tingban sa gahom. Mura nga, ni sugod pagtuo tong pare, nga tinuod gini ay, nga kining misa makatagamtam ta sa butang nga dili tagani angay o dili takus nga ang Ginoo musuod nato. O kita sa musuod si Ginoo. Mao na ang dakong hitabo sa santos nga misa nga pangandaman sa nato. Sa 1 Corinto 11:27-29, daghang mga tao nga wala mo ila sa kalainan sa tinapay sa lamisa para sa pamahaw ug sa tinapay nga mampulong sa Ginoo ug nangalawat sila nga wa mangandam ug nangasakit hinoon. Mao na nga rundi ta masakit samtang kalawat ta mangandam sa ta. Usado pa pangandam mga atong paghinulsol sa mga saha. Niya mahimo na tang takos sa pagkalawat sa mga lawas sa Ginoo. So muna dungaling ang dakong misteryo sa mga mata sa mga tao nga kuwang og pagtuo. Kining butanga kinahanglan og banan nato sagot nga pagtuo kay Ginoo di mamakak. Nasa Proverbio 8:7-8, mingon ang Diyos naman ang akong nga pulong tinuod. Akong gisulti way bakak. Sa 1 Pedro 2:22, niyon si San Pedro, walay bakak nga miguwa sa baba ni Kristo, pulos tinuod. Musa pa ngayon ni Jesus, kinimo akong lawas, tinuod na. Kinimo akong dugo, tinuod na. Huwag ka na alang sa atong kayuhan. Kay kini ang milagro nga musod ang Ginoo sa atong kalag o makapalipay sa atong kalag. Kung tawagun tas Ginoo, niya nakakalawata, umans pagpangandam, siguro yun nga pasundon tas Ginoo sa langit. Irinsya nga walay katapusan, gibili ni Kristo diya sa simbahan, nga dunay pare, dunay konsagrasyon, dunay sakramento sa Eucharistia. Okay, balik tani Brad Aling.
1: Daghang salamat Brother Sok sa dili pa ato ning i-recognition ang nagtanaw ron sa atong Facebook na si Brad June Porka, may gabi diya Brad June, na si Lito Lasula diya akauban atong lay minister diya sa St. Joseph Parish Tabunok, si Brad Nelson Largo, si Brad Duming Dinyiga, may gabi kanatong tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa. Nya pasalamatan din nato daan atong Station Manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw nini atong pagtuong Katoliko ug as kauban usab sa diha studio si Brother Jerome Yap. May gabi is tanan nya sa kanunay nagsunod sa atong programa Jas Kandulawan si Bilio Bacalso nagtanaw ron nagminaw sa radio kusog kayo ug si Jake Bacalso. May gabi is tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamaturan. Nya Brother Sok, doon na pagin sila isyo, may tungod niya ng santos nga misa, muingon din sila nga, granting without admitting, nga nahimo ng lawas o dugo ni Kristo. Pero ang pangutana din ha, inigkalawat ninyo, ingon din sila, inigkalawat ninyo, musod sa tiyan, ugon niya itsa sa daplin, pagkaluoy sa Dios inyo lang gi itsa dito si Ptiktang. So, ingon na ang ilang isyo, Brother Sok, nga nahimo mga itong lawas o dugo ni Kristo, niya itong gikalawat, paguman giitsa na to ngadto siptiktang ug luoy kuno kayo ang Dios ug mao ko na atong pagtulunan nga dili masabot.
0: Dili masabot labi na dili gyud motuo ang sakramento mao nang external sign committed I mean rather done by Christ ang usa ka sakramento usa ka timaan nga makita nga naa diha grasya sa atong Ginoo. So kung mawa na ang iyang external sign, mahunong sa iyang pagkasakramento sa mapanilitan sa pagkalawat na to na sa itong baang Eucharistia, ya, tinuod man na nga siya, si Kristo Diyos ang taong matuon mo puyo na to, ya, mahilis na itong Eucharistia ang nabilin mo ang presence ni Kristo so sa itong kalak. Pero sa pagkasakramento, na tunaw naman. So dili na ang iyang pagka sakramento mo'y nagpabilin, kundili ang presence ni Kristo, nga ang pan o bino na imong tinuod nga lawas ang dugo ni Kristo. So, muna nga, ang sakramento, ang timaan nga makita, external signs, nga higtukod ni Kristo, nga maghatag na itong grasya. So, kung matunaw na ng Eucharistia sa ato bang tubig sa tuntian, nihunong na ang iyang pagkasakramento. Ang nabilin, mong nagtukod sakramento. Nga mo si Kristo mingon, ako, sa diya mo kalawat mo sa kong unod, minom sa kong ako, musulod ka ninyo, o kamusan musulod ka nako. So kung mahilis na itong ustia, nawa na iyang pagkasakramento, ang nagsaad mo'y mabilin. Hindi na mubiya ka nato, hangtod, nga dili nato sa hinginlan. Saan na itong panghingilin sa Ginoong nagpuyo ka nato? Kanang pagbuhat o salang mortal. Dakong sala, pagpatay bag tao, pagpanglugos ba, pagpanapaw, paghimog maulagon nga buhat, batok sa kaputli o muna mga salang mortal nga gisikara na itong Ginoo kaya itong gipulihan ipuli ang yawa pinagi sa mga ingno na ito buhat nga daotan mo'y na ipaagi nga ginginlan na itong Ginoo pero di ginamubiya nga itong Ginoo hangto dili na itong ginginlan nagpantihela siya andam siya higayon nga makasangpita maghinulsulta mo balik siya kay muna ang iyang prinsipyo nga puyaan kita niya. Huwag ka nang pagpuyo niya, unungan ta niya hangtod sa kamatayon. Huwag ito'y kamatayon na ito, siya mo escort na ito, padung singarihan sa langit. So, matahum kayo ang sakramento nga gituko ni Kristo ka na ito, sama sa Eucharistia, sama sa pagkalawat, o sama sa pagkumpisal. Dako ka ng sakramento kayo, alang ka na ito, nga gustong maluwas. Okay, Nungaling.
1: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya, niya man si Brad Carlo Bardinas nga nagtanaw sa atong programa Payagan sa Kamaturan. May gabi niya, Brad Carlo Bardinas. Niya, Brother Sok, na yung mga pangutana nga gipadala na ko sa atong kaubang lay minister, gabi gininiya gisulti na ko ang pangutana, may tungod niya po niya sa Santos na Misa. Naaman ko na yung simsix nga nagtipon, ang iyang pangutana, naabanos Biblia na nga ang same-sex marriage awa same-sex nga nagpuyo lang kayo amari same-sex marriage sa ato. Makakalawat ba na? Ug naaba sa Biblia. Palihog ko no, Brother Sok.
0: Ano sa Biblia na sa 1 Corinthians 6:8-10 nga ingon ang Ginoo nga ang usa ka lalaki muipon si sika lalaki sa kababae, muipon si sa kababae sa tuyo sa paghimo sa mga lawas nung pagbati o kalipay, sala ng mortal. Kay ang maong katuyuan sa Ginoo, nga ang lalaki, magminyo, so sa kababae nga sama sa lalaki, wabroy ka, way kabilingkad, kunya, magandam sila, makasal, ya, kasal gud sa pare, so sagrado na kaira, ilang pagpuyo nga kinasal na sa pare. Kunya, ang ilang mga buhat nga lawas nun, panalanginan na si Ginoo. Huwag mo na hinugdan nga doon ay mga anak kung matubuo nila rumahimong mga buhutan nga Kristiyanos. So, muna ang katuyuan si Ginoo. Dili kay magpuyo ang lalaki, isika lalaki. Nga magbuhat o mga lawas nung pagpahimuos nga supak sa kabuhuton si Ginoo. Period. Kinalang masayod, anak. 1 Corinthians 6:8-10 nga ang lalaki magpuyo niya magbuhat og mga buluhaton nga sama sa minyo laki babae o ang babae sa nabagigipon sa sika babae magbuhat ang mga lawas nung buhat nga dili sumala sa gihanais Ginoo nga maong kaminyoon preceded with kasal sa pari. So sala na di sila makakalawat sa mga lawas Ginoo kung naghimo sila niya na ilang buhaton magbuwag yun sila kayo dili na sakramento dili na maong plano sa Ginoo sa lalaki. Ang lalaki nga tunay na lalaki magminyog sa kababae, tunay nga babae, o babae sa minyog sa lalaki, nga para sa kaminyoon nga pasiunahan sa kasal sa pare. Kasal, nga ministro diha ang kasalman. Pero success Ginoo, maong pare, muna ang kasal sa Iglesia Katolika.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana sa atong amigo, kaya nga lay minister diha sa St. Joseph Parish Tabunok, si Brad Dudong Di Farini niya iya gining ipadaw nga pangutana. Ato sang great usab si Brad Carlo Badinas diya San Roque Talisa yung mga ibibrad niya sa atong mga kaigsunan nga naminaw si Silviano Lemido diya sa Kandulawan Talisa City Cebu, si Ernesto Cabaluna may nga biin niya ni Ani Bacalso nga kanunay sa naminaw sa atong programa ang payagan sa kamaturan na binas Joseph Bacalso. Nya Brother Sok, may tungod ka po sa pangutanan, ingon sila pagsulti nga ang kanang mu-perform sa santos nga misa o sa kapari, ang legitimate pari, unya naa siya sa kining okasyon sa pagkasala committed sa mortal sin. Unsam ni siya kanang valid ba ni ang iyang misa nga gi-perform ug unsam imong ika explain ni any brother Sok?
0: Ang tubag na sa panudlo simbahan nga usa ka pare magpabilin nga siyang pare ang iyang ordinasyon na agina siyang lawas ug kalag nga siya usa ka pare. Pero simbako ma usukamod siya sa salang mortal. Nya magmisa siya ang maong pare naka sa o pasipala sa balaan nga sakramento. Pero balido ang iyang misa. So, pagmisa niya, valid man, ang Eucharistia, tinuod nga lawas sa Ginoo, makalawat sa mga tao, o wa maunsa ang iyang pagkapare. Kaya iyang pagkapare, gikan man ni Kristo na naghatag niya na. Busa ang iyang pagkatao, mahimong makalapas o makasa, so siya may tulubagon nga sala sang mortal, pagpasipala ka sagrado, sagradong butang ng mga santos nga misa, pero dili invalido ang misa niya. So katong mga tao, pila nakagatos mga lawat, tinuod yun, nga lawas sa atong Ginoo, ang ilang nakadawat, ilang nakalawat. Nama sa nasan Juan 11, nga si Kipas, nga usaka, pare, niya siya nakadawat sa katungdanan sa pagkapare. Og nagkahimo siya kasalanan. Og ingon dito nagpabilin ang iyang katungdanan o pagkapare, bisan siya dunay sala nga paglapas sa sugo sa Ginoo. Mosa ng pare, kinanglan human sa pagmisa niya, mudali-dali siya himo siyang akto de contrisyon paginulsol, labing dool dunay parukya nga dunay kura paroko, makakumbisyal siya diha-diha, arama, wagtang. Ang mayon tato before the mass, nga magkumbisyal siya daan. Pero kung galing sa kapikis panahon pa, umisagin siya, bisa na siya silang mortal, balikon na to, nga ang iyang misa, balido. Ang pagkalawat sa mga tao, tinuon nga lawas sa atong Ginoo. Pero siya mismo kapare, nakayatak sa birakong kasagrado sa buluhaton sa misa mo sa doon na siya obligasyon sa pagkumpisal sa dili pagmisa. O kung dili, human sa misa, nakasaulog sa misa, na siya isang mortal. Pusat, ang iyang konsensya, nagagdaniya, go to a priest and confess to him. Naroon nga, mapasaylo sa gadayo. So, balik ko na to, ang pagkapare niya, wa mawa sa sala niya personal. Magpabili na, because that priesthood comes from Christ. indo do panthem sa among pare nga dili na mawagtagan ni abisan hangtod sa kamatayon. So muna dungaling gawas wa nga guwis muminguna pare maganyan nagkana magkaika kalapasan tangtangan taga sa imong otoridad sa magkapare mao na kanta tuhana pare lagi hapon pero din siya kamisa kay rikwaan na siya sa iyang authority from the bishop. The bishop has always the authority nga mao na siya imuordin sa magkapare siya siya mukuha niya na aron nga dili mulaygay ang pagyatak sa balaang sakramento sa Eucharistia.
1: Nagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana sa dili pa ato sa ningi. Acknowledge kadaghan na nagtanaw sa itong Facebook Live, Brother Sok, na si Brother Carlos Cabanero niya sa Tabunok, Talisay City, Cebu, kauban na itong lay minister niya katikista sa ni si Carlos Cabanero. May gabida, Brad. O si Brad Arman Fernandez niya sa Magaway, Talisay City, Cebu. May gabi sa natong tanan niya nga sige mo sunod sa itong programa payagan sa kamatuoran nya doon na pa'y laing pangutan na may tungod lagi sa pare, Brother Sok. Kay kini ko nung ginganlan na itong silibas sa isa usak pare nga dili magminyo nakasupa ko nun o gisunod na tugikan sa pagano kay o atong sundon ang apostolis ko nun si San Pedro doon na may ugangan so, sa ito pa minyo day ang pari kaniya to. So, explain ko na Brother Sok sa story nining awa sa kapari nga nung di magminyo o usab gipasabot nila nga si San Pedro o sa minyo kay doon na may ugangan. So, paliho ko na ko Brother Sok.
0: Ang nasuot sa Biblia gikan yun ni Kristo nga kanang silibase kanang kahimtang sa pagkadili magminyo nasuwat as Biblia na sa San Mateo Uluhan 19 nga versikulo 12 morning mabasa nato nga gingon nga ang dunay mga lalaki ug babae nga didto pagani sa taguangkan sa iyang inahan gipili ko nang daan nga siya dili magminyo sa mo nang vocation bukasyo nga ang Ginoo gyud mismo mo inagtawag mo'y mubatubalani, ikataw na bata, maabot na sa age of reason, nga naana ang magdahon nga pagbati, nga gusto siyang magmungha, magmandri, o gusto siyang magpare, o gusto siyang ma-hermano o brother, religious brother. So, gikan gina sa itong Ginoo, nga matod pa niya, nga diha, na, diha pa sila satiyan sa ilang inahan, gipili na nakungdaan. Muna nga sa buhat sa mga apostolis, nag-ingon nga, doon ay mga lalaki o babae ba nga wala magminyo kay gusto silang muhalan silang lawas o kalag sa buluhaton si Ginoo, pagtabang si Ginoo, sa kaluwasan sa kalag. So magpuyo sila nga dili minyo. Ang babae dili mangitag bana, ang laki nga pare, di sa mangitag asawa. Tungod kay sila nipili sa labing hataas nga buluhaton. Buluhaton sa pagpangluwas. O muna yung ingon si Ginoo di as Biblia, nga kantong nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Nagtuman sa akong mga sugo. Og mo sangyaw siya pagtabang sa kaluwasan. Kanang tawhan na nga naghimo niya na, ako yung pagkaluwason. Muna manindot kayong saan po si Ginoo, niya itong mihimog sakripisyo alang sa dili pagminyo. Dili sabton nga, dili sakripisyo ang kaminyoon. Ang Ginoo siya nagtukod sa kaminyoon. Nga ang lalaki mo biya siyang amahan o ginahan, o muipon siyang asawa. O silang duhan, usana, ang iusa sa Diyos, dili pagkabulagon sa tao. So, panalanginan sa Ginoo ang kaminyoon. Ang kasalo sa kanakong sakramento, nga ang Ginoo ay nagbuot, mayingon nga, ang Ginoo na higugma sa Santa Iglesia, sama sa bandang ang higugma siyang asawa. Ako usab na higugma sa akong iglesia, ng akong gitugod, o akong pagalosun, ng akong iglesia, na sa Balang Kasulatan, Kapitulo 5, Versikulo 23, Efeso. So, balik ko na ito, nga mo na ingan lang o vocation, the call of God, from Him, this calling, coming from Him. And He chooses, pili sa Diyag, kinsaman, ang itawag niya ang pagkamahimong pare o mahimo bang mungha, o mahimo bang mandri, nasuwat na sa Biblia. Dili ta kalalis na. Muna dungaling ato yung katubag mahitungon sa San Pedro, minyo man to San Pedro, pero namatay na iyang asawa. Kuha na to siya ka ng biyudo ba? Niya gitawag siya sa Ginoo, niya lagad siya sa Ginoo, so, ato pa ganit si Jesus sa balay ni ugangan ni San Pedro. Pasabot nga, ugangan si Pedro, minyo, yun. Pero, na ni una maghalin sila yung kinabuhi ng asawa. Ang iyan tibok nga ng kinabuhi isip biyudo, kihalan niya si Ginoo. O kipili sa diyang mahimong pangulo sa iglesia na nas bala ang kasulatan. Nga ningon ng Ginoo, ikaw, Simon, pagangandan ko yung kipas. Ang kipas na kahulugan o dakong bato o kasagaran sa mga buluhaton, sa mga katawhan sa Diyos, ang dakong bato himo nilang patukuranan sa ilang kahugpungan. So muna San Pedro nga minyo kanyan to, pero nihalin nag-una ang asawa, di modo nakatag siya siyang kinabuhi. Lawas o kalag na to sa Ginoo, pero minyo siya kanyan to.
1: Nagkasalamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Pero doon ay gipadaan niya ako nga pangutana, Brother Sok. Gikan ni Brad Ading Liamido, usa ka ministerya sa Santo Tomas de Villanueva, El Pardo, Cebu City. Matod pa niya, ipaliho kuno ko ani pa-explain ni Brother Sok. Kining usak siya kamulong niya ng City Palabras, Brother Sok. Nga kasagaran kuno siya iyang mahandol nga pung ika-pito. So, lipog siya kay muingon mo kuno nga patay na ang Diyos, patay na ang Diyos. Yan, nag-una-una siya, unsa may buot pasabot ni ini? Literal ba ni siya or unsa ni siya, sambingay lang ba, matod pa niya? So, for satisfaction ni Kuan, Brother Ading, atong pa-explain ni Brother Sok.
0: Kanang puong patay na ang Diyos dungaling. Kung tanaw na to ang kahimtang ni Kristo, patay na ang Diyos. But sa kala, naay namatay din ni Kristo sa iyang pagkatao. Kang San Pedro na, 1 Pedro 3:18, nga si Kristo namatay, diya sa iyang tawhanon nga kinaiya, apan nagpabilin nga buhi siya sa Espiritu. Muna kay naglangkob mo na ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagkatao. O gipaybaw ta na sa Catechism of the Council of Trent, page 22. Nga doon ay duha kakahimtang ni Jesus. Naay kahimtang niya dili mamatay, o naay kahimtang niya mamatay. Sa page 56, sa Council of Trent Gapon, nag-ingon, we can say in the strict sense of the word that God died. Pero naisumpay that buried, death, and suffering of Christ are incidental to His human nature only. Kanampung only. Kung magpadayag ta nga ang Kristo na matay, isunod ang kahulugan nga ang iyang kasakit o kamatayon na matay diya siyang tawhanon nga kinaiya lamang. So kanang lamang muna ay nagpugat o katungdanan nga kanalim Panginoon nato nga si Kristo na matay, gitudluan ta nga ang mamatay diya kaniya sumala sa Council of Trent Catechism, pahina 22. Doon ay duha kakahimtang si Kristo, na ay kahimtang niyang mamatay, na siya kahimtang niya nga dili mamatay. Na ay kahimtang niyang mamatay, na ay kahimtang niyang dili mamatay. Unsa man ang kahimtang dili mamatay, diyan ni Kristo. Ang iyan pagka-Diyos. San Pedro, ni pahibaw yun San Pedro, nga si Kristo namatay siyang lawas, namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. Yan ang mag-ito yung mabasa, ang Kristo dili mamatay, litra por litra, na sa Isaias 9:6, naghisgot sa bata, nga mao si Jesus. Alang ka nato sa kabata gihatag, ang kagamhanan igatungtong siya nga baga, pag-anganlan siya kay bulungan, pag-anganlan siya gamhanang Diyos, o pag-anganlan siya amahan nga walay kamatayon, amahan nga walay katapusan. Kinsa man gitawag amahan nga walay katapusan? Si Kristo. Kaysa matupa, Diyos, dakong Diyos, o siya, amahan nga dili mamatay. O giliko na sa San Juan 12:13. San Juan 13:24. Nga nangyong kaming mga magbalantay, kaming mga batid sa balaod, mingon, nasayod kami nga ang Kristo magpabiling buhi, dili mamatay. Litra por litra na. Ang Kristo magpabiling nga buhi, dili mamatay. Nyalaing litra por litra na sa Hebrewanon 7:24. Nga mingon San Pablo, si Kristo nagpabiling buhi kay iyang pagkapari walay katapusan. O, nagyod. Litra por litra. Nagpabiling buhi. O yan, naasad sa Roma 9:5 nga si Kristo siyang pagkatao nagikan sa mga patriarka. Pinagpadayon siya siyang pagka-Diyos nga walay katapusan. So, mora, ang uno, ano, ang sulat ni San Pablo sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 8, ang Diyos na mulong, ang Amahan na mulong. Doon ako'y ipamulong. Dili ngadto sa mga anghel. Kining akong ipamulong, alang sa akong anak, nga mo si Jesus. Og mingon ang Amahan, ikaw Jesus, Diyos ka, ay mong trono, walay katapusan. Wala si Kristo, ipailang yun nga Diyos. Kunya na ay Diyos mamatay, dili man, dili na Diyos, dili na tinuon nga Diyos, Diyos, Diyos na na. Na sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 3. Ilang ang kahimtang sa pagka-Diyos nga dili mamatay, ilang giguyod sa ubos sa kahimtang nga mamatay, nga kanang pagka-Diyos, bisag asa ni mo na guyura, magpabili na nga buhi o dili mamatay. Ang mamatay niya, ang iyari yung pagkatao. Busa ka nang ingon nato nga naa sa Biblia, katunggi pahinumdom ni imang amigo doling sa City Palabras, nga namatay ang Diyos. Patay na ang Diyos. Sudo nga, midungilo na siya siyang, oh, namatay na ang Diyos. Ang buti sa buta na, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Pero wa maguna magbuwag ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Na nasa Colossus 2:9. The divinity of Christ dwell, the divinity of Christ dwells in Him bodily. Masabot-sabot, ang pagka-Diyos ni Kristo nagpuyo siyang lawas. So, kung madunot o mga masakit ang iyang lawas, dili mamatay ang iyang pagka-Diyos. Lamin na sa hinoon nga, ang iyang lawas, bisag namatay, pero ang siya madunot kay buhi man siya kanunay. So, muna ang atong hinumduman na sa San Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. Kaalam 1:12. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Yeah, si Kristo niangkon man siya nga Diyos. Niangkon sa siya nga siya Espiritu. Asa mabasa na sa Pinadayag 26, niya size nga doon sa city. Akong alpag-umiga, matupan ni Kristo. Akong alpag-umiga. O katong mga buutan nga nakapasar sa mga pagsulay, gantihan ako sa tubig sa kinabuhi, o kanang tawhana na mahimong akong anak. O ako, ang walay sinugdan, ang walay katapusan, ako, si Jesus, iya nga Diyos. Niyang yun, Gus Kristo, litra po litra nga siya, Diyos. Niya ang Diyos, di bagay na mamatay. Nagay ang Diyos yung mamatay. Diyos, Diyos, na nasa Biblia. Naasa Job 34. Job 34:14. O siya pong, kuno galing mamatay ang Diyos, kuno galing mamatay ang Diyos, kitang tanan mamatay. Mamatay ang mga langgam, mamatay ang mga isda, mamatay ang mga hayop, o kitang tanan mga tao mga matay. Kuno galing ang Diyos mamatay. Subjunctive mode na siya. If I were God, subjunctive mode, nga sa ito pa, na i-condition nga, dili may tabo nga, if I were a woman, hindi mo na may tabo, kay lucky mo ko, pero I said in subjunctive mode, if I were a woman. So, kanang ingon nga ang Diyos namatay, punting gina siyang pagkatao, o giklaro gina sa Catechism of the Council of Trent, page 22, ni Kristo doon ay kahimtang duha, na ay kahimtang niyang mamatay, na ay kahimtang dili mamatay. Tanaw ra ang gisulti at doon pantugang tilugo, na hangtod karon wa pati ilay makalupig, Santo Tomas de Aquino. We believe that Christ died on the cross, and He died as man, because His being God cannot die. Purting diguna na sultiha, oy, Santo Tomas de Aquino, mituo kita nga si Kristo gilansang sa cross. Mituo kita. nga namatay iyang pagkatao. Apan buhi kanunay iyang espiritu ang iyang pagka-Diyos. Mora nga, di na ito lalison na ito sa Biblia. Dagang kayo dikso sa Biblia nga, ang pagka-Diyos ni Kristo dili mamatay. Ang namatay diyan ay ang iyang pagkatao. Iyon na yan, sa magpagtubos ni Kristo, ang iyarang lawas o dugo mo'y namatay. Niya mamatay ang Diyos. Wala tayo matubos. Sa'yo pa na magkasulti ha. Naan sa teologiya pa na, non acceptabilis. Latin man na. Language sa teologiya. Dili madawat. Kayong pagpakamatay ni Kristo siya ang pagkatao, siya namatay siya ang pagkatao. Pati yun pagdating mong Diyos, muna non-acceptabilis sa Latin pa. Non-acceptable. Because Jesus is God. He has no beginning and no end. And He is no subject to die as God. Pero as man, matay siya. So muna, duling, ang kanang imong amigo nga, si Tag-City Parablas, Palabras. Namatay na ang Diyos. Ang pagsabot ng iyang pagkatao, dili mismo iyang pagka-Diyos. Asa mabasa, Catechism of Council of Trent, page 22. Diha ni Kristo doon ay duha ka kahimtang. Kahimtang nga mamatay o kahimtang nga di mamatay. Kanang di mamatay mo na iyang pagka-Diyos. Sa iyang pagkatao, mamatay na. So muna doong ling, naagis Biblia na sa San Juan 3:34, kami nga magbalantay sa balaod, evalus balaod, nga ang Kristo magpabiling buhi. Oh. Ya, ato na tungason gyud tagak ng pulunga nga iya man sa Ginoo. Di man ta kausab ana. Asa basa? Psalm 89:24. Niyo na Ginoo ang akong pulong dili mausab. Bisan ako nga nagpamulong niya na dili na ko usbon. So, di na usbon ingon klaro gyud nga ang Ginoong isod ni tug-an nga siya Dios. Ang amahan ni tug-an kining pulunga akong giandam atol pa sa Diyos Amahan, dili ko ni isultis mga anghel, ngadto ni Jesus, nga akong anak, ikaw Jesus, Diyos ka, ang imong trono walay katapusan. Tiya wala ang Amahan, nagtugan ka, ang iyang anak, Diyos. Ngayon sa may kinias pagka Diyos, Espiritu, dili mamatay. Juan 4:24, ang Diyos, Espiritu. Kaalam 1:12, ang Espiritu sa Diyos, dili mamatay. Niya si Kristo Diyos, ang Amahan Diyos, di na mamatay ang iyang pagka Espiritu. Balik tayo ni Brad Aling Bakalso.
1: Dagan salamat, Brother Sok. Sa maugya pong atong amigo yun nga si nangutana, dagan siya gipada nga pangutana. Ang iyang gisulti na sad nga lain, kanang nakakita siya o lalis lagi kay matod pa niya. Matod pa niya ang gisupak nga ningon ang iyang gikasulti nga wa may langit, way impierno, way kuan nga lugar. Way impierno, way langit, way purgatorio nga lugar. Kay usa kuno na kay estados, kun pananglit kuno malipayon ka sa to pa na wa ka sa kasakit, mao na kuno na estados na sa langit, langit na imong ipuy-an. Kun naa ka nagsakripisyo niya, kuan ka ma-arrestado sa purgatorio o sa impyerno. Mauna ilang gilalisan nga kana kunong langit o ang purgatorio o impyerno usa lang nakasta-estados kanang nakasa-state ba nga imong kahimtang silbi. Mauna imong ingon sa pa-explain ni Brother Sok, palihog kuno Brother Sok.
0: Ang both gusto ko na dungaling nga heaven or hell is only a state, it's no place. But sabot na nga ang langit, kahimtan ka na sa mga masakiton ta, grabe kayo niya, milagruhan ta na, nagkalito kayo atong sakit, ang kahimtang skalipay na anato, na sa suod. Muna nga, ang ilang pasabot nga, ang langit, kahimtang skalipay ang may sama. Ang impirno mo sa kakahimtang ang may sama ang kasakit, pero way lugar ang impirno. Way sa lugar ang langit. Kahimtang rin na. Nya, muna, ang yan na natong the strain of logic nga duhaman hukum sa tao na sa Hebreo 9:27 humans kamatayon hukman ng tao. Ang iyang kalag hukman na yun. Kung siya buutan, ang iyang kalag tuas langit. Kung siya makasasalag dako, makainol sa lamatay, impirno. Kung gamay-gamay rin sa purgatorio, silutanan. So, mura, nagunaw na sila kakana usalang ka kahimtang. Pero pag-abot sa second coming of Christ, na nasa 1 Thessalonica 4, kuyog niya ang daghang mga anghel. O kuyog niya ang daghang mga espiritu gikas langit. Dili mga anghel isgutan. Doon ay mga anghel, kuyog niya. Doon na say soul spirits. O niya, nag-ingon nga, unahaw niya pagbanhaw ang diha ng amatay diha ni Kristo. Niya siya rin nagbanhaw na ang mga tao, doon ay nailawas. O nailawas. O ang ilang espiritu misulob sa bagong lawas. Lawas na kalang. Ang mga maimpirno sad, ang ilang kalag, doon ay pagkabanhaw ang ilang lawas, lawas na kalag. Niyasa mo na ibutang. Dili na may tamo ng ibutang, las kahimtang, kaya na may lawas. So doon ay langit nga dapit o kahimtang sad. Doon na sa impirno nga dapit. Kay naman, gisigutan man, nga ang kalayo sa impirno, gitagana sa dagkong makasasala na sa pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 10. So, mausan ang nakita ni San Juan. Nagampo siya. Namalandong siya. Nabli ang kalimang apatik. Og nakita niya. Nabli ang langit. Pagkadaghan sa makalag na tuas langit. Hilabi ang lipaya. Ya, sila nga mga kalag na tuas langit. Hilabi ang lipaya. Nga uban sila sa Diyos. Naghimaya kanunay sa Diyos. O kining mao mga kalag na nakita ni San Juan, nag-ampo usan sa Diyos para kanatong mga buhi. Ya, usaw mo niya pagsulti niya, nagpulos na ito espiritu, pulos na di makita. So, doon nag-i-dapit. Doon ay dapit ng langit, doon ay dapit ng impirno. Tungod sa ginganlan of the principle and the meaning of resurrection. Kanang resurrection, namatay na, naabo na ang atong lawas, naabo na, pero hatagan tagbagong lawas. Lawas nga way kamatayon, lawas nga di masakit, lawas di matiguang, lawas nga di na makasa, lawas nga hangtod sa hangtod. Magpuyo ta sa gingharian sa Diyos. Nabay gingharian nga pulos di makita. Ya, nga nung ningon masan Isaiah 65, nga dito sa langit wa na itiguang. Dito sa langit nagpuyo sila. So, sa kakahimtang, ya, sila nagmanipayon. So, doon naging dapit nga langit. Ama namo nakas mga langit. Mamatamingo na ama namo narakas kahimtang sa langit. So, Pater Noster quis in celis, sanctificator nomen tuum, adveniat regnum tuum. Naamagin na sa atong credo, nagatuo kita, so sa ka-Diyos nga magagahong, magbubuhat sa langit o sa yuta. So, nagigibuhat niyang langit, nasigibuhat niyang yuta. So, muna nga, tinooda nga, magkadungog tas uban nga mga theologian mingon, happiness is on the state. Nga kanang kalipay sa langit, kahimtang na way dapit. So way dapit, wa kay makita nga dapit. Wa kay makita nga langit. How beautiful heaven is, as we say. Sa ano pag-iun na ito, nga nindot ng langit, wa matay makita ng langit. Kay we are, kanang kahimtang God, state ba kahimtang? Kadaog kag, bugat kayong sako nga siminto, niya kaingong kamay na ikaw glawas. So, nalipay ka ang imong kahimtang nga nakadaog ag bugat. Kahimtang rana. Gibati rana nimo. And that is not really true nga. Ang langit o sarag ka kahimtang. Doon nag-i-dapit nga makita na ito ang Diyos. Kaya naman sa 1 Juan 3:2. Wapag kita maunsag. Wapag kita mahibawag mga unsa kita. Pero kung mamatay na kita, kung nagpuyo ta sa buutan nga kinabuhi mamatay ta, makita na ito ang Diyos. O ang Diyos ganing espiritu, makita na ito. O makita na ito ang tanan na itong nga minahal sa kinabuhi. Makaila sa ta. 1 Corinto 3:12. Dukay kayong namatay itong lulo. Atong lulo namatay, 21 ng edad. Niya pagkamatay, nako palitan, edad kong sinta, tigulang na. Niya ka akong lulo, batanon. No. Dito sa langit, wala na itiguang. Pulos na makaila tagsa-tagsa. Kung doon ay lawas nga din na madunot, lawas nga din na makasa, lawas nga din na mamatay, lawas nga forever, alive in eternity. Kana in eternity, why sinugdan way katapusan? That is it.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa dili pa. Ato sa ning recognition si Brad Dennis Abarkis. Si Piyato sa ikuan ni Dennis Abarkis, ma Dennis Bakulod. Tiniamgo sa atong tapad si Brad Dennis Bakulod. Niya si Brad Jaime de Merito, nagtanaw sa itong Facebook, may gabi ka na itong tanan, diya sa kandulawan nga, nagtanaw mo sa itong Facebook Live, Junjun Amansia, tanaw sa si Junjun Amansia. Uguban pa na itong mga kaigsunan, diya sa nagtanaw sa itong Facebook Live, o naminaw usab sa radyo, nga niya ta manukad gayod sa studio sa DYHP. May gabi ka natong tanan. Niya karon brother, so doon na sa ito iyang follow-up good nga question. Daghan mong ganyan siya mga kuansad nga mga argumento-argumento na ningon ko itong iyang mga kauban na ang kana ko nung ugbot subayon ko no, kay natay pagtulon ang purgatorio, bisag asa pa ko nung basaha sa Biblia, gikan sa Genesis antod sa Revelation, di ta makakitag pulong purgatorio. O kining purgatorio, ngingon kuno sa uban nagbaby ay nga, pangwartala na aspari, kay lagi ang pamisa sa mga patay, pamisa sa mga kalag, daghan man mabot nga kwarta, labi na sa adlaw minatay, o adlaw sa mga santos. Palihog ko no, Brother Sok, ka ng explanation ni mo mahitungod sa purgatorio. Naabagid ka na ang purgatorio. Matod pa niya.
0: If there is no purgatory, there must be no God. Muna yung principle. O gwa gani purgatorio, why Diyos? Nga naman, the nature of God, the true nature of God is justice. Nana sa Salmo City 11. Ang Diyos mo sa kahingpit nga matarong nga maghuhukom, mo na Diyos. Huwag doon ay Diyos nga magkahiwi ang iyang hukom dili na tinuod nga Diyos. Iyan ang taong masalaypon o iyan ang siyawa. But God is justice. God is love. God is merciful. Nga Ginoo tinuray maluloyon, may gugma ka nato, pero kanang justisya ang Ginoo. What is the meaning of justice? Look into our dictionary. Justice is a virtue which gives to everyone what is to everyone. Ang hustisya mo na yung paghatag na ito, unsang asangay ng dawana. Mo na yung hustisya. Ang hustisya mo na yung pagtagad o paghatag na ito ng dawana, unsay angay ka niya. Mo na ang Ginoo. Hingpit o matarong ang maghukom. Unsa may illustration na ng matarong ang maghukom. Nasa Lucas. Lucas 12:48. Gipasangil gyud sa Diyos, inundam kasulti, gikan gyud sa Diyos. Ug ang Diyos mahukom. Ug kadtong dagkong makasasala, silutan og dako. Ug kadtong gamay rang makasasala, gamay rag sala, gamay rag sa dagsilot. Now, how could it be if there is no God? If there is no God, there is no justice sila. Ipuno nila, gagmay sa, nangawat lang tao nagpaan, ya, yabdas kamatayon, gamay rang sa, yutambog sa impyerno. Na yung tao nagkadugo ang lawas, nagdag sa hunting knife, nagdag sa mga polis, nagkapatay ang unong kataw. Yaming o na yung Ginoo, ikaw nga nagkapatay ang unong kataw, adto ka sa impyerno. Ikaw daw, gutom kay ka, nangawat kagpaan, usa ka buok, imong ikaon, impyerno sa ka. What kind of God is this? He is not true God. Kuna yung Diyos nga, ipunon na kagbaysang nakungsa, naanas Biblia, dili na bakakon, Biblia. San Lucas 12:48. Ang dagkog sa dakusag silob, gikan sa Diyos. O gikan sa Diyos, kantong gamay rag sa gamay rag silob. That is justice. Kuana ang justice. We do not have a true God. Kaya doon na ba na Diyos nga tinuod nga ang dautan nga dakukag sa gamay rag sa ipuno na nato dili oy. Ang amahan gani nga kita siya nga nagibot ang iyang tanong. Ya, mahal na ba kayo itong tanong ba? Dako-dako sang lagpagsampot. Ya, pagsaka niya ang manghod na itong mataa na nagliok-lihok, na huwag taon ang gamay nga platito na buak, nagilatusan niya gamay. Kaya gamay na ba katidad? Katong gibot ang tanong, labihan ng mahala itong tanong ba? Dako-dako sa silot. Maunang Diyos, what is justice to give what is due to everyone? Now, wag tanga ang purgatorio. God is no justice. We do not have the true God without justice. So, usa sa mga characteristics, you know, nga siya, justisya. Ya, usa ni mo justisya nga ang gagmay sa tambog sa simpirno. So, naas Biblia. sa Uno Juan 5:16. Iklaro yun sa Juan. Kung makakita kasi mong iksuon nga nakasara gamay, iyan po na. Iyan po siya, luwason po siya. Pero kanang dagko kay sa, labihan ka dagko sa, ayun na nag-iyan po. Ginoore mag-igo na usaw niya pag danin ng Juan. Kung makakita kasi mong iksuon nakasara gamay, iyan po na. Kay pag-aluwason pa sa Diyos. Una man lagi. Gamay sa. Kanya sa 2 Makabiyo 12:42-43, ningon man. Kamong mga buhi, maayo, bulahan ang inyong gibuhat. Pag-ampo alang sa nangamatay, aron katong nangamatay, mabayra na ilang sala. O si, napag-iido pasabot sa purgatorio. Na kung kamo nga nag-ampo, maayo inyong gibuhat, maayo. Kamong mga buhi nga nag-ampo, nag-ampo mo para sa mga nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran silang sala. Mabad ang purgatorio. Ngagmay na itong mga sa, mabadbara na si Ginoo. Pinagi sa itong mga buhat nga mayo ni sa kalibutan o mga pag-ampo ba sa kalag sa purgatorio. Naagi na. San Uno Corinto 3:15. Nga nun ingon ma San Pablo, kung mapukan makausa ang sa katao, huwag siya pa yan, gumawagi kayo, pero maluwas pa siya. Oh, dili na impirno. Kaya matod ba sa Biblia? Mateo 5:31-32, ang silot sa impirno, walay katapusan. Niya ka na, nahimong, napukan ng tawana. O niya, wagi siya kayo, pero maluwas pa. O dili na langit. Kaya langit, dili kayo. Di siya na impirno. Kaya kastigo sa impirno, forever man. Niya ka to, wagi kayo, pero maluwas pa. Muna, linisanan. Nana sa Hebrewanon 1:3. Jesus, Latin niya, Jesus facens purgaciones picatorum. Kung nagbantay ka na ang word yung purgaciones. Sa ito pa, dito ang ino, ang both gifts sabot natin itong usaka prisuhan ng nagpriso espiritu, ang prisuhan sa espiritu, dito si Jesus. Nga mo ito nga linisanan o balhino na sa langit. So, doon ay dapit nga niagi silang silot, pero balhino sila sa langit. Muna ang purgatorio. Gikan sa mubo nga pag bayad silang sa dadon sa Ginoo. Muna ngayon, Jesus facens purgationes picatorum. So, ito, miyanto siya sa sakalinsanan aron pag balhin nila. So, muna, ang tao nga dili mo toog purgatorio, wala siya kay baon si Diyos. Masiguro na to, kundi kay siya mutog purgatorio, kanang inyong iyang Diyos nga gituhuan, dili na tinuod nga Diyos, Diyos Diyos na, because the true God is justice. And above all, He is love. Above all, He is merciful. Pero, naagid siya justisya. Ngayon, dakog sa, matod pa sa Lucas 12:48, dako sa silot. Gamay sa, gamay ra sa silot. Tili ipunod. May tao nagkadugo, nagkadapag hunting knife, gipusasan sa polis, nakapatay unom ka tao. Yan dahil tao nangawat o paande sa merkado tungod kay gigutom, isak pas barangay tanod, idakop. So, ngunit ana, nga pariharag silot, nga doon sa impirno ng duha ka dagkong, ang usa duha ka, ang usa, dako kayong makasago sa gamay ragi, ipon na sa impirno. Nabay ginuong ngunit ana, magkayong na, mga awat mas uong nga bugado, sa naging huwa, ganit mo ni kamao, ang gamay sa, ang dakog sa, parihas naman, wa may lain. Langit itong impirno naman ka. Wa'y purgatorio. Doon ay purgatorio. Jesus facens purgationes picatorum. Yagi siya sa kadagpit nilisanan aron pagbalhin at itong mga tua dito itong nabilanggo sa espirituhanong bilangguan. O, Dugaling.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaon niya. Atong tana, atong ni-recognition si Brad Anthony Canillas nga nagtanaw si Brad Anthony Canillas. May gabi diha, Brad, sa kanunay kang nagsunod sa programa ni Brother Sok diri sa Payagan sa Kamatuoran. Nya, Brother Sok, nga nanamlay 3 or 4 minutos na nabilin sa gihatag sa DYHP na to, Brother Sok. Imon lang pasalamat, ugun niya gamay mensahe alang sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, Brother Sok.
0: Salamat ha, Dungaling. Salamat ha, kuyog yuka kanunay niya sa si Dennis Bacolod. Ug pasalamat ha sa atong pinagka kay Higala, si Atty. Rafael Fernandez Panyo, nga kanunay gipaminaw tungod sa mga lain-lain mga isyo sa panahon. Salamat ha, ni Dong Rafael Fernandez Panyo, niya sa atong engineer nung alin?
2: Si Jerome Yap.
0: Yes, dong Jerome Yap. O sa tanan, nga niya sa DYHP, RMN, yes, atong pasalamat.
2: Brad Dennis Makulod siyang paghigmata.
0: Niya atong pasalamat, usab, sa mga kaigsunan na to, nga ni Bulig sa atong mga pagampo. Atong pasalamat ni Brad Adam Ampir, nga kanunay yung kauban sa atong programa. Niya si Crispin Tangpos, si Sil Emily Albano, Julius Lawas, San Fernando, Cesar Lindo, Jeffrey Calusa. O ang ato sa pasalamat ni Sister Fee, o Lito Barino. Nga naagyod si Sister Fee, nakaantugyo sa Vaticano, nakatagbo ni Santo Papa, Leo XIV, nga puting lipayan sa Santo Papa. Kaya nakaibawa siya sa background, o siya sakripisyon, Sister Fee, siya mo'y pangulo sa tanang kapunungan sa mga laiko. All Lemens organizations, siya mo'y pangulo. Sister Fee, salamat kay itan Sister Fee Barino, yang kapika si Brad Lito, o sa tanan, nga duyog ka na to. O sa talisay, lipay kayong mga talisay noon na, kay bago mo nga na hatagan sila mga kaigayunan sa pagtabang, nga doon na dito'y mga kaigsunan na to nga huwag kapuyan, huwag kahigdaan o gitabangan sa doon ay mga organisasyon sa nasyonal, international nga ang labaus tanan, ang kaluoy ni Mayor Samsam nga hitagan yun sila o lunak nga makabalik sa ilang kipuyan din lang itong kidili sa gobyerno kundi lang itong mga dapit nga makahimo sila pagpahiluna bisa gamay-gamay ng lugar pero na sila magamit na nga isugod sa pagtukod og balay. Nagpasalamat sila. Tungod kay karong umabot nga tingi sira sa klase, maglipay na yun ang mga ginikanan nga maghilak. Kay ilang mga graduado nga mga anak, doon ay na diploma, naghilak ang mga inahan tungod kay skalipay nga wa sila gasto gawa sa plite o baon sa mga bata. Libre. No tuition fee ang national ang antong eskulahan sa Talisay City. Yang hospital, libre tambal, way bayan. Ang doktor, way bayan. So, kung way kapalit o sa girisita sa doktor, nai-action agad ni Mayor Samsam. Salapi na, gandam kanunay, pagpalit sa tambal ng girisita sa doktor para matambalan yon ang mga bata o masakiton na mapauli na marang-arang ilang panglawas o bumayog yun. Kini ang servisyo giyatag ni Mayor Samsam, siya kapika, si Rabul Ria Golias o sa mga councilors. Vice Mayor, nga mo si Dong Choy Asnal sa mga councilors, sila Sik-Sik Kabigas, hindi kunsyal, niya si
2: Lito Bacaltos.
0: Lito Bacaltos o si
2: Opilia Ilanan.
0: Hindi Ilanan, yes. O si Kwandong, Attorney Rocky Bass. O si
2: Attorney Dan Bilyeper.
0: O si Kwan?
2: Si Danny Caballero.
0: Ang atong kunsyal nga si Dong
2: John Van Ristauro.
0: Yes. Si Lister Daan Dong.
2: Lister Daan.
0: O si Golias III. Kini sila ang mga maunungon kayo nga tabang ni Mayor Samsam. Nagkakaing salamat. Salamat sa atong engineer nung aling. Niya po si Dong Dennis Makulot nga karong tataon. Mupuli na nato. Nagkakaing salamat ang Diyos magpanalangin nato o ba ni Brad Aling Bacalso ang Ginoo magpadayon sa pagkuyog ka nato sa buluhaton pagsangyaw sa kaluwasan. Amen.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My

0: Lahining doon na tayo kauban nga executive da.
1: Baba?
0: Kaya di brandy na ta.
1: O, sige. Puli pa gordo niya.
2: Customer ay.
0: Nahini na gudda. Sa'yo pa bitaw. Past 10 past gabi eh.
1: Dudes. Kipa ba? Kita ka na do. Kanduha ka babae nga misood ba?
0: Uy.
1: Tanaw na usang.
0: Kaya pa kayo.
1: Tinood ka? Wabak ka na sila kauban o. Autaw ka. Pajuhin na nato dali.
0: Trish! Diyan na lang na mo.
2: Uy, Arvin! Dali! Len, mo-join the table nila.

0: Na ka pa na ako?
1: Tricia?
0: Abi, kung nakalimot ka na.
1: Ang mga parehas ni mo, dili daling kalimtan. Kibaw ka, nagsige mo gani ko kuno-una ni mo. Salamat kayo nga, mitawag ka ha.
0: Tinuod ka?
1: Tinuod lagi. Di ko makamang makako eh. Nagsulti ko sa tinuod. John, magkita ta, Trish? Kibaw ka, gimingawbi ako ni mo.
0: Char!
1: Lagi. Ganahan kayo ko na imong expression eh. Ano man, available ka karong gabi?
0: Basta ikaw, always available yun ko.

0: Oh, nagbato pa malagi ka?
1: Nagsuot ko ni magpanihapon.
0: Siya?
1: Anniversary rin nato.
0: Ay, tuuno, limot ko na.
2: Still lang.
0: Huwag mag ka magpahinom-dum na ko. Ah, sorry ha?
1: Okay lang.
0: Ah, doon naman kukuwi. Business meeting, good.
1: Nakasabot ko.
2: Sagli lang. Ipauhin na nato ang atong celebration.
1: Basta ha? Promise?
0: Promise lagi.

0: Trish, nabuwagi ko nimo. Nadutlan ako. Dili ko gusto mawapakan ako. Abi nimo. Tanawa. Ako nang ipalit kining maong units kondo. Para ni nimo.
1: Ha?
0: Oh. Niyang yawi. Diyan na nimo. Ikaw na gunit ini.
1: Dili ka ni may bawaan sa imong asawa?
0: Ay, kahadlo kay.
1: Basig, iskandalohon niya ang akong kinabuhi.
0: Ipasalig ako ni mo. Kadili na ko itugot. Nginaan na iyang buhato ni mo.
1: Basta ha?
0: Jeez, makabuwang ka.

0: Jason, mag-istorya ragod ta.
1: Unsa man ha?
0: Pasaylo alang ko. Pero ang tinuod, nagduda na ko ining imong pagsigig. Uli og kadlawon. Magibuhat kami lago, dili pa?
1: Noon siya ka?
0: Jason, ayaw kalimot nga imo kong asawa. Ug ang asawa, mao'y magkamatikod kung dunay kausaban nga mahitabo sa iyang bana.
1: Kalain pa niyong sinultihan. Nagduda ka na ako?
0: O kinsa may dili magduda?
1: Ah, hilom na!
0: Asa man ka?
1: Mula ka ako. Di ko ka na mo istan na ni. Samok!

0: lang. Hindi na magyud mausab ang imong nahuda.
1: Sorry. Mao na ni akong desisyon. Mubiyan ako din eh.
0: Aron adto ka na mo tipon sa imong kabit.
1: Okay. Wala'y kapuslanan ang mamimod buko ni mo. Oh! Tinood. Tinood na doon ako lang yung babae.
0: Jason!
1: Mas malipayan ko ba niya? Kay dihan ni mo.
0: Jason, diin man kung napita ba sa'yo. Diin mo mako giingon ini.
1: Oh, usok ang taman. Pasailuan lang ko.
0: Anong kinahanglan pa ba nga mo abuto giingon ini ang tanan?
1: Na, di na tabag dagang istorya pa. Kumala ko paghipos. Adun ako.
0: Jason, kadiyot lang.
1: O, saman.
0: Bisan pa sa tanan. Ikaw gihapon ang tugyanan kung muduma sa ato negosyo. Ang pingilay mi, haba.

0: Så. Problemet er sendt. Kalepan ba semua ni? Sige ka na sa isulbada na. Siguro ah, magkabawin ko pa niya sa nawana to ha. Sige Ferds. Hatagi lang niya ako sa feedback. Bye. Kung alkansin ako eh. Unsa man ka nang pagbawin eh.
1: Love? Ngano nagkusmod ka man?
0: Bago lang nitawag mo sa ka kay agenda mo, si Ferdy. Ibalitaan ko nga alkansin sa bang kumpanya. Dako kayo.
1: Ay, ayaw na pag-unahon na anak. Mas stress ka lang.
0: Tud, ngano liapas mo ka na ko din sa office?
1: Di na ko kapaabot ng muli, kasbay. Aron ipaabot na ko nimo ang good news.
0: Good news? Oot sa muna?
1: Nakuha na nako ang atong visa o ang tiket. So, nagpasabot ni nga, mahinayon na yun tagbakasyon sa Hong Kong.
0: Kwan, karoon dito mo bakasyon? Biyaan na nako ang problema sa kumpanya?
1: Kinahanglan pang mo relax.
0: Sige. Mamang ka. Tawag ko mo na. Mangandam ta. Para sa atin.

0: Oh, kumusta naman din sa office?
1: Nakadawat taog suwat gikan sa bangko.
0: Nabasa rin ni mo?
1: Gitagaan tayo nilag 30 days aron masettle lang atong obligasyon dito nila.
0: 30 days? Asa man tumog kuha kwarta na? Kada ko na pa yung kantidara. Kate, tabay yung luksul ba din, Ibi?
1: Maglisod na dyan tagbangon, ani, sir.
0: Ano na hitabo man eh. Chris, asa man ka? Ganong naghipos mo kasi mo sinina?
2: Wa na kay kwarta. Pordoy na ka. Mubiya na ko ni mo.
0: Upsa! Abi kay pobre naman ko. Mauna ibuhato ni mo na ko.
2: Unsa man di ay? Di ko gustong mag-anto sa kalisod. Doon ako'y nakailang a foreigner sa internet. Magminyo na mi.
0: Trisha! Trisha, ay gani ko biyay. Maluhi ka. Trisha, ang akong dugan. Maglisod ko ginawa. Tabang, Trisha. Tabang.
2: Bahala ka diha. Ayaw kong inartista eh.
0: Trisha.

0: Mayong gabi, mga kaigsunan sa kanginan. Ano yan ang sabkita ni atong programa, Paghigmata. Dalit ka ninyo sa Races of Love Cebu, nga gipanguluan ni Tatay Dudong Limchua, o ni ato ang paborito ginamang estasyon, DYHP, Tatak RMN, sa dial sa inyong, sa isunulos, sa dial sa inyong mga radyo, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyok. Ubalik kita ni atong sa kauras nga programa. Og ako pa inumdum na ninyo ang atong mga numero nga pag-tiksan, pagkatawagan sa atong Globe or TM ang numero 0917-182-0515 0917-182-0515 og sa ato ang Smart or Talk and Text ang numero 0963-034-6098 0963-034-6098. Okay. Unya, itong i-regards si Sister Bining sa 6-2 ang Bining meat shop kanang ang nainigusyo nga karnihan diya sa og chorizo, diya sa carbon, no? O diri sa Banawa, ayong tindahan sa chorizo o sa Highway Kanduman, Mandawi. O palihog ato sa ngayampo, apil sa itong pagampo si Sister Bining kay doon na siya ay cancer, no? Si stage 2 na ang iyang cancer. No, niya, gikimo na siya. Nakistoryahay me, ako siyang giingnan nga. Ato uglaing suway, pagsuway uglaing doktor kay usay kanang mga naay mga doktor nga ingnon nanday nga kimo para bisan dili nga dili pa angay ipakimo kay tungod kay nagi may aron na maka-avail sa kuan sa mga tagiya o manufacturing sa mga sa, tambal sa kimo nga aron makaadto abroad kay mao na tabo atong akong amiga ipakimo siya niya stage 1 unya niya gingnan gyud nga kadabuan kaniya kadabuan niya day buwan nga wa siya makimo kay nilarga og Europe kay ngano man nagtour ang sponsor ang tagiya sa tambal nga gigamit pag kimo niya niya pagadto ni glaing doktor gingnan siya nga dili makaangay kimo kay stage 1 pa man ang imong cancer, no? So ako siya gingnan na So ay kini niya gi kuan ako niya gi so ayon ingnan ako siya sulay ni si Dr. Alan Librando, no, doktor ni siya niya din kanina siya sa medicine, no, sa MAMS Mateo Itzasnar Medical College, no, a medical school niya siya niya kaubanin ako usa sa elder ni siya si Dr. Alan Librando sa Oasis. So ay dito kay masig doon na siya ma-advise mo nga mas makatabang. Unya mo na, no, si, unya, regards na ako si Sister Ima Tayad, no, o si Brother Max Tayad, no. Wasan na si Brother Max, magulang daw nagka-mild stroke, pero may arang-arang naman noon ron. Nya, takot ako sa maintenance sa tambal, no. O, mag-greet sa kog happy anniversary sa Charismatic Renewal, no. Catholic Charismatic Renewal diya sa Laray, sa Our Lady of Consolation Parish sa Inayawan, no? So, happy anniversary, 42nd anniversary, no? Tugay-dugay na ilang charismatic diya, sila si June Lubas, Sister Alma, sila si Efren Lubas, o si Archie, o napatuloy, kaila napatuloy lain, kinsa si Mars, no? Mars Suso o si Jojo nga nainigusyo nga o litsyon sa Inayawan. Lami kayong litsyon mga igsoon. Maya mong gikaon ka ng litsyon ni Mars, no? So, regards kung kumusta mo niya o happy anniversary o na sila bisita ganiya. Gawas na mo. Doon na siya bisita nga gikan sa Argao. So, regards ko diya sa taga Argao, Charismatic Renewal sa Argao, no? Sila si Edwin, si Ria, o si Brad Imon. No, kumusta mo diya? Okay. So, atong basahon, una tapadayon atong basahon atong Santos nga Ebanghelyo, kay ni ang atong suki dere mga eksyon kauban si Brad si si Brother Adam Amper. Brad?
1: Okay, Brother Dennis, atong basahon ang Ebanghelyo karon, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaon ikaw, Ginoo. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Amo kaon niini nga pan dili gayud matay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawhana? Paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Ug si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo magabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o inom sa akong dugo, may kinabuhing way katapusan o banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ng akong unod mao ang matuod nga pagkaon o ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o inom sa akong dugo, magpabilin din hikanako o ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Maiksoon mao kini ang ayong balita alang sa atong kaluwasan. Nagdaygon ikaw.
0: Dagon ikaw, Kristo. Okay, Brother Adam. Mayong pagsaulog, no? Malipayong pista atong gisaulog karong Domingo, ang Corpus Christi, o lawas o dugo na Jesus, no? Now, usakinik sa maingon na to, pinaka-importante nga doktrina o sa simbahan nga
1: mose
0: pinaka controversial.
1: Yes.
0: sa atong Ebanghelyo lang nga gibasa. No, naka-create gid og kwan yon.
1: Chaos
0: niya wa, pero makita na to ambara na ang seryoso gid ang Ginoo ni kay wagud sa maingon ko kung ngaen pa to maingon na sige usbon ako akong teaching para di lang ta maglalis di lang ta mag-away kay usay ana man may tabo mo kuang kita kanang mo i-twist pa na to ba iliko na to gamay para walay masakitan no mo na isay problema na to pero sa kang bahay tungod sa lawas ug dugo ni Kristo nga pagtulunan wa gid no. Pudawat sila, okay, huwag di silang dawat.
1: Okay lang.
0: Di gini ay pugos, di gini siya mulikoy. Sige, Brother Adam?
1: Mauna, Brother Dennis, no? Kining isaulog sa tibuok kalibutan sa Katoliko, no? Ang simbahan, mga kaigsuunan, karong adlawa, humangyod, according to the church, Sunday after the...
0: Balik na tawag.
1: After the...
0: Minutes,
1: last week's kuan nato okay. Kini ang fiesta. Unsa man tong last week nga fiesta Brother Dennis nitong
0: kuan Holy Trinity.
1: Holy Trinity after the Holy Trinity Sunday mao na po na ang
0: atong sa ulo. Karon.
1: Ang Corpus Christi.
0: Corpus Christi. Okay, pero na. Before sa Holy Trinity is Pentecost.
1: After that mao ang
0: Holy Trinity.
1: Holy Trinity then after that karon atong sa ulo Brother Dennis kay
0: Corpus Christi.
1: Hitabo ni niya tumagong mga 13th century, no? Ngatong 1264 particularly no at that year nga usa ka pare Brother Dennis
0: no
1: nga parehengan sa mong kining kuan spiritual director sa CFD Cebu
0: si
1: Reverend Father Peter unya kwanto siya dito na sa Amerikano na siya Brother Dennis kwan na siya no foreigner siya niya nagduduwa siya niyatong mga kuan pa mga 13th century Brother Dennis. Kalabot gyud na Eucharistia nga tinuol ba gyud ka no? Mura sa aning atong gibalingi gibasa Brother Dennis nga mga tao nagkuan sila no? Nay mutuo so nagaguliyang sila so may tinuol ini. Apan sa dihang mo na huna-huna nining maong pari Brother Dennis daduwa siya sa Eucharistic miracle kanang gitawag na to og transubstantiation sa simbahan. na kalit lang, na sa dihang uban kaniya ang panaw. Mura dinig during sa kung ano Brother Dennis, kani mura dinig siya kanang kung ano, na daghan siya mga kauban. Lagpan, nagpaduong sila dito sa Roma. Along the way, nagsaulog siya og Santos ng Eucharistia. Unsang hitabuha, Brother Dennis, ni kalit man lang og kahimo ang katunang ang pan, nahimo man og kwan, nahimo man og unod sa atong Ginoong Kristo.
0: Mm.
1: Unya, nagwilwig pa gid ang kining kwan. Kini ang dugo sa Ginoo. Nagagas-agas pa diya sa korporal.
0: Oh.
1: Muna nga kining kwan ay anang panahon na Brother Dennis, ang Santo Papa maman si Pope Urban IV. Oh. So, muna nga pagka 2064, na hitabo na pagka 1263, no? Pagka 1264, giproclaim ni Pope Urban IV kining maong pagsaulog sa Corpus Christi. Gumikan atong kuana Brother Dennis.
0: Hmm.
1: Gumikan ato ang milagruha, no? Kay dili raman kanturang milagruha nga kalabot sa kining Eucharistia, Brother Dennis, kay atong mga 7th century ano Dominic dito sa katong Italy, no?
0: Oo.
1: Nga aduna man toy milagro ato gihapon sa Eucharistia. Nga din nahimo gihapon ang lawas, ang kining pan og bino nga nahimo yung lawas og dugo sa atong Ginoong Jesucristo. In fact, Brother Dini, na preserve gina until now.
0: Mao nang Lanciano.
1: Lanciano, Italy.
0: Mm.
1: Oh, katong sa first nga miracle anang Eucharistia. So, daghan kayong mga milagro, Brother Dennis, aning Eucharistia, nga dili gyud ma-explain sa mga science, dili ma-explain sa mga scientist kalabot gyud ini. So, muna nga, this is really, according to the church, a miracle. Muna nga, katong Corpus Christi, gi-proclaim sa Santo Papa, Pope Urban IV, no? Itong 1264, gumikan nining maong ang transubstantiation of the bread and wine into the body and blood of our Lord Jesus Christ. Muna, Brother Dennis, sukat ato. Hangtod karon, Brother Dennis. Hangtod nga naapa, no? Naapa ang kalibutan, Brother Dennis.
0: Oo.
1: Mala, sa ulogon nga sa atong simbahan. A Sunday after the Holy Trinity. Ang Holy Trinity after the katong Pentecost Sunday. Sunod-sunod na Brother Dennis, no?
0: Mm-hmm.
1: So, muna'y atong kasalugan, hindi kita malimot, Brother Dennis, tungod kay matod pa sa atong simbahan, the Holy Eucharist is the source and the summit of the life of the Church. So, ibuti pa sa buti na Brother Dennis, the source and the summit.
0: Summit, kinauyukan.
1: The life of the Church. Source, because it contains the spiritual kwan yun, no? Kining matawag na to, Brother Dennis, nga yahang wealth yun, no?
0: Oo.
1: Sa simbahan. Kanang unsanay tawag anang wealth, kanang bandi, kabundansya. Muna, ang madawat na itong abundansya sa grasya, overwhelming abundance of the grace coming from the Lord. So, muna nga, source of the life of the Church. Unya, summit, tungod kayong tanan na itong mga gimuhaton niya simbahan, Brother Dennis. Ato ang mga kining gitawag na itong sacrament and prayers, kanang preaching and teaching, pastoral and kining mga charitable works na to. Ultimately, paghimuon man ang Santos nga Eucharistia. Kay that is part and parcel of the life of the Church. So muna, nga gitawag sa simbahan og the Holy Eucharist is the source and the summit of the life of the Church. Muna kita, Brother Dennis, part being part of the Church, na agita, kinahanglan kita mo ambit gini ini labi na ni Santos ng Eucharistia panahon sa adlong Domingo karon mga igsoon, no? And paglabay na ko karon sa Capitol Parish, Brother Dennis, among manang parokya,
0: oh.
1: Naghimo ang Santos nga misa. Kitang tanan mga igsoon, no? Nga mga Katoliko, we have to participate in the Holy Eucharist every Sunday. Wow, kung kaloy antas Ginoo, Brother Dennis, nga di na to pag-asipyaton unless nga di ta capable, no? Natay sakit or nagatimantag mga masakiton, exempted ta niya, Brother Dennis.
0: Oo.
1: Pero kinahanglan during the Mass, if we have no mortal sin, nga, nagtingay, sa na to, venial sin lang, so we can receive the Holy Eucharist. Kay part and parcel according to the gospel nga atong gibasa karon, ang mukaon kanako makabatog kinabuhing way katapusan.
0: Oo. Praise the Lord. Karon kay Boca Brad ang according to kwan ba sa records ba nga after the 20th century perting dagana sa Eucharistic miracles.
1: Mm.
0: No. Gani usani sa gigamit na ko nga panagang may tungod aning mga grupo nga nagpalakaw nga ang misa nga sakto ang Latin ragyod.
1: Mm.
0: So ang misa nga dili Latin dili na mao sa Europe na.
1: Mm.
0: Yeah, ako gitubag ang resulta ani akong gitubag on air dinhi sa radyo akong gingnan nga gatuo ko nga niuyon ang Ginoo sa misa nga
1: Novus Ordo.
0: Lain ang lain ang lain-lain nga lingguwahe kay ngano mang kana mga Eucharistic miracles sa panahon man nga ang misa sa ordinary nga dialect.
1: Mm.
0: Pananglitan.
1: Mm.
0: Sa Korea. Nadyo.
1: Si Katong Bubay.
0: Ha?
1: Katong Bubay, Sister Kwan.
0: Oo. Oh, nga.
1: Si Sister Kim. Kitsat
0: Kim. Sister oh. Kim. Kung sa may, gani, motoy nakapabalik ni Father Urbos sa pagservisyo sa simbahan.
1: Kaya mo ito siya kwan, no?
0: Wala, nanlood mo ito siya. Kaya ang istorya niya na, Brad, si Father Urbos, giingnan siya nga, siya mahimong head sa SVD sa Korea.
1: Oh, SVD mo ito siya.
0: Oh, SVD na siya. Na ni Pauli, before niya gidawat ang katungdanan, ni uli o siya sa Pilipinas.
1: Hmm.
0: Karong pagbalik niya dito sa Korea, naana may lain.
1: Hmm.
0: So, wa siya ingna.
1: Nangload siya.
0: Nangload siya. Balik siya sa Pilipinas. Niya, na ito pong panahon na, dire na siya sa Pilipinas, wa na siya mo active sa pagkakaliokan nga sa pagkapare.
1: Mission. No?
0: Niya, si John Kitley, usa ka iladong sa entertainment, si John Kitley, nangimo man na si John Kitley o mga dokumentary kang Mama Mary.
1: Mm-hmm.
0: Gani ka ni si John Kitley is converted ni. Pagka Katoliko, kay Protestante man siya.
1: Mm-hmm.
0: Niya ang si Mama Mary, dagang kay nahimo ng mga milagros yung kinabuhi. So, panaad nga, magimo sa documentation, may tungod sa mga operation si Mama Mary. Kunya, nabawaan niya ng kaning operation si Mama Mary dito sa Korea, niya nangita siya o kinsay makauba niya nga muserving interpreter.
1: Mm.
0: Yes. So, iyang ginuol nakaingon niya si Father Urbos. Father Urbos, suito sa pinulungan ng Koreano.
1: Mm.
0: Kay dugay man siya dito sa Korea.
1: Mm.
0: So iyang gyangyo si Father Urbos nga magkuyog sila sa Korea kay mao iyang interpreter.
1: Mm.
0: Di ni sugot si Father Urbos ni kuyog kunya mo na nito nga pagmisa no? Kay bumisa man gyapon si Father Urbos.
1: Yeah.
0: Pagmisa pagkuman sa kalawat nang limpyo sa di ba limpyuhan man na ang kali sa mga anak limpyuhan niya.
1: Mm.
0: Giduol siya sa usa sa kauban nila, no? Giingnan siya nga, Father, dali ragun sa, Father, kuyugi, kanang atuon sa nato si Kwan si Father Rose, si Kim.
1: Sister Kim.
0: O, Sister Kim, atuon na ito po niya. Giato niya si Sister Kim, kay, nga naman siya, kay, na, kay, i-confirm naman, Father, tanawa sa, kay, ang tanas, Father Urbos, nga naman, naon sa mga, ay, tanawa lang dito, Father, pagkat, ag-anto dito na si Sister Kim, ngayon, giduol, wa po man gisira ni Sister Kim ang iyang ba nga nang gikalawat niya kang ang kinugang di ang gikalawat niya kang Father Urbos nahimo man ang ustyas nahimo man unod niya nagtuto ang dugo plus bigaan ni Father Urbos ug nihilak siya balik sa dito sa altar unya ang natubang sa presensya sa sakramento ug nangayo sa pasaylo. Nga ay sigpasaylon siya, Lord, sorry, Lord, niya, nga, bubalik sa servisyo sa Ginoo, mag-full time siya, double time siya sa iyang pagpang-nervisyo sa Ginoo. Nakakita siya, na-experience siya sa, sila si Junkit, na-experience siya sila sa host nga na himong unod o dugo.
1: What to gipakuhan, Brother Linus? What to gipadlahos? Gipreserve to? Or
0: Ambot mo gi-preserve, gi-preserve kay gi-preserve. Kay wa naman lang wa ba sa tunlon ni Kim. Mo gani iyan tang tunlon. Ya, nagtuo man dugo yung nga niya. Gi-kuwit ang yung kit niya. Ya siyempre wa sa resulta di gisinyas lang. Yang gi-connect pa diro Roboso ngon na marto nga ugun sa epekto sad perti nga gigamit pagay sa Espiritu Santo Father John Father sana si pil nga na to niya
1: Orbos
0: o Orbos Father Orbos unsa first name niya kay ang iksyon na Jerry ba na siya
1: Father Jerry Orbos
0: okay ang iya iksyon si Oscar Orbos kuha na to sekretary to ni panahon ni Corey
1: kuha ng politician to
0: o cabinet secretary to panahon ni Corey so ingo na nga milagro. O niya, pinaka, pero napoy mga lain. Ito sa Belgium, kuno brad, sa Austria. Pero daghan, ang pinaka-latest ang naitabo sa Buenos Aires. Si Pope Leo, also Pope Francis, arsobispo pa siya sa Argentina.
1: Argentina.
0: Sa Buenos Aires.
1: Buenos Aires.
0: Oo, katong host nga nahulog. Host nga nahulog, unya, di ba na, kuno no, di ba na, kalawato no, kanang, hipuson namang. So, hipos sa layman, butang niya gusudlan na, no, niya, butang na sa plane, sa luyo, sa may sakriste. Pagkuwag balik dito, bro, tagtanong, bro, ka lang, ang host na nahimo mang
1: unod.
0: Unod. Niya, naidugo. So, gireport na nila kang Pope Francis, no? Arsobiso pa siya itong panahon na.
1: Oh.
0: Niya, ang gibuhat nila, nakuha sila part niya ito, gipadala nila sa New York, gipa-examine. Blood, ang blood type, type AB.
1: Type AB. So, kung yun, constant yun, no? Ang...
0: Oh, pareha sa Lansiano.
1: Lansiano.
0: Oh, type AB niya, ang unod, blood, pagtanaw sa doktor, ang unod nga duol sa kasing-kasing sa tao.
1: Yes.
0: No? Grabe kayo, naging significance. Anong sa kasing-kasing man. Anong di man unod gikan sa lapalapa.
1: Kasing-kasing yun kayo. Diha ang gugma.
0: Oo.
1: Oh. Ginoalang ka na to.
0: Unya, wa sila magsaba sa doktor na nag-examine, sa scientist.
1: Kung sa to.
0: Kung di yun to kuha.
1: Yes, correct.
0: Unya, unod pagyod nga buhi.
1: Buhing unod.
0: Gikan sa buhi nga tao.
1: Correct.
0: Dili nga patay nga tao. Sa buhi nga tao. Nya ningon na yun, ginvite nila nga, dak, gusto ka mo tanaw, di na mo ni kuha. So, sige, ug ang doktor, ni Kuyog, gikan sa New York, ni Kuyog dito sa Buenos Aires. Pagkakita sa doktor sa sitwasyon, ang doktor na converted. Atheist man to, ang doktor.
1: Muna itinood nga mga milagro, brad, na conversion.
0: Oo, unya, unsa na itabo, ang itabo sa doktor, hangtod karon wa na siya gihimong lain kun dili nagsangyaw. Nagsangyaw gipakit nga konsa gisangyaw na ang Eucharistic miracle sa Buenos Aires.
1: Yes.
0: Perting pagkatanduga.
1: So, mo na pinaka latest Brother Dennis.
0: Oh, mo na pinaka latest.
1: Ngayon sa year to.
0: Kanon sa man to mga 1990s mga ana?
1: 1990s.
0: Oo. Mga ana alang mga tuiga. So, muna yung pinakalitis sa mga. So,
1: kay Katuya Julia Kim. Julia rito.
0: Julia Kim.
1: Kung mga 1980s tingal to?
0: Mga 80s to.
1: 80s to siya. Oh. 1990s eh, kining kanan.
0: Kana Buenos, siya.
1: Buenos Aires.
0: Muna karoon nga, mga igsoon, kinibitong gutumunta. Di man mahimo, gutumunta mo, kaon dito ta.
1: Kaon.
0: Gano'ng gutumun man ta? Ha? Pasabot niya na, ang lawas na to, nagmando, nga kinangla na pakanon nimo ang lawas. No? Pakanon nimo ang lawas. Sugmao ng mukaon ta. No? So, ang atong kalag, kinaamay, musugutag sa dili, ang tao na yung kalag. No? So, kung
1: di man mahimo ang tao guway kag Brother Dennis.
0: Malagi niya ang kalag sa tao, usapod ka kinabuhi.
1: Correct.
0: Sama nga ang lawas, usa ka kinabuhi, ang kalag na asay kinabuhi. So kung naay kinabuhi sa tupa, dili lang ang lawas na ginanggan og pagkaon.
1: Yeah.
0: Hasapon ang kalag.
1: Yes.
0: Mo na nga batunan mo na nga kita, kining lawas, ni kanang ustyas, kanang kalawat, kinanglang gikita mo kalawat. Kung ikaw mo simba mangigsuon, ikaw mo simba, dili pwede nga di ka mo kalawat. Kay mura lang nangumbira ka nga di mo kaon, o nang insulto na sa nagpakumbira. So, di ba ka mainsulto ang Ginoo ni anang ni simba ka nga ako mo kalawat? Hinoon, di sa pwede mo kalawat ka o naglunlang ka sa sala. Kinanglan o sa labi nagmortal sin, kinanglan o sa nga ato ng ikumpisal, una tamo simba. Now, ang pare, kung dako-dako imong sala, muhatag yun ang panahon nga ikaw makakumpisal. Pero, pag sa'yo po, kung ang oras alas 8 ang misa, buntang, kinanglan, 7:45, ato na ka. No? Ingno ni mo ang pare, dire, pwede ba mong umpisal? Musugot ko ng pare. Kaya apil na sa ilang tungdanan ang pagpakumpisal. Ayaw sa kung ato ka alas 8, alas 8, pasado alas 8 na ka mo ato, kung ito ni mo ang pare, ang magpakumpisal sa ka, dili man na pwede po. Ayaw king na, dili lang usap mo misa ang pare, kaya magpakumpisal ni mo. Pero kung ang imo, kung so kinala mo sa'yo, jug ka. Musayo, jug ka. Unya kung ang ikaw, kung ay mo sala, dili kayo mortal, di kayo dagko nga sala, di kayo grabe nga sala. Inigsugod sa misa, nang umpisa naman ta ni ana.
1: No? Na may absolusyon niya.
0: Oo, kana din inigam, mabitan, mag-ampo kita, nakakumpisa lang ko, si Diyos kong kagam, sa kanyang may iso na. So, nang umpisa lang ka, ana. Pero, palihog lang sad, ako lang sa dangyo, mga suking tigpaminaw, igampo ni mo sa nagakumpisal ako, himuha kini nga pagampo, dili pangadji. Unsa may kalainan, Brother Adam, sa pangadji o pagampo? Nakikpamit, Brother Adam?
1: Ang padayon, Brother Dennis.
0: Si aning Monsignor Bingay, mingon siya, ang kalainan sa pangadji o pagampo, mao nga ang pangadji, mao nga paminawa ko Ginoo. Mao na ang pangadji, ang pagampo, maminaw ko Ginoo. Unya naapay lain, ang pagadji, Lord, you surrender to me. Ang pagampo, Lord, I surrender to you. Sa to pa, ang iampo nimo ang pag nagkukumpisal ako sa akin na singkasing Jud. No, dili nga mura lang kag parot nga naglitok sa pag sa nagkukumpisal ako. Nga na bahina, no. Nindot kayo ang resulta sa atong kalawat. No. Nya, sa una sa Old Testament gitawag man kini katong pani lang ikaon gitawag tog mana.
1: Mana.
0: Oo. Nya nindot sa ning pulo mo kung pulong mana, iniguman ni mo kalawat, unsa may tabo, mana.
1: Mana.
0: So, mana. So, mana nga, mga igsuon, kung mahimo sad, no? Mukalawat ka, o musimba ka, di lang adlong Domingo taon. So, ay, kuno niyo kaon, kausalang sa usa ka semana. No? Para kung labing maimo, di lang kay adlaw tang Domingo mo simba. No? Kung naa, lagi kay oras, o gahinig oras sa ubang mga adlaw, nga ikaw makasimba. Dini sa Cebu, practice dini sa Cebu, mga tao dini sa Cebu, musimba o Merkulis. Ato sa Redemptorist, kay Nubina, Sinans, kanuna yung panabang. O adlaw Bernis, adto sa Santo Niño, kay sa Santo Niño pod, no? So, din sa Cebu, ang mga taga mga Cebuano kasagaran mo simba katulo sa usa ka semana. No? So, siguro mo sa dana tong buhaton, no? Dias probinsya, kung dool-dool ra mo simbahan, inyo ginang sakripisyuhan. Nya, usa ra ba katawanan ra ba kay sa doon sa survey, Brad Adam, sa survey, gisurvey na, kasagaran sa nagpuyo sa dool sin simbahan, di inoong simba.
1: Salig na lang.
0: Nasalig na lang. No? Mana ayaw kumpiyansa mga igsuon. Mm. No? Unya katong mga masakiton pidirag kuan kanang pidirag maminaw sa sa radyo, tanaw mo sa TV, sa misa. Unya, muhangyo mo sa simbahan o sa liminister nga muadto ang liminister sa inyong balay para mo pakalawat ninyo. Unya, kaya balo ba mo matagig inikalawat ni mo? Ingon ni Conrad, si Fulton siya magatokin sa ito ingon nga, kaya bawa ba ka nga idawat ni mo sa lawas o dugo ni Kristo usa ka ka-living tabernacle? Okay. Naagod din mo ang lawas. Imagine, living tabernacle ka. Unsa man ang living tabernacle, naadig butang blessed sacrament. Niya, hilom kay tao, niya mo, malandong ta kumusunod sa mga adoration chapel. No? So, mausad nga, kita sa nindot ang tambag ni Monsignor Bingay na nagubang kuno ng ito kalawat, mabalik ka sa iyong lingkuranan o lingkod, ayaw lang pagluhod. Kay nga nung mga lingkod bang ka, kay malandong ka, ayaw pagampo, ayaw pagkutob-kutob sa iyong baba, imong i-feel, imong batsagun, ang lawas o dugo na Jesus nga naa sa iyong baba. O nga nung di lang sa kamuluhod, kay kung magluhod ka, di sa kaya ka kakonsentrate, labi na nga mo agi. You know? Na mo agi, tumba pa na mong tiil. Unya, di sa ta, umana itong kalawat mga igsuon, di na kinahanglan, manguros ka. Kay daga na kaya na itabo din sa Santo Niño, na pag pagkalawat niya, nanguros, sus, natapik bito na brad ang kanang usjas. Mutangan ng sosyo sa minister ba? Na igo sa iyong pagpangurus ng tagak. Ng tagak. Manang di na kinanggan pa mangurus kay naanan ni mo. Si Jesus mismo naanan ni mo. Nga di na kamuyukbo dito sa altar. Asa may mas labaw? Ang altar o ang lawas ni Kristo? Si Kristo na na mismo naanan ni mo. So, mabalik lang kasi muling kuranan, mulingkod ka o mamalandong ka. Imong i-feel imong batsagon ang presensya ni Jesus. Doon ako'y na-obserbahan ro, bata-bata pa ko sa una, hapit kada akong naong hapit, naalang permig istambay sa Santo Rosario. Bata-bata pa ko, doon ako'y nakita niya bro nga, kadaan daw siya musimba, bayot. Bayot na kayo siya. Magsinina siya binibay, pero sa sige nagsimba bro, nagkadugab, wala na siya musulo musinina sa babay. Laki na, nagkadugay, wa na ang make-up, hangtod nagkadugay, lalaki na gid siya. Hasta ang ilinok ka na sa iyang sinultihan. So, imagine ka.
1: Na-transformation.
0: Na-transformation sa iyang magsigig dawat sa lawas ni Kristo. No? Mana nga, mga ison, ikaw masakiton? Sobra pas tambal ng lawas ni Kristo? No? Pero kinang nagyudapod, og hugot nga pagtuo. No. Kay bisag unsa nga pagkaon di ka motuo nga makaayo na nimo, di gid ka maayo. Yo di gid ka katabang. No. Mo sada ang lawas ni Kristo. Kinanglan sa gidaog pagtuo. Naman ay gitawag bro sa in English kanang placebo, no? Kanang placebo effect ba? Nga kanang giing na lang siya nga umabot na sa mga tambal nga o tumara ng tambal makaayo ni sa imong sakit makaayo niya katong tambala rin na rato. Experimentuhan gina sa rin na rato pero mao may magtuo sa pasinte nga makaayo sa iyang sakit. Nagtuo siya, unayos siya.
1: Tungod sa pagtuo.
0: Tungod sa pagtuo. No? Tungod sa pagtuo nga maayo sa tong tambala. No? So, labaw pa ang lawas og dugo ni Jesus. No? Nga tinuod juda. No na nga Og di ka mo tuo, magkaayo na ni mo. Agad.
1: Oh, tinagin na, Brother Dennis, kay si, sa pulong ni San Pablo, matupan niya sa unang Korinto 11:27, ang mukaon sa pan o sa bino, nga dili takos, nakasa siya batok yun sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa ito pa, kanagyong pulong transubstantiation, nagingon si Simban Brother Dennis, magyoy kamatuoran sibo sa Ebanghelyo nga atong ibasa karon, nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, ako mao ang pan, nagikan sa langit, ang mukaon, kana ako makabaton gyud og kinabuhi. So, ang promise, anak Brother Dennis, nga makabato kinabuhi, kining gitawag na to og salvation.
0: Oo.
1: Dapat kita, ang angay, ang Katoliko may magsigig wali niya na. Pero ang nagwali noon na nga kaluwasan, na luwas na sila, pinagi lang sa pagtuo sa itong Ginoong Kristo, mauna ang mga lang.
0: Mauna.
1: Laing tinuhuan. Pero ito, ang tinuod, nga gipromisa niya na, maong iyang simbahan, no? Nga laan diha ang santos nga misa. Nga diin. Kita nga nikaon sa lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo, anagyod ang kinabuhing way katapusan, basi yun sa atong Ebanghelyo, nga gibasa karon.
0: Brad, unsa may kasulti niya mo ang mga laing tinuan, maingon sila nga, unsa man mo kanibal, kay mukaon mo muglawas, muino mo mugdugo. So, inyo din ang mura ka ka ng umay kalainin sa mga cannibals?
1: Mauna yun na, Brother Dennis, ha? Katong panahon sa New Testament, no? Ang mga tao, nagkamito sila, nagilalis mo sila. Sa ano pagkaonin mo, mukit-kit mo ni mo? Sa pagto, mga cannibal mo. So, wag yun sila kasabot, no? Pero, muna nga, wag yun nag-iusab sa Ginoo ang iyang explanation. Nga siya mo ang pan, gikan sa langit. Ang mukaon ka na ako, mukaon sa kong unod. Uminom sa akong dugo, makabato kinabuhi. Nang laya sila, nang hawa ang mga tao, Brother Dennis. Kaya wala din sila kasabot niya na. Iya pag naging ng mga apostolis niya, kamo, mga
0: kapon mo. Mato, usasan ang kapatandog na ko na bro, kay humanto sila gipakaon o panuwisda. Nya, nagwali ang Ginoo niya na. Unya, namaha ng

0: ang pagtulunan ni Jesus, naglakaw sila tanan, ang tot ang nabili yun, apostolis na lang. Pero wag ikumpromise sa Ginoo, oy. Oy, di usbuna ko, kay aron di mangawa ang mga tao. Usay ana man daya, bayata.
1: Eh, oh, mao na po na si, karon sa mga protestante.
0: Oh.
1: Mga, unsaon mo, mga kanibal mo, kay mukaon mo. No na nga.
0: Karon, bro. Ang another thing sa mga protestante, nga kana kuno simbolo ra na.
1: No, it is not a
0: symbol. Di na tinuod.
1: Mao na ila, isa ila na, pero wa na diha sa Biblia. Ila na giingon nga simbolo. Pero klaro na giingon sa Ginoo, this is my body.
0: Kay,
1: this is my blood. Wa sa ingon nga, this means my body. This means my blood. No.
0: Bito, no? Kinaa may mga grupos, mga protestante, bro. Naa sila na. Pero ang ilang gigamit, fita.
1: Simbolo man ila ha.
0: Pala, ordinary pa ni na, juice.
1: Crackers.
0: Oh, crackers.
1: Oh, niya, coke da yon.
0: Oh.
1: That is the symbol of their Kwan. Pero it is not for us, the Catholic, because it is really and substantially present, the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ.
0: Pero di nanay mga Protestante ro nga nanay sila usjas.
1: Oh, pero dili gyapon. Kana gining dili gyapon na maka valid sa ilahang Kwan tungod kay wala man diha sa in accordance in the line of the church kay ang Gracia Brother Dinis, diha ramang magsugod sa atong Ginoo Kristo. And they're out of the church. So, ano ang pagkasugod sa Gracia nga outside of the church man?
0: Correct.
1: Nga diha ramang sugod sa tinuol nga simbahan gitukod sa atong Ginoo Kristo. Otherwise, di na lang siya magtukod og simbahan kay pwede na sa kinsara.
0: Naitindahan din nga sa protestante na maligya sila ang mga libro ng protestante, mga gamit ng protestante.
1: Mm.
0: Og namaligya sa sila kustyas.
1: Og mao man ilahang kon Brother Dennis, mao man ilahang mura og trademark. Oh. Kanalang Biblia daan, ang atom na Biblia, pero ilan ang gikuan sa to, gisundog sa to, gikapi nila, gilangkat nila ang pito ka libro. Nya, ilang ipaila nga sila mo ay matuod tungod kay na sa Biblia, ang ilang mga pagtulunan.
0: Oo. Malagi na.
1: Ilang ngan sa ilang simbahan na sa Biblia. Born again na ang Jehovah kanini ang kuan ay sana ganing witness
0: Jehovah's witness
1: na ang iglesia ni Kristo
0: iglesia
1: etcetera no bisag kinsa lay makabasa diya sa Biblia Brother Dennis ila lang ang kunon nga sila na katungo kinaa sa balaang kasulatan
0: mao gyud
1: maninong dan iabot og 50,000 kapin ka naglaingdain nga mga sekta o denominasyon kana gumikan sa pagbasa-basa o sa Biblia without even trying to accept the church founded by our Lord Jesus Christ. Nga matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15, kining maong simbahan na sa atong Ginoong Kristo maong haligi o patukuranan sa kamatuoran. Uningon si Kristo diha sa Lucas 10:16 ang naminaw kaninyo, namati kaninyo sa simbahan. Iyang simbahan, namati na nako. Nang namati na ako, namati sa simbahan. Pero katungwa naminaw kaninyo, wasaw ka na maminaw kanako. Huwag sa akong amahan. That is the effect. Muna nga, una ang simbahan natutuhuan. Eh. Kay uwahin na Biblia, Baldinis, kita mo ay nagkuhan ang simbahan Katoliko, mo ay nakaingon nga doon ay Biblia.
0: Doon ay sa kapare, bro. Di lang na ko i-convention ng ngalan sa iyang wali. Ingon siya, nigawa sa seminaryo primero, huwag isudlan niya tanang reliyon katapusan ng Muslim siya. Pero pagkadugay ni balik yung punsa sa Katoliko, ang katarungan kayo'y Eucharistia sa laing lugar, sa laing grupo. Sa Katoliko ra ang naay Eucharistia. Muna mga iksuon, pangayo mo lamdag sa Espiritu Santo nga makabaton mo pagigugma, na itong pa may gugma, makabaton mo pagigugma sa Eucharistia. No? Kinanglan Diyod. Kay lahi ragyod og magsigita og kalawat. No. Kay mao gina ni tabo nako kanang ikatabang sa kung paglakaw isip Kristiyanos isip Katoliko ang santos nga kalawat. Okay. Bro. Taas-taas mo na lapas na gamay. ato na lang tapuson sa pagampo. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Langitong Amahan, himo ang Ginoo nga may gugma kami, o mulawom ang mga

0: igugma sa imong santos nga Eucharistia. Og tagay kami grasya nga di lang kami musimba sa adlaw nga Domingo kundili upunan na mo sa uban pang mga adlaw ang among pagsimba. Aron sa ingon, kanunay kami makadawat sa Eucharistia o ang kining Eucharistia makatag sa manginahanglan sa mong kalag o sa lawas pod. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang inoong Diyos ka na kanimo, bulan ikaw sa mabay nga tanan, ang bulan na sa bunga sa tiyan mga
1: Santa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kami makasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen.
0: Himaya sa mansana kong si Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan, ngaway katapusan. Amen.
0: Panalangin ni kami iguneo sa ngalan sa mahal sa anak o si Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Sa ngalan ni Tatay Dudong Limchua o ni Brother Attorney Rufil Banyuk, ako si Brother Dennis Bakulod o uban ako si Brother Adam Ampere, manamilit kaninyo o gangtod na pod sa sunod Domingo sa samang takna o sa samang istasyon. Dagang kayong salamat. God bless you all.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rajomo Nationwide!
6: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
7: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
8: Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog po ng bupis, please.
7: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
10: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
14: Wala si Mom!
15: Don't worry, Dad's got this.
16: Wow, fries with dip!
17: Egg sandwich and mac salad.
18: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Ladies' Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
6: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
21: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dagan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, wakadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C plus 40 with zinc agad.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
17: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
18: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
19: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labad sa ulo, o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
1: Rexy!
12: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubo!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, gout! Inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
8: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
2: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka gout, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
8: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
14: Carl! Palihog gani sa litron!
15: Carl! Palihog po ng bupis, please!
13: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
16: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
13: Ihatagan ni Carl ang bill.
15: Carl? Asa man si Carl?
16: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
17: Kada

0: Andin. Karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kaya na.
1: Balik na huwag Andin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
2: Anlin, Anlin, barato na kayo.
3: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na.
4: Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.
2: I

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama.
3: Angeline!
4: Na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela ni.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Niozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Niozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubab!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ng plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbado, bakadere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa Saya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
14: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
16: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
15: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawa sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa mga kasama. Alas 4:33 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. 23,000 ka mga tinunaan sa mga publikong schools o mga public schools. Bumalik na sa mga tunghaan sugod karong adlaw.
6: Samtang kapin sa 50,000 ka mga pulis o mga force multipliers, batay sa seguridad, palibot sa mga eskwalahan karong adlaw pagbalik na sa klase.
4: Di ba ni 26 million ka sa mangken ang bumalik ng mga tinunaan sa public schools karong adlaw?
6: 26 million.
4: Million, ah, million is siya. Dili ni 26,000.
6: Millions na siya.
4: Millions.
6: Increase pa nag 0.4, 26.4. Bisan ko na og nag-klase na, napay mo apasog and draw.
4: So, 26 millions. Kamang tinunaan ang mubalik sa eskwilahan karong adlaw. Samtang sa mga balitang lokal, publiko ng mga tungaan sa Rekbay Sugbo para gabarawat og late enrollees bisan kung formal nang bubukas ang klase karong adlaw.
6: Kapitolyo nag-develop ang online booking platform para matagal ang proteksyon ng mga turista gikan sa mga scammers.
4: Mga balita gawas sa nasod, Poplio anang karon sa Espanya alang sa usa ka semana nining pagsuroy.
6: Negosyo supply sa itlog diri sa nasod nang hinobra na.
4: Marato ba kaha, no? Hinobra man kaha. Pero mahal man gihapon, ako nakita ng ba presyo diha sa kamerkaduhan.
5: Headlines karon.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.

0: mga mahinong danon, Ginoong Radyo.
1: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Maturbang impormasyon ng inyong masayran.
1: Ang ayan mo madunggan,
0: Una sa Radyo,
1: Una sa Balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Gising na.
2: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Adlaw ra may gala nga Lunes. Pizza out na may gala sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Sangat sa kanito bukang paro sa Sero HP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
1: Kiragin yung Radio Man ka, Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arnold Basamante. Anton tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Butang, magatod ka rin sa mga labas ng kisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka, lamay ka na sa itong kapapagumani, ng itong katulumanon, Unang Radyo, Unang Balita, Monday edition, unang adlaw sa klase, karang adlaw, may gala sa mga publikong tungaan, dari sa surat sa sugbo, Tibok Pilipinas niya, matod pa may gala, 26 million, kamang tinunaan, ang gitakda nga mutungha, o muadto sa eskwilahan, karang adlaw, posibleng musaka pa kini, ngadto sa 26.4 million ka mga estudyante lukop nasod sa mga public schools. Public schools na ni ha, ang ihap. May labot may gala mga private schools. Muna nga, bangon. Katong ka mga ginang sa panibay. Galing orasa may gala ng la, mata na. Pukawa na mga bata aron nga makaligo. Katirabang bugnawa, mga higalas palibot. Kulikan sa pagbunok sa uwan ganina. Nagi bata may eskwela ron may ligo. Ang kumbang excited may gala may eskwela ng uban na kanang hadlok. Kini mga bata nga gagmay may gala mo ni ang kasagaran nga maproblema sa mga ginikanan. Labi na kining kinder, grade 1. Nga may eskwela may gala mang hilak ni. Manang karon pa lang ilanahang pahimangnoan ng ilang mga bata na ang eskwelahan ma-excite ka rin to. Na kay ma akitan nga bagong friends, bagong crush. Mama na, high school o elementary. Excited mo suod sa klase. Kay makakita og bagong friends. Labi na tong mga eskwelahan nga dagko kayo. Kami sa una may gala sa high school. Ang among eskwelahan pitinakuha man diha sa Davao. Ng Davao City National High School karon, Davao City High School pa na sa una. E nang kanto niyo may gala sa first year, ang imong classmate, di na niyo mag-classmate in second year. Tungkol sa kadaghan ninyo sa... Daghan ba? Mga pina na ka-section, mga 20 ka-section, 30 ka-section ba na? Ang matag first year sa kanila, ilain lang section, daghan kayo. Muna, inig ka-second year ni muna, in po niyong mga classmate. Third year, lahing na po. Inig ka-fourth year, lahing na po niyong classmate. So, ma-excite ka mga igalang mo eskwela kay sunod year, sunod nga tuig, lain na po din mong classmate, lain na po din mong crush. Ang imong class sa first year, din mo ma-crush in ka fourth year o second year. Sinana na mga igala sa mga dagko ka mga tungaan, labi na dari, amot lang kining Abiliana, dako, masaning Abiliana. Abiliana baka, okay, dili. Kasamat po yung mga Abiliana dari. Inana ba ang mga kwan, ang setup? Ini ka second year nimo lahi na po nimong classmate. Wala, i-rumble-rumble mo. Aron nga, dili ba magsawa ba ang estudyante? Kanso man ako mga classmate para pareho naman naging kag first year. Pero nadyo ko yung classmate, naging kag first year, 114 na classmate kami. Kung nga malasan akong kalakihaw. Kano na classmate man naging kag first year, 114? Limang ka usa sa usa ka room, 60 mi kamo. Pite naghana na mo eh. Public school, ana man ang ikalang public school, ah, pansakay-pansak, basakay masul sa usa ka

0: Osaka section. Anto dabot og 40 year may gala 40 na lang ni. Kayo ban wa na mga wa na mutungha. Wa na mutiwas og eskwela. Pag college lahi na gyud. Kada subject lain-lain og classmate. Oy, may buntag, may buntag, may buntag. Bangon, bangon, bangon, bangon na. Kay ting eskwela na, ha? Ato na nga damo na itong baon. Pero buntag, kung sa'yo kinahanglan nga baon, labi na sa mga nanay ron, ha? Naglibog mga higala kay first day sa class. Kinahanglan na bunga ang baon, ha? Kinahanglan ipabaon chicken joy. Chicken joy, gano? Karami taong manok nga giprito. Gaway kwan, karara. Ang uban itlog og hotdog. Ang uban chorizo. Ang uban buwan to kita. Ako sa una may gala elementary, high school elementary ana. Nagbaw nagbuwan may gala og ganang isda nga kwan. Pata, kailan mong pata nga isda? Piniritong pata. Ang gagma oh, gana. Ang gagmay nga mga bata, labi na tong nga mga grade 1 pa, upanan sa mga girikanan nga to sa eskwelahan, inigawa sa mama, perting hilak. Karang mga panahon na may gala, di kakumpiyansahan, kinahanglan upanan ginatong atong mga bata sa unang adlaw sa klase. Hangtod nga kuha na sila, maanad na nga wa na girikanan nga muuban, asal sila na lang, mga to sa eskwelahan. Tudluan ang gina magpadaplin kung mubaktas kay ang sakinan peligros bangga, peligros disgrasya. Ano tayo gala sa itong answer to win promo? Ano tayo gala sa itong answer to win promo? Kanamutan ka mga kasama sa itong headline kaganina, pila ka milyon ka mga estudyante ang gibanabana nga mutungha karong adlaw sa mga public schools. Pila ka milyon maigala ang gibanabana nga mutungha ng mga estudyante sa nakadiyang mga public schools sa karong adlaw matud pa sa Department of Education. Pila ba na bana nila? Balag din na mga kwan, di lang din na ma kwang yun, masakto sa numero. Basta kay Mona. Pila ka milyon? Hala, tubag. Alang sa itong answer to win promo, karumutaga mga kasama, hantod ta sa alas sa 5 ang inyong pagtubag, ha? Kay atong irafo ng inyong mga tubag, karong, sakto nga tubag, karong nga buntaga mga kasama, 200 pesos! Ala po kawa na si Dudong, okay. Perting hagok, oh. Kanya, struggle na makinipagpaligo ng mga bata. Karamuntang kay perting tugnawas, may galas, tubig. Kaya nag-uwan, pastilan. At sa check, may galas sa kasamang Jesse sa Mampong. Sa rita, may galas mga presyo sa mga nagunang palaliton. Sa kamerkanuhan, kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes! Good morning kasamang Ahmed, good morning kasamang Gen. Og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arevinsimo. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga lamasang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, usa gatos ang kilo. Bumbang puwa, si tinta ngadto sa 85 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 90 ang kilo. Repulyo, 50 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buok. Bumbang puti, 120 ang kilo. Patatas, usa gatos ang kilo. Carrots, usagatos ang kilo. Silispada, 90 ang kilo. Silikulikot, 400 ang kilo. Siliaksal, 120 ang kilo. kamatis, 40 ngadto sa 50 kilo. Limoncito, 80 kilo. Pipino, 70 kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman. GC Sumampong DYHP Tatak Arenan.
3: Imong balita, giatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, patok sa mga nagdamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo kuha mo.
0: Dagan sa naman kasamang Jesse Samampong, kika megala sa Carbon Public Market, and nirmati megala ang presyo sa tuwag mga lamas. Orang makaya pang gamay ang lamas karong nga mga panahon ang presyo, no? Compare sa nang lapay nga mga adlaw may galang mahal-mahal ang presyo sa lamas sa atong kamerkaduhan. At oras may galang alas 4:47 na. Karong tataw na to check may galang sa kasamang Jean Galliardo. Labi na sa preparasyon sa pagbuka sa klase ang karong adlaw. Dari sa syudad sa Sugbog, ibutyag to ni Police Colonel George Ilanan nga andam na ang atong nga kapulisan sa paghatag sa siguridad. Sa gawas sa tunghaan, kaya ang sasunod may gala naman sila ay mga aghimo nga security preparation ang tunghaan. So ang mga pulis may gala nara sa gawas sa vicinity mga higala, biligid sa sunod sa campus. Ang ilan niya sa pulis ang pagpatunhay sa kahusay galinaw sa gawas, ang dagan sa trapiko, niya police visibility. Doon ay problema may gala mga sudyante. Mahimong nga maduulan may gala mga pulis. Kaya nagbutang sila may gala mga police assistance desk. Nabinan niya may gala sa Cebu Central School, Cebu City Central School. Kaya may gala sa Abiliana National High School. Kaya mga nagko nga mga tunghaan des Guthong. Asa pa nga mga nagko nga mga tunghaan may gala diri sa syudad sa Sugbo nga gipatutukan ron sa tunga kapulisan. Samtang sa Tibok Central Visayas, ubay-ubay sa may gala kapinsa o sa kalibo sa mga polis may gala ang ipakatap o 2,000. Ito ang gingon ni Police Brigadier General Arnold Aban, ang hepe sa Police Regional Office 7. Para pagsiguro mga gala ng hapsay, luwas ang mga estudyante o ang mga ginikanan nga muhatod sa mga bata sa mga tunghaan dari sa Central Visayas. Yalikayan ng mga kwan ha, kala mga chat may gala ng makapaalarma. Kung naamoy mamatikdan na may galang kuhan, kanang kanudahan, i-report na yun sa polis na may polis niya may gala dool sa eskwilahan. Ay, mag-post-post. Bata, gikidnap. Ayaw yung nana. Nakapaalarma na. Itugaan na yun sa polis kung naay mga inana ng mga kanudahan may galang lihok diha sa vicinity sa eskwilahan. Usa sa mga gitanaw ron may gala, kining mga night high school. Sa mga public schools, kay usan ni sila may gala nga pa tutukan sa PNP. Kay siyempre, manggawas ni sila may gala alas 9 na sa gabi. Onya, kanang gabi, naamang niya, manggawas sa mga kriminal. Kriminal may gala nga mangitag binta ang estudyante mo ilahang biktimahon. Kana, nanggawas na ni sila ron may gala, kay wala gina. Naghan man saan may gala ang kuwan ko, sigamit. Karawad lawa, may galasan. Murag na-excite na po ng tanan, no? Kay balik na po may galang sessions kung sa Senado. O niya, karawad lawa, saan matod pa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing labot sa flood control scandal. Onya, unsaan man ni ron kay nagbahad na ba to Megala si Senator Bendalo Erwin Tulfo. Ah, wala na si session karon. Awa di ay. Ah, kay na adjourn na. Adjourn na. So karon adlaw unta. Mao si Senate Blue Ribbon Committee. Ah, karon adlaw lagi ang hearing. Senate Blue Ribbon Committee hearing. Oh, murabag gani atras naman to ang 18 Marines kasaman ken. Di na sila mutambong kay mao lagi na. Murag di nila i-recognize Megala ang komitiba gaghuptan ni Erwin Tulfo. Ang ilang i-recognize Megala ang komitiba gaghuptan ni Pia Cayetano. Kay duha man ni sila ron ang naghupot Megala sa Blue Ribbon Committee. Si Pia o si Erwin. Ecstasy. Duhapod Megala ang kuan Senate President for Tempore. Pero usara Megala ka Senate President kay ni ngon sa to si kuan Megala usara oy. Pero ang malakan niya ngon nga si Gwin Gatchalian gud ang president sa Senate karon. Libog usahay ta ni ba? Libog mga Megala ang tao. At ang check Megala sa kasama ang Jane Galliardo. Gikan Megala sa gawas pag preparasyon sa pagbukas sa klase karong adlaw sa mga publikong mga tuhaan. Kasamang Jane, good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold, kasamang Kenya. Adlaw nga, mabugnaong adlaw Lunes, kasamang Arnold. Magkala, maragilihan, maning abris klase, kasamang Arnold.
0: Anak, gini ko na. Anak, halos ako mabantayan, basta ting klase. Muuwan yun.
4: Labanis mga estudyante ka sa mga Arnold. Kibasag.
0: Ang problemahan ni Manggo na nagkaligo karong buntag, alas 5, nagkaligo naman ni sila. Kaya alas 6, magsugod naman klase.
4: Well, kanagi ka sa mga Arnold. Yan ko ba na ni, tingugtas na po doon sa ginigayan ka sa mga Arnold. Kaya mga estudyante, yun. Gahe kay pukaon ka sa mga Arnold, labi na gana, anad na yun. Na, mga bakasyon ba, na anad na yun sila, nga dugay mo mata. Nakaroon na itong balik na si klase kaya sa mga Arnold. Kinanglan mang gano'n mo sa'yo o mata.
0: Correct.
4: Kaya klase, sa'yo mga kaayo ang klase. Samot na karoon na gilingian gano'n buwan-uwan. Murag baka pasakit at tuhod sa atong mga estudyante kaya sa mga Arnold.
0: Mura, so, mura.
4: So, gayo ang pagbundak gid sa uwan. Nabantayan ako, murag la stress naman to sa kadlaon kaya sa mga Arnold.
0: Mga alas dos imidya, nana.
4: Dosi pag gidi ay. Nakamata ko kasi mga Arnold la stress sa murag grabe pag gigapon kayo pagbundak sa uwan. Nabigyan ako di mo to ang may gani karong mga oras na ka sa mga Arnold. Nata karon din sa mga Stereo Street. Pero maduaw sa ta sa ato ang mga eskwelahan. Karong tao-tao, di labi na gilog mag-open na. Karong mga oras na ka sa mga Arnold. Sayo pa man kayo. So, dili pa ta makasood yun sa mga tunghaan. Dinisdak ba yan sa Sumbo? Pero mga taglan ta.
0: Ang mga dagko ng mga eskwelahan, Dre, kining Guadalupe. Dako ng eskwelahan, kining Lahog. Lahog Elementary og National High School unya Abiliana og sa Cebu City Central School na parang gutong ang Pasil usa na sa mga dagko nga mga eskwelahan din he na parang Zapatera kini sila ang mga dagko nga mga eskwelahan.
4: Ako po na susiyon ka sa mga Arnold, labi na gid karon nga unang adlaw gyud sa pagbalik sa eskwela. So ako ang susihon na ang sitwasyon po ka sa mga Arnold sa ato ang mga tunghaan niya magbuha po sa
0: mga ding labangon na yun, ako ding labangon elementary school o high school. Kaya yes, usara na sila ka, usara na sila ka campus.
4: Yes, ang labangon po ka sa mga Arnold. So ato susihon, tayo ko naturo na to ang mga eskwelahan para makahatag ko tag-update. But karong mga oras ka sa mga Arnold na gani, kaya wala tayo na sinati nga pag bisan pag panaligsik, din sa ato ang nahimutangan, nga makita po na sa atong kalangitan ka sa mga Arnold, mag na nahilak na dahi tanan sa atong kalangitan, kaya maraghawa na kayo, hayag na ang ato ang kalangitan, karong mga oras ka sa mga Arnold, marag ikausa o bu-bu ang uwan sa gabi. So ato ang kadalanan karon po sa mga Arnold, kaya kuan ka ng danlog kayo. So makita nato nga doon naging mga nagkipunog ng mga tubig din sa atong kilid. Maski sa atong karsada ka sa mga Arnold, mauna nga termigin nato ay pahimanglo sa atong mga motorista. Labi na sa atong motorista ka sa mga Arnold na mag-amping gyud ya kanunay. Labi na karon nga ting busy sa kadalanan kay balik na sa trabaho. balik na sa eskwela di ay niya, napoy trabaho ka sa mga nyo.
0: Correct. Mas
4: sinabi, nagit mo to, ang mas bugat nga trapiko. So, galing inani, kaya mas hindi good po nga makasayo o gikan ka sa mga nyo para po da, makalikay or maka or dili malate kung asa man gani ron mo adto labi na gid sa mga estudyante nato ka sa mga Arnold pero no karo mga oras ang rating nata na gid ron sa atong mga estudyante gawa sa atong mga ginikanan nga mangandam gyud sa ilang baon sa pamahaw ka sa mga Arnold murag ato ang mga estudyante ron murag nato nga do na excited do na po nagtiko-ko parang ka sa mga ano, tungod sa kabugnaw po sa panahon. So, mauna, no, ato ang pagtagad ka sa mga ano, ang ato ang mga tungaan.
0: O niya, ang uban na ni ka sa mga Jane, kumplito ng ilahang mga gamit sa eskwela, notebook, papel, ball pen, lapis, ang uban, uniform, kumplito na, ang uban, wapasan.
4: Maghuhot gid ang mga merkado siguro gahapon sa mga Arnold kay mga last minute na nga makapalit og mga requirements.
0: Correct.
4: Pero kasagaran gid sa mga Arnold ang mga ginikanan makapalit kung doon na sila mga estudyante kaning elementary gyud.
0: Elementary,
4: Dagang gid ang lanon ka sa mga Arnold kay ang high school, doon naman siguro yung mga kinahanglanon po dia. Pipila na lang ka notebook eh pwede naman sila maka cellphone ron ka sa mga Arnold. So pwede naman sila maka picture, pwede na po sila nga makagamit gid sila ang cellphone. So,
0: sa kuan sa kanang gisuwat sa blackboard?
4: Mga high school. Pipila ka mga high school ron pero dili hinon gid tanan ka sa mga Arnold. Pero kasagaran gid karon ang elementary gid ang moy grabe daghan kay mga notebook kaya daghan man pud kaayo na sa mga subjects. So, kaning mga college ka sa mga Arnold, marag mapili, maihap na lang po. Ang kining dad-o nilang notebook, umahin mo, usa na lang, gani ka ng binder, gani ka sa mga Arnold, marag usa na lang kabuo ka. Pero mauna, no, taga na itong pagtagad ka sa mga Arnold, ito ang mga tunghaan na karong mahayag-hayag na
0: so, po. Na, kay, sa na, sa kuan pa ka, estudyante pa ka, unsa may nakapa-excite ni mo sa pagbuka sa klase kasama ang Jay?
4: Saan lang ka sa mga Arnold, ma-excite ko kayo. Makita na ko akong
0: crush. So, pareha. Tag ako, muskwila ko sa una. Kanang unang klase, kanang ting klase na. Ang akong yung inspirasyon ng muskwila ko, makita na ko akong crush. Hindi na ba ka-istorya? Hindi na ba ka-ingon?
4: Nagdasig ka sa mga Arnold kay kay pila ka buwan ang niagi kay nagbakasyon.
0: Wa mo kay mo so, magkita.
4: Kayo, finally, maabot din ang adlaw nga mag pasplat-siplat na pagka sa mong crush.
0: Lagi na yun, ano, pasiplat-siplat, mag-abot din yung mga mata, mag-abot. Pareha din mo, nakakrush mo sa mata ko sa... Di lang kakaingon kay high school pamangka ka naman, di makaingon ba?
4: Bakit makaingon ka sa mga ilo, sa kutob lang ta, sa pagtanaw niya.
0: Tanaw. Yeah, makagulit kas kamot mo na, heaven na.
4: Sa kagaling masakpan ni mo, nga matanaw siya ni mo, ang kakilig ni mo. Ang kilig mo ka sa mga Arnold kay ka naging na-address sa high school.
0: Diha, yun. Ang elementary, wala pa man na. Ang ayaw ka ng... Ang gingaw naging sa elementary, ang imo naging likayan sa elementary ka na maka-itouch ka sa imong panty. O sa imuhang shorts. Sa imuhang shorts, sa imong brief. Mga
4: ginaw ka sa mga Arnold kay dili malimtan. Mas malimtan pa nga. Tapuan ka sa mong
0: panty.
4: Pero maka-itouch.
0: ikaw may sumsuman sa libak.
4: Mga kaniyanto, di rin sa high school, sugod-sugod na ka sa mga ano, magpagwapa na gamay.
0: Nanamibuot.
4: Mabulbos na, mga liktin na, mga ano.
0: Nanay ko, nanay ka ng pilok, bita, pilok ka?
4: Extension,
0: eyelashes.
4: Mga Arnold, no? Pero mo na, ang ato ang kuhan sa ato ang mga estudyante karon na good luck sa ilahang
0: good luck. Pagsugod. Good luck sa mga ginikanan sa baon.
4: yun. Magugtas gid ang mga ginikanan. Gawa sa dugay pakawan ang ubay ilang mga anak. Dinhigid ta da ogon sa pagpabaon. Itaon ka sa
0: pila mga... Pila man ang baon ron ka sa gara. Mahal naman pliti, oh.
4: Dawat. Dawat siguro.
0: Tag 200 na. 200?
4: Oo. Mahal na yun. Di na mo dawat ron ang itong mga estudyante. Jess ka sa mga...
0: Ah, wala na na ron.
4: Wala na. Sa una, magbaon ta, 5 Jess. Na karon di na ka sa mga Arnoldo. Di na madaog yata.
0: Di na.
4: Pinakagamay siguro ron sa elementary. Murag marasin. Quinta ka sa mga Arnoldo.
0: Uy, ang plate. Ang plate ron, mahal kayo.
4: Mahal. Mahal na. Daugod po sa plate. Labi na good sa mga palalitong yun. Yung mga snacks sa eskalaan ka sa mga Arnoldo. Oh. Diyo, nagmahal naman po. Tumaw na, no? Good luck sa estudyante. Ilabi na dyan sa ato ang mga ginikanyan ka sa mga Arnold.
0: Ang tricycle ko naman daw, tag-20 na, no? Ang pliti. Ang sa mo agad, ang kanang motor, dolar kayo na padungkaan ha, skwilahan, tag-30.
4: Makalport pa ka sa mga Arnold. So, sa isinta. So, mahal ka, ayaw mo sa mga Arnold. Bawa na, no? Atong iampo po ang ato ang mga ginikanan.
0: Hindi makakareklamo na nila, kaya di man na sila regulated.
4: Ulan na buhat ka sa mga Arnold. Kundi mo, kuhaan na niya po, nangita na niya po paagigyo ng ato ang mga ginikanan. So, mauna, gawa kaning atong mga estudyante nga makita po doon tayo nila, no? Ang pagpaningkamot sa ginikanan. Mabawi sila din sa pagparingkamot po sila ang pag-eskwela ka sa mga Arnold. So, mga tagtagdug ang update ka sa mga Arnold sa mga panghitabo sa atong palibota. Ako ang inyong Radyoman, Jane Galliardo, DYHP. The Top Arman.
0: Nakasalamat ka sa mga Jane Galliardo. Gikamay ka na sa... Gawas, pag-uragway, may gala sa kinapusurang bahin sa sunod sa Sugbo. O pagpangandam sa mga ginikanan, may gala sa pagbuka sa klase. Karong adlawa. Kamusta man ang niyuhang pagpangandam? Ah, nakaligo na mga bata, nakapamahaw na, napapamahawa na niya. Aron nga dili ma-late. O niya di maluya, inagabos sa eskwilahan ha. O niya, unghungi na mga bata niya. Alang magkaon sa basta ilang ka makaihi ng purol ha. Ayaw lang. Anong oras may gala? Alas 5:03 na. Alita may gala sa itong Answer to Win promo. Congratulations sa itong winner, Kanabutaka. Congratulations sa itong winner nga si Jocelyn Ledesma. Jocelyn Ledesma, saktong yan tumag, 26 million. Ang kamagabata, ang mga eskwela karabuntaga sa tanan ng mga publikong tunghaan Tibok Nasod, Tibok Pilipinas. Jocelyn Ledesma, naka-follow siya mga sa DYHP Aram in Cebu. Niya naka-share sa itong program, unang radyo ng balita. Sakto ang iyang tumang, 26 million. O niya, Ma'am Jocelyn Ledesma, palihog lang ko chat sa... Facebook page sa DYHP alang sa paghatag sa imuhang cellphone number aron diha i-send ang ato ang premyo sa GCash 200 pesos pwede lang ni ha? Bounce bata kamo diha ang anamina pakuskipay niya mga radyo basig matag-adlaw ha o patutok lang mo sa DYHP Aramin Cebu kay unya alas 5 hantod alas 6 na napunta ilain pangutana mga kasama alang sa unang sa Answer to Win na promo na to. May nalang may gala bound sa bata. Complete sa itong mga estudyante. Pengon nga to sa eskwilahan. O kanaadlaw. Tutok mo may gala. Gikan sa alas 4:30. Hantod na sa programa na kasama Attorney Rupil. Hantod sa programa na kasamang Aida. O kasamang Binzi Tanghian. Manghatag tabi galang tag 200 pesos. Alang sa mga makatubag sa itong Answer to Win na promo. May nalang ni bound sa mga bata. Standby sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 5:05 na.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
8: The original
1: Koy Herbal Capsule.
8: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanarad yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy herbal capsule.
1: The original koy herbal capsule. This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay. Bukit roon eh, gani eh. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano, ay,
11: pwede
10: na yung hawa. Pwede na, mga
9: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
1: Said Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pamali sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akuntian, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga kong doktor nga operasyon na lang dahi ko nun ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot ko kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mag-gamit ani. So nag-inom ko, sus karon na lamay na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuhan kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuhan, dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuhan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayo yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami yung gayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa life extension vitamin D3. Paminaw nako maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa life extension vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og life extension vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life extension vitamin D3 for longer life.
16: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
19: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Nitala ang Department of Education og dili maminos 26 ka milyon nga enrollees arang sa school year 2026-2027. O ga nagpaabot kini og dugang estudyante nga ma-enroll bisan kung bubukas na ang klase karong adlaw sa mga public schools. Matod ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ilang gipaabot? Nababot pa og 26.4 ka milyon ka mga kabataan ang ma-enroll karon nga school year. Nagtuo si Andaya nga doon ay pipila ka mga tanunaan ibina ang senior high school students nga ito na mo enroll sa pagsugod sa klase. Tungod kay ang uban na nagtrabaho sa summer o kaha nang uli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya. So binindi sa magbuka sa klase ang DepEd. Nilusad usabog nationwide school readiness tracking system aron pag-identify sa infrastructure, sanitation, technology o learning material gaps sa mga public schools subo sa Project Handa platform. Aron maaksyonan dayon kini sa ahensya.
20: Samtang kapin 55,000 ka mga police personnel o mga force multipliers ang i-deploy karong adlaw para magbantay sa kahusay o kalinaw at ulnas pagbukas sa klase sa mga public schools ubos sa oblan na balik eskwela. Ang mga ginaghanon naglangkob sa 28,571 ka mga PNP personnel, 4,079 ka mga personnel gikan sa uban pang mga units ug 22,677 ka mga force multipliers. Matod ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., tuyo nini nga masiguro ang safety alas sa mga tinunaan, mga ginikanan o mga magtutudlo sa nilaing na mga tungaan din sa nasud. Dugang nini dunay 9,319 ka mga police assistance desks ang ibutang sa mga eskwelahan o mga clustered schools tibuk nasud para maduulan kung dunay magkinahanglan o assistance atol sa pagbukas sa klase sa mga public schools karong adlawa.
18: Bugtong ang Senate Black nga gipangunuhan ni Senator Sherwin Gatchalian ang gila sa Barakanyang ipahayag kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro subay sa pabilag ka mga simana na nga kasungian sa Senado. Attorney Castro nga kanunay akong dunay himuon nga koordinasyon o gakaha mag-request o special session direkta lang nga mag-coordinate sa Presidente tungod kay ang ilahang grupo o gila sa Barakanyang. Gitumog ni Castro nga ang liderato ni Gatchalian mao ang giila diri lang sa Barakanyang kung diri nakip na usam sa ubos by balauranan.
20: Samtang gimitar ni Senador Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian alas sa meeting para masulbad kung kinsa gyud ang tirod nga Senate President. Mato ni Cayetano doon na siya matanyag o nahunahunaan nga solusyon tungod kay lisod sulbaron kung ang tanang tulog ka mga libro nga iyang gihuptan pulos nag-ingon nga ang 30 yung ka mga senador may mupili sa saka Senate President. Ang gipasabot ni Cayetano mo ang libro sa Philippine Constitution Rules of the Senate ingon man ang Biblia diya sa iyang lamesa. Apan si Gatchalian siyang bahin ni Post pinaagi sa X nga klaro ang laon ug importanteng paminawon ang mga tawo nga dunay igong kasayuran kalabot sa maong issue.
18: Alas 5:20 na. Nangayagpasaylo si Senador Erwin Tulfo tungod sa nabuhian nini nga agresibong pahayag batok sa iyang mga kaatubang o kaabanang senador. Ang ipasabot ni Tulfo mao ang iyang pagbahan sa grupo nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga kini nga ipadakop, kwilihuan o pirahon padung sa gawas sa session hall kung subling mo pahayagan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yang ko ni Tulfo nga ang iyang nga mga pahayag wala nagpakita og maayong tarasa o sa kasenador. Nangayos sabog pasaylo si Tulfo sa katawang Pilipino tungod sa kasungian sa Senado at doon na paraplin nga mga balaod noon nga alang unta sa katawahan. Ganda ka ba mo na? Karoon pa mo nakarealize na? Napuro na lang mo pamulitika na Senado. Nangaisab pasaylo. Okay, narawagan na sab si Tulfo sa iga mga kaubanang senador. Natapuso na ang ilang pagkabuak-buak o mubalik na sila sa pagtutok sa ilahang trabaho.
20: Tapos sa balita gikan sa kauluhan, insister ni Senator Francis G. Escudero nga walay kalabutan ng Balacanang sa iyang sorpresa nga pagtunga sa Senado kanitong Miyerkules iyon aron makakuha quorum ang 12 ka mga senador. Sa samang higayon gyud makak ni Escudero nga dunay personal nga mga interes sama sa issue sa flood control ug pabor kalabot sa kwarta. Hinungdan ni gusto kini sa Senado ni atong Hunyo 3. Gyapon ni Escudero nga nasakitan siya nga nagtan-aw nga nag-adjourn ang session sa Senado nga dunay mga protesta ug kaha mga nag-boycott. Dugang ni Escudero nga walay kalabutan sa iyang mga kaso ang himo nga desisyon tungod kay ang tanan niya nga mga kaso pulos giatubang niyang nag-inusara din sa liba ka mga reklamo nga iyahang giatubang. Duha ni ini ang pending pa samtang tulo ang nabasura na.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Kinatong ka paparagoman, giparanta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Ngamay mo hatag may kalagaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aron nga rita dalaga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karong matasala ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Labi na karon may kalang ating eskwela na, ating balik sa eskwela. Kinala atong mga kabataan, ligon, lagsik. O niya lapid, lakip na po ng atong mga nanay o ang atong mga tatay. Aron nga makasugakod sa lamig na paggasto sa mga anak. Pagpangitag kwarta. Kinala nga di masakit ang atong mga membro sa pamilya. Kinang napaimno ninyo ang original Koi herbal capsule ang inyohang mga bata o inyohang mga tatay. Aron nga muragsik muli ko ng atong kalawasan. Ang original Koi herbal capsule mumatok ninigala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o ang pagbabag sa inyong mga tatay. Ang original Koi herbal capsule aprobado ninigala sa Food and Drug Administration o niya mupanigun po sa atong immune system. Aron nga dita dali nga masakit. Gamitin sa mga vitamins nga nini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Mapalit mega lang original koi herbal capsule sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches, Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa rin niya may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
20: Taas bang presyon si Budigoy Kabadunay, hypertension, basta taas yung sugar, basta yung may diabetes kan, yora ka may bao, at taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls, sumapalapot si Mundugo o sa Carason, nga no magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdayo si mong kidney, ugdaghan pa ang mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Busya nagpabuta, nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dirtili charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, tunmubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog, makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension, o bistaw sa pagklinika, di alternativo, medicine and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized, ng general machine analyzer. Naakini may mutang din sa Maydiha, Coselem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
18: Alam niyo ba na sa simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kutas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mupatak kinig sa mga viral cells sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para protected ang atong palawas. Unya, pwede po din nyo ha nga mapalit ng Life Extension Vitamin D3 sa lain-lain ng mga butika apilos sa dinas sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, muhatag sa og libre o quality consultation kada adlaw. Alang nito gusto nga magpakonsulta. At alang ninyo ang mga Life Extension Clinic sa lain-lain ng mga location. Sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dinas sa Konsolasyon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building. Sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee na Baguete City. Naani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic ang 4161655 o ang 0917-318-1161. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo ni kontra sa constipation. O yan, sir, kaya ang damo ng Super Fiber kay powder man ni siya, sa sulod sa saka sachet. Imulan ni siyang ibutang sa saka baso ng tubig. Yan, pwede kang mag-take sa Super Fiber kung ari sa buntag before ka mamahaw. Kung ari sa gabi, kana before food ka nga matulog. Kung para mas nindot pag yun ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosan din na sa Life Extension Clinic.
18: Hoy, lami mga pikarong buntag, before tamang lakaw, panungan to sa eskwilahan, ha? Mga nanay, mga tatay, mga pisata, ang atong gamiton nga kape, ang AXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, nga dali powerful antioxidant. o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Maka-reduce kinig blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sa kinig native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix at 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita!
18: Ay! Daramay ka lang, paldo-paldo na saan, paldo-paldo! Sali pa mo manto sa eskwilahan karang buntag ka, alas 5:29 na raba. Ato sang tuwagon kining laing pangutana sa atong answer to win promo. Kinsa matong senador nga nangayo og sorry. Ah, kinsa tong senador nga nangayo og pasaylo, nangayog dispensa kay nakalawa tong pahayag nga ihang kwilyuhan, iyang ipadakop, iyang berahon padong sa gawa sa session hall kung subling mapahiga ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ang black ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinsa to nga senador ang nangayag pasaylo nga nakaluwat og pahayag ang mga kasama nga usa ka agresibong pahayag batok sa iyang mga kaoban ng senador kay matod pa niya sa una niyang pahayag nga iya kining ipadakop, kwelihan o birahon padong sa gawa sa session hall kung subling mapahigan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ang black mga higala ni Pia Cayetano o ni Alan Peter Cayetano. Ala, tumag, samtang nangapi mo niya, ha? Samtang nangapi mo, may gala sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, ha? Tumaganing atong pangutana. Atong oras, alas 5:30 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
21: The original Koi Herbal Capsule.
31: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
21: The original Koi Herbal Capsule.
30: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Said Health Report.
5: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Iwa naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na biska.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Iwa naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula.

0: Ibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka makahindi na magamit pag namang ulas.
7: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kinay si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pipit!

0: Kun pepe tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganda.

0: Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Tinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ora sa mga kasama na 5:44 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papadagon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini padagang, makapatay sa viruses sa dipakini musulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw nga duha nga tuna sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinics. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Sosmene Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Consolacion, nanay sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street. Sa Barangay sa barangay 8 Duol sa Kamanhag Terminal, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
4: Sa Samtang atong sugato ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian o healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape, gandunay sa gulga vitamin D3. Maunang makakapin na kamagang vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kinisagol nga Rishi Mushroom Extract, gandunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagito ang kinig mga polis sa karay, sigtriterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagiginig mangosteen, narfot extract, makabato kinig sa oxidative stress, so kinigiling ang pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna sa isbuntag, mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod, makakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, piloso din na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
4: Nay wanted person sa kaso ng murder na dakpan kinis kapulisan, kasama mo sa balita Radiman Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, alasays 40 ni gabi diha sa barangay Basak sa Nicolas ng Dakbayan, Sugbo. Naspatid sa atong warrant section personnel, kining nagtago-tago na o giisip na siya na wanted person sa atong kapulisan. Nagidakop nga akusado mao si Rosmar Manzanero alias Mar, 25 anyos, litaw nga taga diha ra sa lugar. Kasong murder ang atubang yun, niining maong nga akusado. Ang wara to ba rin sa kuha nila sa korte, pinirmahan ni maghukom Dante Corminal o buhay itugot nga piyansa alang sa iyang kagawasan tungod kay murder man. Kasama mo sa Mambaling Police at inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagpalayan sa service caravan nini alang sa mga mag-uuma sa kabukiran o sa mga bukirang barangay sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolon.
3: DYHP, Tatak, RMN. Report.
6: Nagpalayon ang service caravan sa kagamhanan sa Paysugbo alang sa mga mag-uuma sa bukirang mga barangay sa syudad. Kini, pinag-iusap sa City Agriculture Department nga regular nga nagmonitor sa kahimtang niini. Matuli City Agriculturist Julito Maclayon nga way hunong ilang himong paghatag sa batakang mga serbisyo ngadto sa mga mag-uuma. Kini gawa sa mitigation measures kaliwa sa El Nino Southern Oscillation kun ENSO neutral condition nga nati usab sa Dakbayan.
7: Nagbuhat og gobod mitigating measure gyud actually padayon nato ang pagrehistro sa mga mag-uuma. Ikaduha ang pag-insured sa PCIC ang ilang mga tanong, ilang mga ayupan, paghatag po ng assistance para nila.
6: Si City Agriculturist Julito Baclayon, sa nasairan, ang City Agriculture Department nakarehistro na kapin sa 13,000 ka mga mag-uuma gikan sa 28 kabukirang mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RTV.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Mga senior citizens ng PWD sa mainland barangay sa Lapu-Lapu City na karawat ng mid-year cash assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa naasoy nga Dakbayan. Kasama mo sa balita na Diman Raymart Pugol.
3: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakadawat sa ilang mid-year cash assistance ang mga senior citizen o persons with disabilities kon PWDs sa mga mainland barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Sabado. Ang maong pag-apod-apod gipanguluhan sa local government unit kon LGU sa naasing syudad. Dulan ta 16,000 ka mga senior citizen ang nakadawat og tag 4,000 nga cash assistance samtang kapin sa 9,000 sub ka PWDs ang nahatagan og tag 3,000 pesos nga ayuda. Kini nga inisyatiba subay sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa nahisgotang Dakbayan nga maabagan ang mga upunganon nga nalakip sa vulnerable sectors alang sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Ang maong balita, hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga cellula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang ba
9: basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket, ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa
3: Radyo Mo Nationwide. TYHP Abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, sobra sa usa ka milyon katao ang napuno sa daan dool sa usa sa mga main square sa Madrid, Spain, na arumusaksil mutambong sa outdoor mass ni Pope Leo atos pagbisita ni ini sa maong nasod. Ang maong ginaganon sa mga tao ikonsidera na ang labing dako nga event sa Santo Papa alang sa usa ka semana niyang pagsuroy-suroy sa Espanya. Din matod sa Santo Papa sa maong nasod, mibarog ang Ginoo uban ang mga kabus sa Katilingban. At sa iyang sermon, giauhang ni Pope Leo ang katawhan nga puy-an ang ilang katulong pagtuo pinaagi sa pagtabang sa uban. Subay sa pagselebrar sa Corpus Christi kagahapon, mihimo kini og procession sa Plaza de Cibeles samtang ikuptan ang monstrans. Sa yunini, may auhag na usab ang Santo Papa sa mga lider lukob kalibutan nga hunungon na ang bisan unsang dibisyon o maminaw sa panawagan og hilak sa tibuok kalibutan nga nagtinguha og kalinaw. Kasama mo sa Abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RN. Ato mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil. Kaya ito, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon, samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo Mo Nationwide.
2: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong pabatian si Ma'am Emma Ermac.
14: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
15: Karon, minus na.
14: So, wala na ngayon?
15: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
14: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
15: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Lili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabos sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
16: Welcome to our reunion.
17: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
18: Tungod na sa Super Fiber.
17: Unsa?
18: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5:56.
19: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga kasama, digin mapugngan nga muta sa atong nga edad. Mailan na nato nga edad na ta kay nanatima si natin galang nga sakit sa lawas nga kadiadto sa batanon pata wala nato kini mamatsyagi. O sakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay may galang atong blood pressure o ang atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na po may galang mga lutahan. O niya mapiktuhan na bagyod, may galang atong buluhaton sa balay, kay na naman tayo gipamati sa lawas, dili sama kariyan itong sa batanon pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan. Huwag ang bukid nga walay kapoy. Wala makinhanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay maguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton ng matag-adlaw. Ingon na nagyod na siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may ginahambin nga balatian sa basa diabetes o high cholesterol. Mauna nga gamit ko o naggamit ko o nga maintenance medication. Naginom ko vanular, kayo doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 ug B12. Nga makatawang proteksyon, may dugang B2 ug B4 para tabang mo inindot sa kasing-kasing o kolesterol, ubanan sa maing diet o ehersisyo. Para palayan ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos matang tableta, SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Samtang dugang pambalita, publiko nga matungaan sa nakbay sa Subo, padayon na nawa to mudawa tong mga late enrollees. Bisan kung formal na bubukas ang klase ni ini karong adlawa. Kasama mo sa balita na di man ilibo, Lono.
19: TYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Capsule. Parang manawat og late enrollees ang publiko mga tuhaan sa Kapayan Sugbo, bisan kung formal lang bubukas ang klase karong adlaw. Kining ko tigigong nabatasan na sa ubang gidikanan nga dili enroll ang ilang mga anak hangtod nga sugod sa klase sa mga tinunaan. Nagtuo hinoon sa City School Division Superintendent Nimfa Bongo nga gamay na lang ang wa pa ma-enroll nga kabataan sa Dakbayan. Napangyawhag ni Bongo ang mga guardian og gidikanan niini nga kini pa-enroll na aron dili mabiyaan sa ilang leksyon.
20: Magpa-enroll na gyud sa ilang respective na mga schools ng ilang mga anak.
6: Si Dr. Nimfa Bongo, maabot sa 130,000 ka mga tinunaan sa Dakbayan, ipaabot sa Cebu City Schools Division, na masugod na pagtungha sa klase karong adlawa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala, akin eh, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, Nationwide. TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tiga-mautiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaybaw sa Philippine Egg Board Association kon PEBA nga ang nasud na kasi nati oversupply sa itlog. Mato ni PEBA Chairman Gregorio San Diego, ang nanubra nga supply sa itlog, mirisulta kini sa ubos nga demand upon overproduction. Sanglit daghang hog o poultry raisers ang ipili nga mo-shift ngadto sa egg production tungod sa ilang kaalkansi na nga mirisulta gikan sa meat importation. Dugang ni San Diego nga pabiling malaumo na mga egg producers nga makabawi ning pag-abli na sa klase og laing school year, diin mahimong musakang demand ingon man musaka usab ang presyo sa mga palaliton. Kasama mo sa negosyo ngayon gani Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RN. Katong mga balita gihatod kanato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
2: Samtang Cebu City Transportation Office kung CCTO ni pasalig paghatag o gadinalian ng pagtagaan sa mga reklamo nga banawat nini. Kasama mo sa balita ni Manili Bolonos.
19: DYHP Tatak RMN Report.
0: Gipasalig sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghatag o dinali ang pagtagad sa mga reklamo nga barawat nini. Partikular na patok sa badlungong mga driver, ingon man sa mga traffic enforcer. Lakip na nini ang mga reklamo, may kalabutan sa pagpatunhay sa dagang trapiko sa takbayan. Giklaro hinun sa labaw sa CCTO ng sila kalarse nga sila nagtutok usab nini hapan ilang hatagan o prioridad ang barawat nilang reklamo.
21: Nagsige man ta og suroy, unya muak man ta sa agsay atong mga nakita. Pero kung adunay mga reklamo, auto agyon taga ang dinali ang pagtagad.
0: Si Raquel Arce, una nang gibasalig sa CCTO nga dili mamili og dakpon kung makahimog traffic violation, lakip na sa kamugna og obstruction sa kadalanan sa dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide.
2: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang nga kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa ka mga o 16 pa kini ka mga powerful ingredients mangkong makatumar kaniini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili imlimtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. At sa check pa gala nga to nga mga kabaran gikan sa gawas. Ila na pod nga paldo-paldo. Apat sa lipa mga igala natin winner karumbutag sa dayo. At sa nang i-check pa gala to nga winner karumbutag sa lipa sa kasamaan Julius. Congratulations sa atong winner karabutaga. Sakto yan tubag. Si Senator Erwin Tolfo the Bender Senator. Senator Erwin Tolfo ang yan tubag. Congratulations kang Danny Tampos. Congratulations si Master. Sakto yung tubag. Onya, naka-follow sa kasi ng HP Aramin Sibog. Naka-share sa unang radyo, unang balita. Congratulations, Danny Tampos. Sir Danny, panihog lang chat sa atong Facebook page alang nasa dugang detalye o sa imong cellphone number. 200 pesos ato ha. Paldo-paldo para pang pound sa mga bata. Alas at may gala sa laing paldo. Makanawat may gala ang kapalipay kasi naman it's P. Bugasog Chorizo kasama ang Julius Malini. Good morning, Julius!
5: Good morning, kasama nga no. Good morning, kasama sin. Good morning, Subo! O, lahat sa kalusa, barangay ka lang kusog kay magtuslog buwa.
2: Nasil.
5: Naman siguro yung tag-tuslog na taron.
2: Ah, kaysa mo na eh.
5: Wag na mga nod, ah, sa sakpan rin naman, managtihayon dito eh.
2: Managtihayon yan! Nais bato lang yun, halang eh, bato! Nais bato!
5: Kanaan na buntag, sa pakala na to.
7: Alejandra Rabina.
5: Ito, sir.
22: June Rabina.
2: June Rabina. Ah, mura kag si Bato, sir.
5: Sabi na ko, Bato, nagtago-tago man to, naramday dire.
2: Pela edad ni mo, ma'am.
7: Ay, saan kayo ka, sir?
2: Pela edad ni mo, ma'am. Pela edad ni mo?
5: Edad ni mo.
7: 61.
2: 61 si sir, si sir.
22: 63.
2: 63, doon na di ay. Ah, retired na, retire.
5: Ay,
2: nang tayo. Masa na yung panginabuhi, sir?
5: Masa na yung panginabuhi ni mo? Tukar-tukar kayo po. Banda man ko.
2: Ah, banda, deka? Oh. Asa man ka mag-tukar-tukar? Kana mga pista-pista?
22: Dili, na namin magtukar sa kuhan, sir, sa Adnama.
2: Ah, Adnama. Namo, sa kanang gabi eh.
22: Kanang gabi.
2: Ah, masa man yung gana... Masa man ka? Masa man ka baho o drama...
22: Gitarist.
2: Ah, gitarist. Lead guitar ka? Lead guitar?
22: Yes.
2: Ah, okay. Ayo di ay.
22: Pagkakansot, ma, dati ka ng mga lead guitarist sa mga nota.
2: Oh, may de kay kamugit, may de kay kam...
7: Ayo, daghan kayong makuan. Madagit.
2: May kinimugitik ni si sir di ay. Pila kamukin yung anak?
7: Kuane, kanang upat.
2: Upat. Pila edad na ni mga bata ah?
7: Kuana na ang akong kamagwangan kay 42.
2: 42. Ang imong kamanghuran?
7: Ang kamanghuran kay kuan 20 pa ni kapin.
2: 20 pa ng eskwela ni?
7: Wala, minyo na.
2: Ha, minyo na. Saan na may mga apo di ay?
7: Naa.
2: Walo ka buong mga apo. Oo. Pero may mga minog di ba HP?
7: Oo. Sige.
2: Danadawata mo ginagmay ng pahalipay! Congratulations! Yeah! Bugasog Chorizo!
5: Okay, so tinunin niyo ate kuya yung nagawad ng Bugasog Chorizo sa DYHP.
7: Dadang salamat sa DYHP! Number one!
2: Overall number one!

0: ανθρώπιο κεφαλήλι. Διουάνε τι, τεσάκ, αρεβέν.
1: Πήρα χει, πήρα χει. Σάβα χεντρή, σάβα χεντρή, σάβα χεντρή, σάβα χεντρή, σάβα χεντρή, σάβα χεντρή. Vaya que salta yo. Oh, vaya que sí. Sí. Patón de la rosa, hola, patón de la rosa, listo. Director Betty Bactor. Salamat ka sa mga Julius Valile, mga kamarad sa Research Department. Congratulations sa itong winner. Kanabuntaga. Kamusta niya? Pakusigay niya mga radyo. Masin ka mo ang palaran ng mga naog. Pagkanabat og palipay. Gikandri sa Diva HP. Arremen si Bu. Kaya ito ko papaniguman. May galing palanta. Salamat itong ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindrao. Ang original Koy herbal capsule. Supimento. Kamuatok sa tanan ng mga maratian. Koy herbal capsule. Barato na. Ipiktibo ba?
2: Ati may ilhangi ko. Dunay. Daghantong sisimulawas. Mundili ka regular. Kung magbagawas mo hugaw. Dugay kang mahilisan. Magbuto ni Mutian. Sinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang ibong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili paghihabis ang ibong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sa ibang pagkaluya sa ibang lawas. Busa, huwag tanan ka ng mga toksin sa ibang lawas para ibang maangko ng maing kapalawas. Pagin ang matagadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Oy, para matay oras, may gala sa nga na lang sa ganito mukhang Faro sa Sarawa HP. Aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
2: Kinagini Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mirage Man, Arlo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hang turuga sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang inyong galas ka sa mga Tornero Phil Fernandez Banyo. Kamasunod ka rin tayo sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang matanan. Day gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: sulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, dito ako believe. Yeah!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayog gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress, karun, fresh, and focus with the help.

0: the point.
1: Sa gihapon, hatagan tagpagtagan ang mga issues ng may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon, mga higala sa atong pagwan-uban. Nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Nagunas tumisgutanan karong nga buntaga makiksunan. Duha ka mga subuanon nga pulos graduate sa University of San Jose Recoletos. Nasod sa top 10 sa May 2026 Certified Public Accountants Licensure Examination. So congratulations sa itong mga estudyante no sa University of San Jose Recoletos nga nasod sa top 10. Ang duha mao sila si Blas Miguel Villacampa Iscaro na top 4 o si Juan Alia Mukoy Karilim Diliman nga naa sa top 10. Congratulations sa mahigala sa University of San Jose Recoletos. Nining pinaagi mahigala sa ilang pagtudlo, no? O gamilandig kining duha mahigala ngadto sa top 10.
0: Straight to the point.
1: Mga subuanon, mga sukit tigo pinaagi. Sa laing bahin sa mga balita, samtang gibanabana nga 26 ka milyon kakabataan lukop nasod ang mubalik sa eskwelahan sa pagsugod na sa klase karong adlawa.
0: Straight to the point.
1: Ato sa nintagag-pagtagad mahigala mga public schools, sugod na balik ang klase. Apan ang mga classrooms, so pagitaon maanda mga sukit di paminaw.
0: Straight to the point.
1: Doon na pa yung mga labi sa sugbo mahigala nga naigo sa linog. Daghan pa mahigala mga classrooms nga wapag yun. Dating paita pa mga higala mga bata, ngadto pa magklase mga kaigalaan sa ilaw mas manggahan aning kalakihan.
0: Straight to the point.
1: Ang talagpagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pagbanuban usab, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ang Central Visayas Region na ay 1.6 million ka mga kabataan ang na-enroll karon nga school year o halos usama nga ginaghanon na sa niagi nga school year.
0: Straight to the point.
1: Dinhi sa Sugbo, gatusan ka mga pulis ang gideploy sa Cebu City Police Office sayo karong buntag aron mohatag og seguridad atol sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw.
0: Straight to the point.
1: Atos ang kuhaon ng situational report noon may gala labot sa pagsugod na sa klase. Sa atong mga estudyante may gala sa public schools.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan o gubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo nangayo nagpasaylo. Miluwat o pamahayag pagpangayag pasaylo sa iyang agresibong pamahayag batok kang Senador Alan Peter Cayetano o sa kaubanan ng mga senador kumuhimo o laing Senate Blue Ribbon Committee hearing.
0: Straight to the point.
1: Iangko ni Tulfo nga ang maon niyang pahayag dili maayo alang sa usaka senador sama kaniya.
0: Straight to the point.
1: Ay kinakamatngon mga sukit ni Pupinos Tulfo, ha? Ano itong giingon nga bisan pa may gala sa iya mga kaubanan nga doon ay makasulti. Doon na pa may mga disinti gapon nga kauban mga higalan Tulfo sa ilang block. No, nga makasulti nga ayaw po na nauwi, hindi na na mauwi. Aliman ka mahigalag iya mga kaigala ang ipadakop o di ko numudakop ang usaa iyang kwilyuhan o iyang gayuron. Guyuron pagawas mahigala si Alan Peter Cayetano. Wala ang kalakiha, guwa na tayo balao na ng kalakiha. Nawa mang professionalism ino ng kalakiha.
0: Straight to the point.
1: Kaya siya mo'y legitimate. Ato pa niya, siya mo'y legitimate Blue Ribbon Chairman.
0: Straight to the point.
1: Legitimate ka, ha? Ato niya tagad, pagtagad, rubuntaga sa atong pagbanuban, mahigala nining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas bahin, si Senador Erwin Tulfo sa ilang block mga higala sa Gatchalian block. Mupahigayon sa mahigala o Blue Ribbon Hearing, karong buntaga matod pa.
0: Straight to the point.
1: Ato sa nihatagag pagtagad mga kaigsunan, no? Sa ato paman uban usab nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Atong tanaon, o unsay pamaagi nila sa ilang investigasyon, o duha ka buk Blue Ribbon Committee may mag-imbisigar, dahil kang Cayetano Black, di ay kang Gatchalian Black. Na sige, atong nga panidaan mga sugit ng Pipinaw, kakita sa media, igor matas pag-cover sa Gnekin. Atong kubiran ang Cayetano Black, atos ang kubiran ng Gatchalian Black mga higala aron nga kinini ang masuta nato makigilan unsay ilang style po sa investigasyon.
0: Straight to the point.
1: Kaysa ako nang ingon interesado ming mga taga Sugbo nga dunay investigation sa flood control nganuman ang Sugbo mahigala Central Visayas grabe nga naigo sa bagyong Tino nga ni patay og gatusan ka kinabuhi nga ni duna pay mga missing mga sukit di pabinaw hangtod karon.
0: Straight to the point.
1: Muna nga gusto tag dunay investigation. Si Lacson mahigala sa iyang investigation, milikoy man.
0: Straight to the point.
1: Nagka-prank ka lang pagka-istorya ba? I hope nga kining ilang investigation, kaya mo angkon mag-isla nga, sila ko na legitimate, maghimo sa sila ilang kaugalingong investigation. Na sige, ang mga Sugbuanon mahigalag mo imbisigar ang grupo ni Kaitano. Okay. Mambisigar ang grupo ni Tulfo. Nahala sige, imbisigar mo. Bisan pa mahigala o doon na pa'y questionably mga kaigalaan labot sa legitimacy. Samtang wa pa na ma-resolve sa Supreme Court. Nya mukanda kong investigation. Panindan na to o kinsa'y tarongan na imbisigar lay. Ah, kinsa mahigalay labi na ang pinangutanaan, labi na mahigala ang ebidensya kung asa dalhon. Pagkatong nasugda ni Lacson mga higala. Kumusta man sila si Amina Pangandaman? Imbitaron ba nila ni Erwin Tulfo? Sila si Trigib Olaybar, Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, ilabang imbitaron?
0: Straight to the point.
1: Kung mahigala na nawat man itong malimalitang kwarta, unya naan naman mahigala sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon.
0: Straight to the point.
1: Isang ibutang talamang nga ilang dipinsahan may iras BBM. Ibutang talamang. Pero kining mga tawhana, unsa man kutob lada ito nga giparesign sila.
0: Straight to the point.
1: Kumana, kutob sa giparesign. Katarik pagtagad na butagas tuban uban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kini uguban pang mga iskutanan atong tagad pagtagad labi na ang pagpadayon to pagiskut mahigala sa legal ng mga aspito ining duha ka factions karon mahigala sa Senado o kinsa nila mahigala ang tinuod nga duna mahigala authority under sa atong balaod. Kini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na size 26 na manghigala sa atong paban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: At sa dawaton, may gilang report karon sa kauban on board sa patrolos dili patampadayon sa tumang isgutanan. 98 ka pamilya na apiktuhan sa sunog sa may barangay Bulacaw, Dakbayan sa Talisay. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
8: DYHP. Aha! RMN Report.
9: Yes, Paul. Go ahead, Paul.
10: Sa umunog na Mihiko sa sityo Cruzan, barangay

0: siyudad sa Talisay, Sabado sa buntag, alas 10:30 natap sa atong kabumiruan, kiningaong sunog o dali nilang gidagan, kireis na yun nila ang first alarm status mga alas 10:34. Gisaka pa yun nila ang second alarm pagka alas 10:43. O kay nakabuylo na o nakaulbo na yun ang kayo nga may kaon sa mga light materials ng mga panimay, alas 10:55 na nideklarar sila o fire under control o alas 11:03 nideklarar na si SFO 2 Roberto Nahini ang pag-fire out na sa maong kayo. 28 yun ka mga panimay ang ilang nalista nga naabuh o naugdaw atol sa mong sunog. Sa gimong pakisosis sa atong kabumbiruhan, dito magsugod ang kayos panimay ni Felix Basilyuti Sr. Ang panimay ni Felix Basilyuti Sr. ang iyang sin na pag-inbag-in ni ang linya sa kuryente, hinungdan nga ni Sigani o mao'y hinungdan sa maong sunog sa lugar. Wano'y gika-report nga dunay na angol atol sa maong sunog. Ang maong sunog nagbilin og danyos ngadto sa 30,375 pesos. Mao ni ang atong updated report sa sunog sa Barangay Bulacau sa Sitio Cruzan, Bulacau, Talisay City, Sabados Buntag. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro Cebu nga report. Alas 6:38 na, standby sa ato pagbalik.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
4: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa

0: Saabot kaya pa para sa kalikon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart
4: Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong ayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
8: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may galasay 50 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Okay, makikilaan si Senador Erwin Tulfo human mahigala ni ng hulga kang Senador Alan Peter Cayetano, apil pa si Senador Rodante Marcoleta nga kumupadayon sa ilang Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing iyang ipadakop o kung dili mo dakop ang usaa siya kuno iyang kwilyuhan iyang guyuron ngadto padong sa gawas. Try me. Pinana pa siya, try me. Ha? Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya. Isuga mahigala, eh. Kanabitong, tungod sa iyang pagtuo nga siya may legitimate, muna dihan dako ng resolwahunon ron mahigala. Pero na ngayon nagpasaylo, Stulfo, ha? Na ngayon sa pasaylo mahigala sa iyang pamahayag, nga nasayop siya sa iyang pamahayag, mahigala sa ako nang giingon, sa ilang grupo may kagalaan sa Gatsalian Black, napa man po yung mga disinti diha. Munain ko nga, Sharo naman sa Sbam Aquino. Tanaw na ko Sbam Aquino, okay pa man ni Sbam Aquino. Kinisla si Kiko. Sinti pa man sila basa si Risa Hontiveros, kinisa. Bisa si Wingat Salian day. Di pa man ang inanagyod niya. Kana na ang ato himuon ng Kongreso may galang sinadog boxing ring. So, sultihilan ninyo Stulfo taon nga. Di na po na maong. Dwin, win, di na maong ha. So nakapangayo sa mahigalag pasaylo sa iyang statement mga sukit di paminaw. Perputing isuga pagpermiro eh. Unsa may basis ang kaisug? Kay nagtuo sa Miguel Semo ko ni legitimate na ba? Eh sige ko na daw mega mailan daw iyang video daw be. Kanto may basis mo nang ari ang mag ari na to i-anchor atong discussion. Mo man yagi kaisugan kanayo. Oh. Sige dong. Play dong.
17: Papapayag na maghihiring-hiringan kayo diyan. at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief.
16: Okay, pause dong, pause. Okay. So, because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya Mang Higala. Although na ngayon nagpasaylo si Erwin Tulfo ani, pero unsa niyang basis sa pati niyang isuga mga kaigalaan? Kay siya ko ang legitimate Blue Ribbon Chairman.
15: Straight to the point.
16: Siya ko nang giingon may gala, punto por punto ang diskasyon. Kini, punto por punto ang diskasyon. Both sides, ang Cayetano Black o ang Gatchalian Black, dunay legal basis. With due respect and fairness nilang duha. Mawita na karon niya medyo nabahin mga kaigalaan. Pala siya dunay basis. Pero ang gibugaton sa basis, kaysa man mahigala, grabe siya, iya ko nung kwilyuhan, iyang bitbiton. Ang gibugaton sa basis, mas bugat kang Alan Peter Cayetano. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya ha. Nga naman ang kang Alan Peter Cayetano basis, ang 1987 Constitution, Article 6, Section 16, Paragraph 1. Senate Rule, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules. Klaro na, ang basis ni Cayetano Constitution. Sa may basis sa Gatchalian Black? Ang Gatchalian Black, ang basis may gala ang Avellino case. Sa ako nang ingon, i-discuss ko ng Avellino case. Kinala na taas-taas ng time. Katawanan sa nang Avellino case, but ang iyang facts, dili exactly parallel sa nitabo karon. Ikaduha, ang kanang Avellino case, para klaro lang yun, careful reading of the Avellino case reveals that the relevant statement is merely an obiter dictum. Klaro na, obiter dictum na mga kaigalaan. Basahan ako ninyo ang Avellino case katong mo. Gusto yun niya na, tagautaw, may galaan. So, ibasa. Ako nang ipaprint ni kasamang Ken Galinia, eh. Ako man nang salamat kayo na ikin, ha. Naanan na yung mahigala niya. Pila ka pages ta nani? 29 pages, no? Oray, oh. Avellino case. Ipakita ko na doon katong kaso doon, katong screenshot doon. Okay na, oh. Avellino case, oh. I-discuss na to, ha. Unsa ang facts ni katawanan sa ni Avellino case, may gala, but not exactly the same ining hitabo karon. Ikaduha, unang-una, lack of jurisdiction ng korte, wa sa mo, take of cognizance. Kay lack of jurisdiction, therefore, ang iyang statements sa Avellino case, obiter dictum ra. So ang basis nila kay tanod ang opinion of the court, not even binding mga higala because dili mga kaigalaan na official decision sa korte.
15: Straight to the point.
16: Dili. Kung dili, obiter dictum lang. Obiter dictum lang. Wala klaro-klaro hanga pagka-istorya mga sugit ibang. Nawala sila mismo, kasabot na sila mismo, manawa sila mo elect o gap, Senate President. Ang ilang gi-elect mga higala, pro tempore ra, ha? So, ang basis ni Cayetano mas bugat sa basis may gala sa Gatchalian Black. Klaro na nga pag-istorya mga kaigalaan. Nga naman, ang basis ni Cayetano, ang Article 6, Section 16, sa atong 1987 Constitution, Rule 2, Paragraph 2, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, muna ay basis ni Cayetano, Constitution na. Ang basis may gala ang Gatchalian, Avellino Doctrine, Avellino Case, which is, ang Avellino case may higala, dismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Wala mga higalay jurisdiction ang korte. So, kining pamahayag sa Avellino case, opinion only of the court.
15: Straight to the point.
16: Discuss ko na unya. Unya lang, kaya kinalang tagtaas-taas ng oras. Para maklaro ito, atong tagsa-tagsaon ha, akong pisa-pisahon ang Avellino case. Ha? Sa laktod, mas bugat o basis, si Alan Peter Cayetano ikumpara sa grupo ni Win Gatchalian. Prangka na nga pagka-istorya. Muna sa pagkakaroon, importante mga mahigala nga maklaro ang kinsay legitimate group. Nga naman, katong legitimate group, motoy dunay legitimate authority ang ilang Senate Blue Ribbon hearing.
15: Straight to the point.
16: Kaya naduha naman nilon. So, ang katong Senate Blue Ribbon hearing ni Pia Cayetano, mas dunay authority as compared mahigala ining kang Erwin Tulfo.
15: Straight to the point.
16: Nga naman, sa ako nang gingon mahigala, ang atong constitution klaro. Kana siyang 1987 Constitution, ang wordings niya, kanang prepositional phrase. Balika na gamay dong names. Tanawa. Ang pag-elect ha, lahi ang kurom nga hisgutanan ug lahi mahigalang hisgutanan sa election of officers. Kinsa man ang election of officers, mahigala kining Senate, Senate President, Sergeant at Arms Secretary, katosang usadong. Katosang usadong. Katong imong gibaglisan o giyelo sa dong. Ato lang balikan. Kani o? Kining gibutang, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. Kana nga phrase of all its respective members, wala na sa 1935 Constitution nga diin, dito nga area mahigala, na under ang Avellino Doctrine.
15: Straight to the point.
16: Gispecific na mahigala, gispecify na sa 1987 Constitution, pag siguro na mga higala, guard na, kay bag-ugutan na igog masyalo. Bag-utan na igog masyalo, bag-utan na igog itong amahan ni ining BBM. Muna ka ng 1987 Constitution, kang kuri na nga Constitution, naghimo ta Constitution mahigala, tungod sa itong experience sa haod si Marcos, nga ang tanan under the dictate of Marcos, guard na mga higala, nga dunay independence ang legislative department from the executive.
15: Straight to the point.
16: Gituyo na. Ha? Ako i-discuss niya, Avellino case, di ay, Avellino case ay, ako nang ipaprint, hindi kayong galing niya, gani. Nana ata. Ha? I-discuss ta na niya. So, ang ilang basis may gala ang Avellino case ra? Ang basis kay Tano, Constitution. Ang basis mga higala. So, kung ang Constitution matong isigutan, ang basis, ang denominator is 24 gyud. Kung mag-elect o president, hasta gani ang president pro tempore. Ah, sige dong, katong yung mag-ibaglisan dong. Rule 2, Section 2. Sa Senate Rules dong, names. Tanawar ko dong. Ako lang ibalik gamay ha. Then atong emphasize may gala ang kwan. Rule 2, Section 2. Kanayo? Sige, saka pa gamay ka na. Rule 2, Section 2. Kanayo? The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Kinsa man yung officers sa Senate? Tuwa sa Section 1. Rule 1, Section 1. Ang president, President pro tempore, secretary, o ang sergeant at arms. So magbuto sila may gala, pinaagi, o officers na gani ang isgutan, ang denominator is 24, kay of all its members man. Lahi ang quorum ha, lahi ang requirements, kung voting. Ah, sige, pakita tong usa dong, katong rule 14 dong names. Except, katong except sa election of officers. Napakita na mo ganina dong. Tanawa. Except, katong usa. Katong napakita na mo ganina. Rule 14. Kani-kani, o. Ta? Tanawa, o. Rule 15, Section 44. Basa ko na ito, ha? Except during the elections of officers as provided in Section 2, a majority of the senators shall constitute a quorum. Tanawa, except, doon na exception, ha? Except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect ni mo na sa imong pagbasa ang Section 44, Rule 15. I-connect ni mo sa Rule 2, Section 2.
15: Straight to the point.
16: I-connect ni mo rito ang imong pagbasa. Sa laktod, lahi ang kurum, lahi mga higala ang election of officers. Kay election of officers, under sa 1987 Constitution, giklaro yun, nga of all its members. Kana nga prepositional phrase is very important because dili na may exist, wa na may exist during the 1935 Constitution.
15: Straight to the point.
16: So selected ang dakog basis may gala karon ang kang Kaitano nga black as compared to Gatchalian black. Pero ni aha, ni ay atong klarohon. Kabantay mo, mismo gani mga higala, tanawa on sargod ka. Sato pa ang presidency si Kaitano under the Constitution, ang pro-tempore si Lorin Legarda under the Constitution, tungod kay sila nakakuha og 13 votes. 12 votes lamang yun ila ka Win Gatchalian. Pero ilag yung ipugos kasi Win na lagi yun mo'y pro-tempore. Pero sige, granting for the sake of argument, ibutanta lang, si Win Gatchalian pro-tempore. Naunsa may role sa pro-tempore dahi? Talohon tala na. Kay og atong basihan stricto mahigala ang Constitution, ang President si Alan Peter Cayetano, ang pro-tempore si Lorin Legarda. Wa sa mag-elect o President kay di magyod, masupak mas Constitution. So nag-elect sa pro-tempore. Nga nga naman niya lihok si Win Gatchalian doon dahi, mura man og lupig man niya sa Cayetano dahi. Iya ang gahom, pero ang balaod may gala dili. Unsa man ang pro-tempore? Talawar gun ang Rule 4 sa Senate Rules. Unsa'y trabaho sa Senate pro-tempore? Kanang Senate pro-tempore, tanawa dong itong Rule 4, Section 4 dong. Kani, kani. Pwede man itong ipadako. Balag, ikuha lang akong naong. Kana, sige. Kani ha? Tanawa, ang Senate pro tempore mga kaigalaan, kay siya man gud mamugos man ka nga si Wingat Saliana gud may Senate pro tempore. Okay, tugutan ta saway pag uyonan ta saway pagtugot. Hmm? Tugutan ta saway pag uyon nga siya may pro tempore. Pero sa may trabaho sa Senate pro tempore under the rules, tanaw oh? Rule 4, Section 4. The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So ang Senate pro tempore de ekonomiya gala mo discharge sa function sa President niining musunod nga mga kaso. Number 1, when the President is absent for one or more days.
15: Straight to the point.
16: So kung absent ang presidente, mupuli ka. Kay pro tempore magka. Ikaduha, letter B, when the President is temporarily incapacitated. Kung ang presidente may gala, incapacitated. Na hospital pananglitan karon or nasakit may gala nga di na maka-function. So muna, ang Senate pro tempore mupuli. Ikatulo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President.
15: Straight to the point.
16: Nyawa man na mahigala, mahitabong kay Tano. So bisag asang ang gula, mahigala, alkansig yun sa legal basis ang Gatchalian Black.
15: Straight to the point.
16: Bisag asang ang gula. Prangka-prangka ang pag-istorya, ha? Sa liga ni mong Avellino case, ato i-discuss sa Avellino case, we will dive in. Aron maklaro taning Avellino case, mga higala. Lahit kay facts ang Avellino case, oy. Ipugos gyud imo malaya ko giingon nga imo sapatos gyud imong tiil ang arang sa imong tiil size 8 nga imo yung ipugos kay wa wa na ilain ang kana lang size 6 mga higala din naluthan kay hinoon. Ang ilang gipaabot niadtong panahuna June 1 ang ilang gipaabot duha gyud maabot aron ma 13 wa may miabot ang duha usara man gyud agi pugos nila. Kana magong Senate pro tempore parihala nag Vice President dai ba? Vice President of the Philippines. Dili ka mahimong presidente within the term mahigala sa presidente nga naara ang presidente. Kanus amang kamo saka by succession kung ang presidente mamatay. Asimpre ang vice president mo saka. Number 2, kung ang presidente mo resign, asimpre ang president ang vice president mahimong presidente. Ikatulo, kung mahimong incapacitated ang presidente, mo saka ang vice president by succession or ma-impeach, convicted by impeachment, di mo saka ang vice president. Pero dili gani dili kay musaka ang Vice President, parihara nag pro tempore. Senate President pro tempore. Kaklaro anang rules, oh. Nga ipugos ninyo nga si Gitsalian gyud mo'y pro tempore, okay, granting. Tugutan ka lang siya mo'y pro tempore. Pero makalupig ba sa sagahom ni Kaitano under the law? Dili. Ha? Tungod lang kay backup sa Malacanang, di ka mo'y manghaod, pero ang mga tao, may gala take note man, nag-take note man ang mga tao, unsa man iwan natin balauray, ano yung kalaki, ha?
15: Straight to the point.
16: Muna sa pagkakaroon, maingon ko sa pagkakaroon ha, ako baruganan, I hope, nakasabot ang uban. Ako punto por punto lang eh. Sa pagkakaroon, maingon ko, prangka pag-istorya, ang balaod mahigala, ang legitimate Senate President si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Pero once makabira sa lag-usa, ha, pagbira na lang mag-usawin, kung gising niyo mabirawin. Dili sa ingon niya ni Balay ko ha, balaod na akong gisgutan ha, once makabira sa lag-usa, kung kisa ilang mabira si Joel Villanueva o bagkuhan, dalit naman niyo birahon ba? Total, inyo naman ang hulgaon. O makabira ko sa makatrisin sa day, maingon yun ko, nga, okay, ang legitimate ron nga grupo ang kang Wayne Gatchaliana. Nga, ako maingon mismo, kamo kay Tano, cooperate mo sa Gatchalian Group. Nga naman, sila may legitimate kung makabira sa usa. Pero ang mga tao nalay bahala pag sabot, kung giunsa po nila pagbira. Legal na ba kung trisin na sila? Tubag legal na. But moral ba ang pagbira? O ang pagbira may gala kay gihulga sa mara nag-eleksyon ba? Nga mingon ta ayaw gibaligya inyong buto. Kay nibutar mo tungod sa palit, dili na mao. Ikaduha, dili mao kung nibutar ka, kay gitiunan ka, gihulga ka, dili na mao. Ah, sumuna nga, maligal ba? Legal, but immoral? Na kana mo'y dakong pangutana ang mga tao nagtanaw.
15: Straight to the point.
16: Sa pagkakaroon, samtang dusi lagyan mo sa pikas nga habig, kang Wayne Gatchalian, ang authority na gini kay Tano. Muna ay prangka-prangka ang pag-istorya. But kung makabira na gani mo, matrisi na mo, okay. Kanaw ha? Kaniya, klaro-klaro na sila mismo, nakasabot man na sila. Kaya ha? Sa di pa na ko, daibon ang Avellino case ha? Sila mismo na ito ha? Pag May 26, kinumdum mo May 26, mag-discuss na unta sa online voting. Unsa may gibuhat nila dahil sa minority. Nila sa grupo ni Tito Soto. Ni-walk out sila. Ngano'n ni-walk out pa sila? Legislative tool to, aron nga ilang biyaan, ang nahabilin sila na lang si Cayetano, 12 na sila kabuok. Kay 3 siguro sa Cayetano, on record, three sisla, bato at mas bato. So do sisla, at tong May 26, kabantay mo, ni walk out sila. Si Subiri may hoki, walk out. Ni walk out sila. O miingon sila, ilang gituyo tong pag-walk out, aron wa na'y kurom. Ano ba kaday? Kay do sinamay nabilin, wa na ko na'y kurom. So, pagka June 1, unsira sila kabuok, pabot-pabot sila, pabot-pabot, niabot si Chisco Dilo, na dosis sila, niya nakurom na. So, kana na yung dosis kabuok mahabilin kung grupong kay Tanoway kurom, unya kung inyong grupo, kang gatsalyan, o dosis mo makurom lang kali. Medyo, tanawa lang ko na, unsa ka swapang mga sukid di paminaw? Kaya, simple ka na, di pata mo dive in sa Abilino Doctrine. Anang May 26, ni walk out sila, legislative tool to, gituyo to nila para nga, wa na'y kurom, kuno, matod pa, interview was drill on, oh, na, sakit to kuno ka, kanang legislative tool, o niya, maayo to nga move kuno, kay the tyranny of the majority, na, pininyo, pag-istorya. So, wa madayo na, kay wa na kuno'y kurom. So kung dosis lang kay Tano, wa sila'y kurom, pero kung dosis lang kay Tsalyan, kurom sila. Oh, yeah. Ngayon sana na yung kalaki, ha? Okay, klaro-klaro lang pag-istorya ba? Bida. Ang ato ini, rule of law lang kita, klarohon talaga din yung mga sukit ng paminaw kay lisod bang kay mga kagalaan nga magkaguliang tayo ng kalaki, ha? So, sa pagkakaroon, mo ni akong klarohon, once na pala dosi, pas na kabuok yun, pas na kabilag usa, ang kang kaitano yun niya grupo maoy legitimate. Nga nung importante man ang mahigala, bisa pag makabila sa usa o niya, o makabila sa usa o ma, nga nung importante gihapon, tanawon to ang legitimacy sa kang kaitano nga leadership, because katong June 4 nga hearing day, valid ba ito day? Valid ba ito? On record ba ito sa Senate? Pero ang gamhanan mahigala si ang grupong Wingate Salyan kay backup man sila sa Malacanang. Ah, sila may backup sa Malacanang. Si Kaitano to under naan niya ang balaod, mo na ingon si Kaitano ang ako rog gisaligan ang balaod og inyo mga pagampo. Kay mi ka gaho mahigala laliman kana. Under dalo bisag asa nga gula, alcance gyud. Nya aton tugutan lagi, sige okay. Pro tempore makaka, sige okay. Ikaw may pro tempore, pero kanus aman ang pro tempore mo function sa Senate President. Klaro na sa rules. Ngayon, naunsa man hitabu aron. Muna kinis Gatsalyan, may galabida, murag mabutang sa alanganin aning kalakiha, ang iyang future careers politics, may gala delikado pa og masikwati sa aning kalakiha, mga sukit di paminaw. So, atong ipadayon unya, paghisgot mga kagalaan, ang atong dugang paisgutanan kaning Abilino Doctrine. Ato lang yun, Daibon, kay mamay lang gusto yun, Abilino Doctrine. Aron nga maklaro taning tanan mga sukit ni paminaw. Standby lang una alang sa Alamein 558 Manila nga musunod na kanunday. Alas City Jays na.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: US na, perhaps, no, based on my, of course, I don't have the numbers, the data, no, pero based on my observations, no, Sir Carl, parang US na yung pinakamalaking nating, ano, no, pinakamalaking nating market, no.
20: Ngayon pong umaga ay nagsagawa rin ng kilos protesta ang Alliance of Concerned Teachers sa Mindola para isiwalak ang problema sa sektor ng edukasyon kasabay nga ng pagbubukas ng klase. Kasama rin sa panawagan ng act ang pagtaas ng sweldo sa mga pampublikong guro. Naglabas naman ang DepEd ng tinatawag na 4H framework para magsilbing gabay ng mga paaralan sa panahon ng emergency. Sa ilalim nito gagamitin ng unang H o yung hayo. Continue kapag tuloy ang regular in-person learning setup at iba pang mga aktibidad sa paaralan. Hinay o ease in naman ang gagamitin kung may nararanasang mild disruption sa klase. Kaya tuloy ang pagkatuto, ngunit magpapatupad ng mas mabagal o flexible na pamamaraan. Pwede raw bawasan ng mga subject kada araw o iksian ang mga aktibidad. Sa ilalim naman ng third H, hinga o check-in. Naghuhudyat ito ng heightened stress dahil sa epekto ng emergency, krisis o kalamidad. Kaya babawasan ng demand sa klase at gagamit ng mga check-in guidelines o kukumustahin ng mga guro ang kalagayan ng estudyante. H yung pang-apat, hinto o stop. Ititigil muna ang lahat ng uri ng academic learning kapag delikado na ang sitwasyon at mapanganib sa kaligtasan o kaya po ay sa pangangailangan.
0: Samantala, tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga paaralan, tiniyak naman po ng pamahalaan ngayong balik eskwela. Ibalita tayo mula kay Rajman Chanel Salazar.
21: Tiniyak ng National Electrification Administration na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa mga paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NEA Administrator Antonio Almeda na mahigpit ang koordinasyon ng kanilang ahensya sa Department of Education at sa mga electric cooperative upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa mga eskwelahan. Taon-taon anya nagsasagawa ang NEA na mga hakbang sa paghahanda, kabilang mahigpit na monitoring at pagtiyak na maayos ang operasyon ng mga electric cooperative sa buong bansa. Dagdag pa ni Almeda, wala silang namataang major issue sa ngayon na maaaring makaapekto sa supply ng kuryente sa mga paaralan bagamat nakararanas ng yellow alert sa Visayas dahil sa usapin ng power generation. Higyan din na opisyal na kabilang mga paaralan sa mga critical na lugar na prioridad ng mga electric cooperative kaya nakatutok ang mga ito sa pagpapanatili na maayos at tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa panahon ng pasukan. Kasama mo sa DZEX sa RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News.
20: Ilang mga paaralan sa Baseco, lungsod ng Maynila ay tuloy pa rin ang pagsisigawa ng enrollment kahit simula na po ang klase. At naroon live si Radyoman Eman Mortega. Kamusta dyan, Boss Eman?
22: Well, mga ka, Kuya Sandro, tama ka nga dyan na tuloy-tuloy pa rin sa pagsasagawa ng enrollment yung ilang paaralan dito sa Maynila sa pagsisimula nga ng klase ngayong araw. Partikular sa Binigno Aquino Junior Elementary School kung saan pinagbigyan ng pamunuan ng paaralan yung mga bata na nahuli ng enrollment kaya hindi nilang ilang mga lumipat o transferi. Inatay ang nasa 5,000 estudyante yung naka-enroll sa naturang paaralan bukit inati sa tatlong batch yung schedule ng pasok sa klase. Simula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sa katabing paaralan naman na President Carasan Aquino High School, halos o higit 4,000 yung estudyante kung saan tuloy-tuloy din yung ginagawang enrollment habang magpapatupad ang paaralan ng asynchronous na klase. Isang beses yan, kada linggo mula sa iba't ibang grade level. Sa dumat nagsimula na nga ang pasukan sa dalawang paaralan, nagkaroon pa rin ang kalituan sa schedule sa oras ng pasok ng mga mag-aaral. Pero paliwanag na ng ilang mga guro na nakausap natin, matagal na nang inilabas at tasabihan na rin ang ilang mga magulang hihinga sa nasabing issue. Kasama mo sa DZEX sa RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak, RMN.
0: Isa pa, report, paghahanda sa pagbubukas ng klase ng ilan sa malalaking paaralan dyan naman po sa Pangasinan. Bay, naging puspusan din daw yan. Pakibalita nga tayo mula kay Idol Juana De Vera naman ng IFM Dagupan.
23: Pinaghandaan ng ilan sa malalaking paaralan sa Pangasinan ang kanilang pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2026-2027 sa Dagupan City National High School. Isinaayos at binihisan muli ang mga silid-aralan na gagamitin maging ang construction ng karagdagang pasilidad para sa mga estudyante. Naglagay rin ang pansamantalang footbridge sa bahaging nababaha papasok sa nasabing paaralan. Samantala sa mga Dan National High School naman, naging puspusan din ang paglilinis sa huling araw bago ang pasukan, lalo na sa mga lugar na madalas bahain tuwing tag-ulan. Ayon sa pamunuan, tinutukan nilang linisan ang mga drainage canal para maayos ang daloy ng tubig-ulan sa loob ng kanilang paaralan. Kabuang 8,047 naman ang enrollees na naitala ng paaralan at inaasahang 85% dito ang aktwal na papasok sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Kasama rito sa IFM the group one, ito si Idol Juana De Vera. Tatak, RMN.
20: Mga balita naman sa Senado, mga kasama. Kakasapu ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Erwin Tulfo. Tatalakayin dito ang bilyon-bilyong pisong flood control scandal kung saan imbitado ang 18 nagpakilalang bagman o tinaguri ang 18 ex-marines na naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang mga politiko. Imbitado rin sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman imbitado rito ang kontratistang si Curly Discaya dahil ito turn over ang kustudiya niya sa Philippine National Police ngayong araw. Una nang tinawag ng Gatchalian Block na bogus ang pagdinig ng Cayetano faction noong Huwebes dahil idineklara ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na walang official business ang Senado noong Hunyo 4.
0: Samantala, humingi po ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo sa kanyang kapwa senador tungkol sa naging pahayag niya na ipaaresto, kukwelyuhan at bibitbitin palabas ng session hall ang mga senador na magsasagawa ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tinutukoy dyan yung paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagsagawa nga ng pagdinig doon nakarang Webes sa maanumaliang flood control project kung saan humarap ang 18 resource persons na umanay dating tauhan ni dating Representative Zaldico. Aminado po si Senador Tulfo na hindi iyon ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador, at yun daw ay dala lamang ng bugso ng kanyang damdamin, kaya nasabi na hangaring hindi naman tala pang muli ang trabaho sa Senado, subalit batid niyang ito raw ay mali. Bukod po sa paghingi ng paumanhin sa Cayetano Block, humingi rin po ng sorry si Senador Erwin sa mga kababayan o sa atin dahil sa hidwaan ng mga senador na dahilan aniya kaya hindi umuusad ang pagpapasa ng mga mahalagang batas at pagkaparalisa ng kanilang mandato. Nanawagan po si Tulfo sa mga nakaalitang kapwa senador na tapusin na ang pagkakawatak-watak at ituloy ang kanilang mga trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
20: Labing walong dating tauhan ni dating Congressman Zaldico, posibleng hindi humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Kasama natin mula Senado Radyo Madconde Batak.
23: Inabisuan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 18 ex-Marines na hindi autorisado ang pagdinig na gagawin ngayong araw tungkol sa maanumalyang flood control projects. Tungkol ito sa itinakda ngayong umaga na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Gatchalian Block na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Sa liham na ipinadala ni Cayetano kay Attorney Levito Baligod, legal counsel ng 18 testigo na kasaad dito na hindi autorisado ni Senator Pia Cayetano na chairperson ng Blue Ribbon Committee o ni Senator Rodante Marcoleta na chairman ng subcommittee ang pagsisiyasat na gagawin ni Tulfo. Iginit pa ni Cayetano na tanging ang opisina lang ni na Senator Pia, Marcoleta at committee secretariat ang may authority na mag-issue ng official notices at imbitasyon para sa pagdinig ng Blue Ribbon. Binalaan at pinag-iingat din ng senador ang 18 resource persons na kung dadalo sa hindi otorisadong pagdinig ngayong araw ay hindi nila magagarantiya ang proseso at proteksyon para sa mga ito. Matatandaang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee ni Marcoleta noong nakaraang Webes ang 18 mga nagpakilalang dating tauhan at bagmen ni dating Congressman Zaldico at idiniin ng mga ito sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos na inahatiran ng mali-malet ang kickback mula sa flood control projects at binanggit din sina Senate Minority Leader Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo sa mga hinatiran ng maleta. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Madconde Batak, Tatak, RMN.
20: Abangan sa aming pagbabalik, 2 miyembro ng rebeldeng grupo patay sa enkwentro kontramilitar sa Goa, Camarines Sur.
0: At tricycle driver patay matapos barilin sa loob ng terminal sa Surigao City dahil sa away sa pasahero.
20: Budag Pilipinas sa Idupos. Ilimong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
0: Apat ang arestado sa paihi mo.
4: Impeachment complaint.
5: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
3: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye.
6: Sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
20: Balita sa mga lalawigan, dalawang miyembro ng rebelding grupo patay sa engkwentro sa militar kontra militar sa Goa, Camarines Sur. Kasama natin sa balita, Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
9: Bagamat matagumpay ang pagresponde ng Matikas Command ng 9th Infantry Division Philippine Army sa sumbong ng concerned citizen hinggil sa presensya ng armadong komunista sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur, nanawagan ng militar sa mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan na buko na lamang sa pamahalaan sinagawa ang operasyon ng militar sa lugar na nagresulta sa 20 minutong pakikipagputukan sa nasa walong rebelde, kinamatay ng dalawang lalaki na kinilalang sina Jonathan Mendez na may alias Erol, Manuela, Maria at Juna, tinuturong leader ng Squad 3 ng Platoon 1 KLG 1 SRC 2 ng NPA sa lugar na naharap sa kasong frustrated murder, at Sinilo Caballero aka Richard, miyembro ng Squad 1 ng nasabing platoon. Sa payag ng Army sa Kabikulan, kahit matagumpay ang ginawang responde, hindi kinatawa ng militar ang pagkamatay ng dalawang rebelde. Dahil dito, nanawagan na lamang ang nasabing dibisyon sa mga rebeldeng nasa armadong paikibaka na magbalik loob na lamang sa gobyerno upang mabuhay ng payapa. Sa ngayon, di pa pinapakilala ng mga otoridad ang mga rebeldeng nakaligtas sa engkwentro matapos na magsipulasan ang mga ito sa lugar. Naiwan ang tatlong improvised explosive device na may remote switch, isang M16 rifle, Beryl Ace-22N caliber, mga magazine, mga bala at mga personal na kagamitan. Kasama mo sa partido area ng Camarines Sur, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
20: Mag-asawang sakay ng motorsiklo patay matapos mabangga ng kasalubong na van. Diyan naman po ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
10: Sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang mag-asawa matapos mabangga ang sinasakyang motor ng kasalubong na van, partikular sa Maramag Wao Road sa Proxais, Barangay Lantay sa bayan ng Pangantukan. Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang mga biktima na babae at lalaki mag-asawa ay pawang nasa tamang edad na sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo, habang ang nakabangga naman sa mga biktima ay isang Toyota Hiace commuter van at minamaneho ng isang lalaking nasa tamang edad. Ayon sa ulat mula sa Pangantukan Municipal Police Station, tumatakbo mula sa magkasalungat na direksyon ng motorsiklo at ang van na pagdating sa bahagyang paliko na bahagi ng daan, na overshoot ang van sa kabilang lane, rason ng pagkabaga nito sa kasalubong ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, naararo pa ng van ang motor, dahilan ng pagbangga nito sa isang nakaparadang truck sa gilid ng daan. Nagtamo ng matinding injury sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-asawang biktima na siya naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Dinala naman sa Pangantukan Municipal Police Station ang driver ng van at nakalabas rin matapos magkasundo ang dalawang panig hinggil sa aksidente. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
8: RMN Police Report.
20: Dahil naman sa away trapiko o away sa pasahero, isang tricycle driver patay ng barilin sa loob mismo ng terminal sa Surigao City. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
24: Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa kinikilalang suspect sa loob ng bus and jeepney terminal sa Barangay Luna, Surigao City. Dead on the spot ang biktimang kinikilalang si Risley Sistuna Altisin, 27 taong gulang, residente ng Purokdos, Barangay Uslaw sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte. Batay sa paunang imbisigasyon at pahayag ng mga nakasaksi, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang suspect kaugnay sa isang pasahiro. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan sa ulo ang biktima. Dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo, agad na nasawi ang biktima sa lugar ng insidente. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect at agad nagsagawa ng pagtugis ang mga otoridad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Surigao City Police Station upang matukoy at maaresto ang suspect na responsable sa krimen. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa sinumang may impormasyon na makakatulong sa agarang pagkakahuli ng salarin na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Mula dito sa RMNDXRS Surigao, ito niyong Radyo Man, Jerson Gardner Fuentes. Tatap! RMN.
0: Mga motorista, matapos po yung rollback noong nakaraang linggo, may aasahan pong dagdag bawas sa presyuhan ng petrolyo bukas, araw po ng Martes. Sa pagtaya ng industry sources, matapos ang limang araw na trading, posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro po ng diesel. Ang inaasahan naman po na 5 hanggang 6 na piso ang taas sa kada litro ng kerosene. Doon po sa mga nagpapakarga ng gasolina, may bawas singil ding inaasahan tayo na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Pero inaasahan po yung announcement ng Department of Energy pa dahil yun po ang magiging final na oil price adjustment. Base yan sa kanilang computation ngayong araw na ito. RMN
7: Network News. Mga balitang may kinalaman sa Senado. Inimbitahan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa isang pagpupulong upang talakayin ang gusot sa Senado. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live, aalukin ni Cayetano si Gatchalian ng isang solusyon para malutas kung sino ang tunay na leader ng Senado.
11: May naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So ang constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa 2 na kailangan 13. So kung walang 13, hindi kayo tunay.
7: Sabay nito, nagbabala rin si Cayetano kay Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang at sa mga miyembro ng kanilang paksyon.
11: Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab.
7: Sa kabilang banda, bukas naman si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Black. Samantala, tikom pa rin ang senador kung posibleng masundan pa ang pagtawid ng ilang mga senador sa kanilang mga sa kanilang panig para sa wakas ay ma-resolve na ang 13-vote requirement na iginigit ng bagong minorya.
0: Kaugnay pa rin po ng gulo sa Senado, itinanggi ni Senador Francis Cheese Escudero ang mga paratang na tumanggap siya ng pabor para makadalo sa sesyon ng Senado noong June 3 at ang paglipat niya sa paksyon ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kanyang podcast, ginit po ni Escudero na hindi na niya maatim ang nangyayaring deadlock kung saan pantay ang miyembro ng 2 paksyon kaya walang sesyon na nangyayari sa Senado. Paliwanag po ng Senador, hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sesyon na mahigit 3 araw kaya siya'y pumagitna na para daw makompleto ang quorum o maging o 12 senador.
12: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hmm. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas.
0: Dagdag pa ni Escudero, kung may pabor man daw siyang tinanggap, ay sana itinigil na mga kinakaharap niyang kaso.
12: Asan? 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung 4th. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan. Hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin, 2 kaso pa, hinaharap din namin yon. At buo din ang paniniwala namin, malalampasan namin yon. At mapapatunayan wala kaming kasalanan. Pero hinaharap namin yon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampan nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun eh. At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na.
0: Si Senator Jesus Codero.
7: Mga empleyado ng Senado, umaalma na sa pagkakaipit sa tensyon. Yung professionalism at dignidad daw ng mga Senate employees ay dapat igalang. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Conde, Batas.
23: Nanawagan ng Union ng mga empleyado sa Senado, sa mga mambabatas, mga opisyal at stakeholders na igalang ang professionalism at dignidad ng mga kawani sa mataas na kapulungan. Kaugnay ito sa pagkakaipit naman ngayon ng mga Senate employees sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian Block at sa iba pa mga nangyaring tensyon sa Senado mula noong May 11 nang magpakita ulit ang nagtatago ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang sa May 13 shooting incident. Sa pahayag na inilabas ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o Senado, binigyang diin nila na ang mga Senate employees ay sumusunod hindi sa political loyalties kundi sa batas, sa kanilang tungkulin at sa serbisyo publiko. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan sa mga nangyayari sa Senado, nagagampanan pa rin nila ang kanilang mga tungkulin, subalit hindi naman dapat ang mga empleyado ang sumalo ng galit sa mga bagay na wala silang kontrol at hindi mga empleyado ang maging collateral damage sa away sa politika na wala naman silang kinalaman. Nabahala rin ang mga empleyado sa banta na kakaharapin matapos na tumulong ang ilan sa Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Gayet pa ng Union, hindi na nila malaman kung kaninong direktiba, work arrangements at protocols ang kanilang susundin at ito ay nagdulot na ng stress at anxiety sa mga nagtatrabaho sa Senado. Tiniyak naman ang mga empleyado ang patuloy na pagganap sa kanilang tungkulin at mananatiling tapat at committed sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak, Tatak, RMN.
20: Naniniwala po ang isang political analyst na dapat nang dalhin sa Supreme Court ang issue kung legal ang quorum at ang naging pagpapalit ng liderato sa Senado noong June 3. Ayon po kay Professor Antonio Contreras, isang analyst, kung may reklamo si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, mas mabuting ito'y dalhin sa Korte Suprema para matapos na ang gulo. Ayon po kay Contreras, may basehan na naging quorum ng plenaryo kahit 12 senador lamang ang dumalo dahil may katulad nga itong legal precedent sa kasaysayan ng bansa, partikular ang Avellino versus Cuenco noong 1949.
1: Kung si Alan Peter Cayetano may reklamo sa nangyari, kayo yung dapat pumuntang korte at tanungin ang Korte Suprema ano ba talaga ang katayuan. Kasi may basihan ang pagbubuo ng quorum ng huling sesyon ng Senado. Sapagkat yun naman ay may president, hindi lamang ang president noon ang nasa Avellino versus Cuenco, kundi pati ngayon sa mga dati na rin ginawa ng Senado na nag-convene sila with quorum of 12. So kung titingnan natin, very clear naman po na sa Avellino and Cuenco ay sinabi na ang Senado ay pwedeng mag-form ng quorum at ibabase ito sa mga klase ng majority, hindi necessarily yung absolute na 13. At dahil nga dito, nagkaroon ng quorum ng 12 at nagkaroon ng desisyon ang plenaryo na ibakit ang lahat ng posisyon at hinalal nila ng Senate pro tempore. Hindi po hinalal si Win Gatchalian na Senate President. Hinalal po siyang Senate pro tempore.
20: May pakiramdam din po si Contreras na hindi na magtatagal ang iso sa Senado dahil posible aniyang lumipat ng panig ang ilang senador.
1: Ang tinitingnan nila yung political futures nila eh. Kung titingnan ko sa optics ngayon, ang pangit ng optics ngayon na pinapakita ng Cayetano camp. Kahit tingnan mo yung mga comments sa social media at saka yung ngayon point na parang kaya na to sa House na naman yun ang pinadlock ngayong Congress before nung papalitan na siya ni Lord Velasco na parang naulit na naman ngayon. So meron siyang ganun kasi ng history na parang lumalabas sa tantrum na lang siya. So may ganun sila ang, and so the politicians are political animals. They see what is good for their futures. And some of them, I think for now, mas boy ang tingin ng masa sa Gatchalian group rather than the Cayetano block. So Joel Villanueva would probably think about it. And so with the Villars, the two Villars. I wouldn't even be surprised if Bongo would also move.
20: Ang profesor at political analyst Antonio Contreras sa interview ng DZXL RMN Manila.
13: RMN Network News.
7: Mga tauhan ng PNP-CIDG na aaresto sa kontraktor na si Curly Discaya nasa Senado na ngayon. Kasama natin live, Radyoman Gerald Ulep.
13: RMN Live Report.
14: Yes, kasama Sunday, kasamang Ricky. At sa ngayon ay nakalabas na itong convoy ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nakalabas na dito sa Senado matapos gang ma-aresto na itong contractor na si Curly Vizcaya. Ayon kay PNPCIDG National Capital Region Chief Colonel John Biagi, sa Senado mismo binasahan ng Miranda Rights si Vizcaya. At doon din na dito rin sa Senado isinagawa ang booking procedure kabilang na itong pagkuha ng mugshot at fingerprint. Pagkatapos ay isinakay ito sa kasya ng CIBG at idineresto sa Malolos Regional Trial Court na nag-issue ng warrant of arrest. Ito may compliance sa flood control project na kinasasangkutan ni Vizcaya sa Kalumpit, Bulacan. Ubarap Vizcaya sa non-bailable offense

0: Ministry of Public Funds, ayon kay Yagi, ang korte sa Manolo sa ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Vizcaya. Kasama mo sa DZEX at RMN Manila, Radyo Bagjeral, di ulit sa taas, RMN.
1: Pinabagsak ng United States ang dalawang drone ng Iran sa Strait of Hormuz sa ikasyandaang araw ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East nitong linggo. Kinumpirma po ng U.S. Central Command na bukod sa mga drone na isunod-sunod din ang isinagawang airstrike ng Amerika sa mga radar sites ng Iran matapos magpakawala ang Tehran ng mga missile sa mga kaalyado ng U.S. na Bahrain at Kuwait. Dahil dito sinabi ng military advisor ng Iran na nasa isang deadlock o wala pang napagkakasunduan ang negosasyon sa U.S. at hinimok si U.S. President Donald Trump na basagin ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng 24 na bilyong dolyar na frozen assets ng Iran. Ganman, pinag-iisipan daw po ng Amerika na gamitin ang pondong ito para ibayad sa pinsalang tinamo ng kanilang mga kaalyado.
2: Tatlong OFW ang nadamay sa bumagsak sa pagbagsak ng isang drone sa Kuwait International Airport. Nadamay ang Kuwait International Airport sa pinakabagong gantihan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa video, makikita ang pagbagsak ng isang Iranian drone sa paliparan at nasira ang istruktura sa loob. Sa tindi ng pagsabog ay wala nang makita sa kapal ng usok. Isang kumpirmadong namatay sa insidente at may git-anim na po ang sugatan, kabilang ang tatlong OFW. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na isinugod na sa ospital ang dalawang OFW na nakalanghap ng usok sa pagsabog, habang ang isa naman ay nagtamo ng sugat sa ulo at kamay. Nakalabas na ng ospital ang tatlong mga Pilipinong manggagawa at nagpapagaling sa kanikanilang mga tirahan.
1: Hoy, may good news tayo kay Sander. At hello, good morning sa ating mga kababayang photojournalists. Tumanggap po ng parangal ang dalawang Filipino photojournalists sa 2026 World Press Photo Contest na pinangunahan ni Prince Constantine ng The Netherlands. Kinilala ang litrato ni Jess Asnar na Scum Hub Under Siege, kung saan itinampok dito yung sumilong sa isang barong-barong ang mga biktima ng Scum Hub sa Myanmar. Habang tampok din ang Wedding in the Flood ni Aaron Favila, kung saan hindi naman alintana na mag-asawa sa Bulacan ang baha para ituloy ang kanilang kasal. Dalawa lamang si Asnar at Favila sa 42 na nanalo mula sa mahigit 3,000 photographers na lumahok sa mula sa 141 bansa. Ayon po sa jury, yung mga nag-judge, binunyag sa obra ni Asnar kung gaano kalawak ang issue ng human trafficking at kung paanong inaalipin ang mga biktima nito. Sa litrato naman ni Favila, binigyan ng bagong pagtingin ang climate change at lumalakas na bagyo sa Pilipinas. Inirang naman bilang World Press Photo of the Year ang Separated by Ice ni Carol Gazi, kung saan inilarawan naman doon yung pagtugis ng Immigration and Customs Enforcement sa mga undocumented migrants sa US. Tumanggap po ng cash prize, camera at trophy yung mga nanalo, habang itatampok din ang kanilang mga litrato sa traveling exhibition na iikot sa 60 lungsod sa ating bansa.
2: Congratulations, Boss Jess and Boss Aaron!
1: Congratulations!
2: Congratulations din, Alex Ayala. Kala mo close kami.
1: Oo nga, no. Si Alex,
2: Nasungkit po ni Alex Ayala ang pinakamalaking titulo ng kanyang profesional na karera. Sa kanyang profesional na karera, matapos manaig kay Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa isang three-set finals duel para ang kininang korona ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Pinakita ng Filipina tennis ace ang kanyang katatagan matapos na makabangon mula sa matinding hamon ni Bartunkova sa ikalawang set. Sa deciding set, agad niyang nakuha ang momentum at nagtala ng mahalagang break points para maselyuhan ang kampyonato. Sa kanyang title run, pinatalsik ni Ayala ang ilang matitinding katunggali bago makarating sa finals, patunay ng kanyang dominanteng kampanya sa grass court tournament. Samantalang panalo ay nagbigay kay Ayala ng kanyang ikalawang WTA 125 title at mahalagang ranking points habang papalapit ang mga pangunahing torneo sa grass court season.
1: Galing talaga, no? Congratulations, Alex!
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Sander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosado.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Sa Santos siya kabuwasan, Maya Payabak, mga kasama.
3: Inyo pong natu-
4: Live via satellite. RMN News.

0: Nationwide.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa ato mga balitang lokal kagabaras dakoy sa Sugbo mo patawag niining adlaw sa mga representante sa publiko nga mga tungaan dinhi sa syudad. American National nga kanunay nga maghulga nga iyang pusilo na magtiayon nga iyang kauban nga American National sa dalagit giunhan sa pagpusil og na niadtong weekend sa maong lungsod. Samtang balita sa sports, Alex Iyala champion sa Birmingham Open. Og Casimiro gipaundang si Neri sa fourth round sa ilang away. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Protect Chan?
6: Yakult!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yakult!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yakult!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yakult!
5: With proper diet and exercise?
6: Yakult!
7: Kaya panalo ka Chan!
8: Kung moingon si Mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Renal.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: Lumbi pud ding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
0: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
19: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, babe.
9: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
19: Ihatagan ni Carl ang bill.
0: Carl?
5: sa man si Carl.
9: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
20: Kada

0: Abot Kaya Pack
1: para sa kaligon sa angin
0: na nasa 12 pesos sa SRP Rack.
2: Anlin, barato ng ayo.
3: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
4: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugilang. Ingon anitang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit na ko Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palagang healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: At oras karon alas 7:50 na unya dunatay answer DYHP answer to win na promo galing hugna karon mga oras ha. Magkadawat mong 200 pesos nga GCash kun matubag ninyo og sakto ang atong simple kayo nga pagutana. Naara diri sa atong mga balita na to gikuha ning atong mga questions plus kinahanglan nga naka-follow ka sa pamaagi sa DYHP Answer to Win promo. Kinahanglan naka-share, naka-like, naka-follow sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel, Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Kaya siguraduha nga ang imong naka-like, na-follow, na-share, katugyong doon ay blue mark check na skillet sa pangalan ni Attorney Rufiel, ha? Ito ay official nga Facebook page niya. Unya, i-share po na ang nag-live karon nga programa ni Attorney Rufiel ang straight to the point. La, share, share, share din ha. Kay para dali na to nga makita po, no? O sana sa atong tanahon sa pagpili na to sa atong pangutana o niyan taon. Simple nga question plus naka-follow sa atong mechanics o pamagi sa DYHP Answer to Win na promo. Equals, nagpaabot din nga 200 pesos nga ipagi na to sa atong GCash. Hala, siguraduhan naka-follow na mo diyan sa mechanics daan para inyong buhaton unya. Pagtubag na lang. Ang tubag, ibutang din na unya sa comment section sa live na programa karon ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Arita sa atong kuan lang tingali, muhatag taog kay total ari pa man sa uwahi. O doon na, appeal na nina tostong headline ganina. Ang tinimbalita sa sports na to, kinsamantong Pinoy nga na champion sa Birmingham Open. Wala ko na mati mo smayo sa itong headlines kaganyan. Dito na ito, digi ko ang mampagutana, ha? Champion sa Birmingham Open. Ang iyang to, ang inyohang nahunahan, di na nga tubag. Hala, ibutang sa itong comment section sa nag-live nga programa karoon ni Attorney Rufiel. Taas-taas pa mugi gayon, ha? Nga makauna-una sa tubag. In the meantime, mario na ta, maminaw ta sa mga detalye po sa itong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival dito sa Talamban Elementary School para sa ceremonial nga distribution usab sa uban nga mga school supplies nga libre nga gipanghatag sa Cebu City. Dito siya kaganina. I don't know og natapos na ba or nahuma na ba ang maong activity sa mga iyang gitambungan kaganina ang kalihukan diha sa Talamban Elementary School. Subay usab sa pag-open na o pagbukas ng klase sa mga public schools lukop nasod. Arinatas, detalye sa itong mga balitang kagabaras na kapay sa Sugbo, mapatawag ni ining adlaw sa mga representative sa mga public schools din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Sa kagamhanan sa Baysog Buning Adlawa, ang mga representante sa publikong mga tuhaan sa syudad. Kinitalawas formal na pabukas sa klase sa 2026-2027 school year karong Adlawa. Ang mga representante sa ng public school sa syudad Lansayon labot sa urban gardening. Aron kini ang nausap ang matudlo sa ilang mga tinunaan. Matunay Konsyal Alvin Arcilla, kinsa magitasan sa city government na ini, nga usa ka contest sa tanang public school sa syudad ang ilang basidahan labot na ini.
3: Ato nang i-contest li. Ato mong nabantayan ba nga ang mga bata nga ni-graduate sa public school, dili na kamao mukod nito guna. Di na po ka maumananom. Ang focus anili kung saan nila pagpananom pinaagi sa urban gardening. Pa-vertical na ta ba? Pasaka na ta?
2: Si Konsehal Alvin Arcilla na sere ng Department of Education DepEd di paligun usap sa gulayan sa paralan program ini sa tanang public elementary o high school sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kinihang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
8: Ang Hachinga Trani Nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Nay, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa ato mga balita, American National nga kanunay nga maghulga nga iyang pusilo na magtiayon nga iyarasang kauban nga American National dito sa Dalaget. Yunhan kinis pagpusil sud sa saka KTV Bar. Ya sa baong lungsod niya ito nga weekend. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Patay ako sa American National naman kini sila sa yaraw sab nga higala nga usab ka American National sulod sa ka KTV Bar sa barangay Poblacion lungsod sa Dalaget alas 8:20 netoga sa Sabado sa gabi. Ang biktima giilalang una sa alias nga si Bray hingkod ang pangidaron nga taga barangay Atabay lungsod sa Alcoy samtang ang suspitsado giilaw sab sa alias nga Way 72 anyos residente sa barangay Balud lungsod sa Dalaget. Unang nakadawat og tawag ang Dalaget Municipal Police Station labot sa netabong nga pagpamusil daling nga kundi ang mga investigador sa naitabuan o gilang nabtan ang biktima nga nagbuyod na kandun sa mga pinusilan sa liog. Sigun sa pamahayag sa usa sa mga saksi nga taga Puro 4 Barangay Coro Dalaget nga ang suspitsado uban sa asawa nini kalit lang nga nabot sa bar o walay igong rason nikuha ni siyang armas o dayong pusil sa biktima. Gidali pagdala sa Argao District Hospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Mitahan hinoon dayon sa kapulisan uban sa asawa nini ang suspitsado o lakip sa iyang gisurrender ang ang armas nga kalibre 45 nga may gamit niya sa krimen. May gawa sa investigasyon sa Dalaget Municipal Police Station nga personal nga bangi ang hinungdan sa krimen. Gingong kanunay na nga manghulga ang biktima sa suspitsado o sa asawa niini nga kilipat yun. Tungon na nigiunhan na lang sa suspek ang biktima sa pagpusil sa kabalaka nga siya o ang ihang asawa ang nga makabsan sa kinabuhi subay sa gibahan kanilang duha. Giandam na sa kapulisan sa lungsod sa Dalaget ang kasong murder nga ipasaka karong adlawa. Kasama mo sa Dalaget Municipal Police Station ang inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
21: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
25: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama.